Tian, walay gina pilih. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghang pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang tinud

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto

0: Health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remy Litooy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon.

0: una sa tanan, ang AI mga katropa, kontrolado ang ginastao. Depende sa iba unsa ni muna paggamit.
1: Correct.
0: Diba? Pero ito pang tana, sa inyo ha, sa inyong tanaw, andam na bagyot ang katawang Pilipino sa AI nga henerasyon. Pero para sa kuha katropang Chris, whether we like it or not, na naman yun na.
1: Mm.
0: Halos tanang kumpanya karon mo gamit na bagyong AI. Oh. Muna, gikinahanglan ninyo nga mo sabay. Kay kung di mo sabay, basi unya, ma-retrench mo niya.
2: Bullseye!
0: Dili na to kaduka ng AI nga may mong kompetensya sa itong pagpanarbaho. Ha? Mm. Kay lahi mo gihapon ang trabaho sa tao.
1: Lahi yun.
0: Kay ang tao mong trabaho, naman ko na kasing-kasing.
1: Mm.
0: Ang
1: emotion.
0: AI, naman ko na
1: emotion. Ay, soul ang tao.
0: Kontrolon gihapon siya sa tao.
1: Iyon.
0: Dati, lisod pod. Okay, AI ang mag-control sa to ah.
1: Mm. Kumbaga, na'y kutsilyo. Kunay mo gamit sa kutsilyo.
0: Muna itong salida nga sa to, ay robot ba to?
1: AI mo gihapon to.
0: Itong kay Will Smith.
1: Artificial intelligence.
0: Lisod kayo nga na mahitabo sa to ah. Mm. Papaha po ng AI. Oy. Mga katropa, di naman yung mapunggan. Katropa, please. Pas naman yun ang pagsulod sa artificial intelligence sa
1: tanda-adlaw
0: nga kinabuhi. Gikan sa mga automated nga tubag, pag-edit sa hulagway, hangto na sa paghimo o mga desisyon sa trabaho o negosyo.
1: Mm.
0: Karong mismong tuiga makita ang dako ni ining epekto sa nasod. Pinagi sa pag-sugod, sa AI automation, sa mga call center, mga freelancing, dungan sa delikadong paggawa sa mga deepfake videos o cloned voices na gigamit sa mga cyber criminals sa pagpanlipat o pagpakailap ng fake news. Kay nawadan ng taong siya kliyente, kaya ngayon tingog gigamit.
1: Makopya ra?
0: Makopya pati ang pag-istorya, oy.
1: Agoy.
0: Kayang kopyahon.
1: Pati ang accent.
0: Pati ang accent.
1: Hala. Okay. Ba, agod na agod.
0: Di ba? So, taliwala sa agit sa ekonomiya, mga katropa. Grabing trapiko, krisis sa agrikultura, problema sa kuryente.
1: Mm.
0: Ang AI adunay dakong potensyal. Gamamahimong solusyon sama sa smart farming, pagwagtang sa mga corrupt nga fixer, pinagi sa digitalization sa gobyerno. Apan kon ang pag-istoryang sa ibabaw o alang lang sa mga elit, dako ang kaygayunan nga mas musamot hinuon ang gintang o mabiyaan ng kumul nga tao.
1: Mauna nga, ayaw mo pa ulahi diha katrupa. Pag-upgrade mo diha, kay kung wala mo'y nabalaan, hawa mo kabalo, giilan na mo.
0: Sama ko na, Atulpang Chris, ang atong lahat sa halos tanang gobyerno na to karon into digital naman yun.
1: Lagi.
0: Mo apply ka sa SSS.
1: Mm.
0: Mulon ka sa SSS, di nakadawaton dito sa opisina.
1: Mm.
0: Gikinahanglan na akay account. Akay dito na ka mo apply online.
1: Kana lang GCash, oh. Saan mo na nimo pag karog GCash kung wala kay digital nga information? Wala may mo hatag sa

0: So pagsunod nimo,
1: paspas na yan, scan lang nimo.
0: Scan nimo imong passport. Oh, scan nimo to imong QR code.
1: Oh.
0: Wala na. Lusot na ka.
1: Huwag katong registration nimo sa imong cellphone.
0: Oh.
1: Scan na nimo.
0: Dali na kayo. So dako actually dako tabang ang artificial intelligence atong kinabuhi.
1: Oh.
0: Apan, kuidaw kita. Kay dako po rin tabang sa mga mapahimuslanon.
1: Naging mas paspas rapod.
0: Diba? Especially, naghatag kita ng information online.
1: Mm.
0: Actually, masulti na ako nga safety ang kanilang mga database nga gipahayagayunan ni mga kumpanya nga nagagunit og database. Mga bitaw na, diba sa inyo mga banking accounts, dapat mangod na doble yun yung security. Kung saan pagdoble, dapat ang inyong security naga kanunay nga OTP nga ginatawag kaning one-time password. Ug ayaw ninyo na ihatag.
1: Share.
0: Usually upat na kadigit o dong kadigit mga katropa nga pagmulagin kasi mong account or mutransak ka muabot na sa inyo ha ang maong OTP nga ginatawag. For example, kaning sa bangko mutransak ang bangko karon, di ba? For example, mo transfer kag kwarta nay OTP nga moabot sa imong cellphone ug enter nimo to dito sa application sa imong bangko
1: na.
0: Okay, kung di nimo to ma-enter, dili mo transfer ang kwarta gikan sa imong account padulong sa laing account. So iyon ana ka importante mga katropa nga dapat natong masabtan tanan ang AI katropa Chris, dako gyud siyang tabang. Dako ni siyang tabang ug daa na magyud ni sa tuwa. Dili na ni sa sinihan lang nato makita katropang Chris.
1: Di lang.
0: Oh, ang AI dili na layo nga idea o robot lang sa pelikula nga ato makita. Naana diri kini sa ato mga cellphone, social media feeds nato ug adlaw-adlaw nga transaction.
1: Syempre.
0: Diba?
1: Apila diha kadang epekto kadang freelancing nga trabaho. Misu karong tuiga lang gani katropang Noel na batyagan na nato nga naa sa BPO sector o sa mga online freelancers nga kanabang nagkapaspas ang AI automation nga dinalian ang simpleng buluhaton.
0: Karon mga katropa, grabe ang demand sa BPO mga virtual assistant. O guban pa. Pero gikinahanglan nimo mag-upgrade. Gikinahanglan nimo ang AI. Diba?
1: Correct.
0: Pero ang kadlukan lang nato diri katropang Chris, kay kung naay AI, napoy mga application mga katropa. Nga mubuhat ka og pictures, mubuhat ka og videos sa pinaagi sa AI pod. So kaya ra gyud siya. Labin pa kung nag-subscribe yung ka.
1: Na.
0: Klaro bang ka katropang Chris? Mubuhat kag kanta karon pwede na ka mubuhat og iya sa AI.
1: Na.
0: Instrumental tanan-tanan mga kagilaan pwedeng ihatag kanimo sa AI. Nga pagtanaw ninyo mga katropa og paminawon ninyo murag yung tinuod nga artist gyud ang nikanta.
1: Grabe, sample na bina, kay sample na.
0: Ako sample.
1: Grabe.
0: Ariyo.
1: Grabe,
0: para mo sa mga sample sa AI nga kanta.
1: Ah.

0: Grabe.
1: Pansin na ninyo ang pagkabisaya.
2: Klaro kay Emrisaya
1: pa. Klaro kay Cebuano mga kaigalaan.
0: Mm.
1: Paunsaon ni mo ni pag-identify mga katropa. Pero nagisango gyapon.
0: Ah.
1: Diligid perfecto. Labing pa kung Cebuano.
0: Mm.
1: Pero perfecto na kaya na pagkabot sa Ingles. Tagalog.
0: Mao, mao.
1: Ah, kani kay Bisaya man ta diri, so Bisaya akong gipabuhat sa iyang kanta.
0: Ah.
1: Pero dalawa ninyo, napay blending o, awa pa minawa.
3: Oh, ayaw pala bisa istorya nga dili tenor.
1: Ah, pansin ninyo, na ay tenor, na ay bass, na ay sa paniha.
2: Di na kamubayan o mga tao ani part.
1: Na, ang nalagi sa producer lagi, ma,

0: mereka ke air kan tanah anak.
1: Oh, gisulti na mo ha. Dili bot pasabot nga dili mi kay bao. Nagpasabot nga gusto na mo musabay sa AI generation kay lisod pug kayo maulahi pod me. Namin mi sa broadcast. Nya syempre una gyud mi kay boss tanan. Ano man na siya?
0: Unsa ako na ninyo pag-identify karon sa tinuod lang? Lisod actually ha. Lisod actually. Ah, kani, identify ko na ninyo ni kung AI ba diyo dili.

0: Oh, sige. I-guess daw ninyo kung AI ni maong kantaha. Hmm? Kung AI ba ni o dili mga katropa kay mga tagkog Chiknoy?
1: Doon ka mo. Ang ingon la, AI o dili? Ano lang?
0: AI o dili? AI ba ni? Oo o dili lang yung tumag.
1: Sa messenger or sa dali na sa mismong kuhan page?
0: Dili lang sa page mismo sa comment section.
1: Na, sige. Message na yun.
0: AI ba ni o dili?
2: Hindi ko malimutan kahapon.
1: Para mag-Sirik Santos.

0: Para sa chick na naha, iay ng kantaha o dili bago ka tuluyan lumayo ang title ni Ana.
1: Oy.
0: Mariah Coros, Mariah Coros.
2: Dahil iniwan mo.
0: Ay, pre-chorus pa din na. Advance sa ito kamay. Morning chorus, morning chorus.

0: Diva.
1: Wala po may nagsulti kung iya itong dili ha.
0: Kamu na yung guest ha. Para sa chick ngayon ang mga katropa, relax na mo kaya sa itong pagbalik, iskutan na natin yung sukote ko. Alas 8.25 ang atong oras, kinikabahin, atong kanyang Santo Plus Coffee Mix.

0: Kinaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine
2: Village,
1: Davao City.
2: Trabaho na ako, always driver sa motor.
1: Nadungog na ako sa radyo na
2: kaning
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Isuwayan ako
1: kung sa kaning kalamig.

0: Subaybayin ninyo Inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na kauban ako Perminti Alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
5: XFM.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Jules, sakit o kapoy, sige akong lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagrekomandar na ko aning Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: XFM.
8: Santon Plus Gold.
10: Ako si Liki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Seagull Tinuto Maasim Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting!

0: na ginahanglan og nilian nga tubag imbis tabunan o kanibang ikaduha hain naman ang katinawan sa 2.3 billion nga reinvestment fund for sustainable capital expenditures kanabang RFSC nga hinaguan sa mga konsumidor sulod sa daghang katuigan. Mahimo bang mahimo lang ba kini nga kabahin sa working capital sa bagong joint venture din ang pribadong kumpanya ang magkontrolar niini? Ang dawat limpyo nga pamaagi sa negosyo mao ang labing makapasakit sa mga ordinaryong miyembro.
1: Ya, ato na pong ipaybalo. Kali, problema magindi.
0: Oh.
1: Isa pa ang ginaingon nga model sa ilang himuon mao ang nahitabo sa Sineco.
0: Mm-hmm.
1: Kung maayo ang nahitabo sa Sineco, ang anong aduna may pipila ka mga reklamo? Mga dummy accounts sa ba ni sila?
0: Agoy.
1: Mga trolls lang ba ni sila?
0: Agoy.
1: O AI ni sila?
0: Ala.
1: Are good. Atong paminawon mga kaiglaan, ang kaling pipila, kamaga nagpadayag sa ilang pagkasubo sa nahitabo, diha sa may Sineco.
2: Sa place naman yan ni Socoteco, ang ginahambal nila nga hindi mabuhinan ang mga empleyado, hindi madulaan mga obra ang mga empleyado, hindi man matuod. Sa base sa nabalaan na mo din sa experience, kasi sa kahalin naman ko before pa yan nagsulod dyan si More Power, si NEPC, nang hindi siguro maglapaw sa 30% ang nabilin ng mga empleyado, kag madamo sa ilang agin pang retain naka-agency, naka-true agency lang, no? Which is wala sa permanency, nabuhinan, nadula ang tanan nila nga benefit sa mga allowance, monthly allowance man lang na nila, maski sa government may aran na mo. O, aton nga rice ba lang nga allowance every month, wala na na. Tapos ang ila pang monthly nga basic salary, gibuhinan pa 10%. Kutob lang na sa na-retain. Tapos majority pa na wala gidya na-retain. Tapos sa mga consumers naman, ang ila ginapalaptang 30%, no? Sa 30-70 nga kunwabi makadto ang 30% sa kay Socoteco kag ipanagtag na sa as dividendo, hindi na matuod kaysa 2 years na ni joint venture dire, naka 2 years na, no, wala ni 5 nga ginpanagtag sa mga consumers.
3: Wala sang pagbag-o eh, dasun ang bill nga sini manubo. Di wala maganubo.
4: Idrisamon ang promisa sang NEPC o sang ano More Power, wala gid na tuman ang mali lang nga pamaayohan ang serbisyo, i-maintain ang manubo ang presyo sang kuryente. Inatanan puro na tanan kabutigan, hindi na matuod. Kay subong 3 times na kami nag-increase ang amon kuryente. Ikaduwa, kunuotdan ka sang suga sa una kun sa cooperative ka pa lang, wala kaya sang penalty. Kung may penalty ka man, jamay, nubo-nubo lang pila ka percent. Subong niya, kung madilid kaya sang bayad diyan sa More Power, may 2% increase ka na per month.
5: For example, mga utdan ka, pangkan lang kontador, hindi mabalik ang kontador kung hindi mo, for example, ma-full payment, then may additional pa silang interest. Kaya muna, ma-penalty pa.
2: Sa mga employees naman yun ni Socoteco.
1: Klaro na mga kagilaan, ha?
2: Ang ginahambal nila nga hindi.
1: Klaro na, di ba?
0: Muna nga, sa kasaysayan sa Socoteco to, nagpamatuod na kini milambo o nakabuot ang 100% electrification sa mga barangay o sitios niya itong 2010. Nga wala nag-agad sa mga adunahan. O siyempre, ang pag-ani sa mga dagkong industriya, mall o mga pabrika, labi na kining sa tuna na hitabo tungod sa ligon nga kooperatiba. Ang kalit nga pagka-downgrade niini karon nagbilin og dakong pagduda nga kini gikondisyon aron mahimong hinog para sa usa ka corporate takeover.
1: Dili makatarunganon mga kaigalaan, mga katropa nato ang galaga paminaw nga ang usa ka lokal nga bayani sama ni former senator Manny Pacquiao nga girespeto tungod sa iyang kristohanong mithi og kanabayang iyang tubong sa pagtabang mga katropa. Maoy mamahimong tulay unya sa usa ka sistema nga nag-igo sa mga MCO sa ubos sa Bacos. Ang paggamit sa iyang impluwensya o ang kwarta ni Enrique Rason aron makuha ang kontrol sa usa ka pampublikong utility, nagpakita kini sa hulagway sa crony capitalism nga dugay na natong gisalikway.
0: Tinuod na ug ang tinuod nga kalambuan dili makabot pinaagi sa mga midnight deal.

Socotecoto, Cooperativa, mag-GBA with Ignite, mag-partner con Infusion with Beralco, o i-convert sa CDA. Nana sa inyo ha. Pero ang naluto karon ang GBA. O na magunahuna kita, kung unsa bagyo na mas angay, magpabilin bagyo kita nga Socotecoto o naalay mo invest niya.

0: Kanang kontra.
1: Ang ila gusto mahitabo, ang gusto mahitabo sa mga mga kritiko.
2: Mhm.
1: O kamo na magbalanse mga MCOs.
2: Correct. Kay naa sa inyo ha, ang kaugmaon sa tupinalanggang Soko Tekuto.
1: Wala tayo oras, Katropa Chris.
2: Salamat mga katropa sa inyong pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina hatod ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, o Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C. Sa ngalan sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, alang sa naghihusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legazpi, manamilit kaniyong tanan. Nagasalamat, God bless, takwian. Mabuhay.

0: At ang oras mga katropa, salamat sa iyong pagpaminaw. Kanyang sa katropang Roel Dumantay, nagayong kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kung sa katropang Roel takes care of you. I love you guys. Bye-bye! Mwah!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katering Ban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa

0: Sanglota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo,
7: taga Samal Island.
6: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
7: Ako na-assign sa field.
6: Ang akong trabaho, hago kayo.
7: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
6: copy daw nga
7: Premium
6: D3 Coffee Mix.
7: Ya camera kong trabaho,
6: kapoy yung kay pag-ulit.
7: Pag-testing ako,
6: tulog kaadlaw na akong gamit.
7: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
6: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
7: nawala sad.
6: Usa, epektibo dining
7: copy day.
6: Dining Premium
7: D3 Coffee Mix.
6: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District,
7: nga na sa field na sign
6: nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli,
7: distingin yung inom ni

0: Nutrition Plus Herbal Soap.
1: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalik.

0: Pepsi. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Andrew. Ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santo Blas Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santo Blas Gold.
3: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM
3: 95.9
1: XFM.
5: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines

0: trái tim.
1: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, alas 9:07 na.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang

0: Luzon, Visayas, ug Mindanao, mga katropa. Good morning, kaninyong tanan. Good morning. Welcome sa atong programa nga Sentro mga Syuking Tigpaminaw. Siyempre, mga katropa, dire lang gyapon sa inyong naandang istasyon 95.9 XFM Jensan mga Syuking Tigpaminaw. Mga katropa nato, dire sa dakbayan sa Jensan, kamusta kamo garong adlaw nga Monday? Betsa 25 mga katropa sa bulan sa Mayo tuig 2026. Kamusta kamusta, hilabi na gato mga katropa nato nga aduna pay mga jet lags biyahe. Ito mga nanguli sa ilang mga probinsya, Dire gato mga katropa nato diyan nga nag-gimmick-gimmick kagabi, kabalong Domingo, kabalong Lunes na pagkabuntag. Ang tulkaroon wak pa kamata. Ay, good morning sa mga katropa nato diyan nga nag-aandam na sa ilang paniud to. Kasayo ba na? Alas 9 beta magsugod og sentro karon ha. Abi ninyo kanang alas kuana, kanang alas 10:30 na. Lalahi na ba atong time slot? Uban man gud gihimo nang kanabang orasan atong programa mga katropa. Yeah, hi ninyo. Good morning sa mga katropa nato, labi na sa mga katropa nato diha sa may Pulumulok. Bayong aga sa inyong tanan. Sa may Pulumulok, Tupi og Tampakan. Yaman sa may Sarangani Province. Good morning. Kung sa tanang maabtan sa Tubagsibya, mga katropa, pinagi sa mga karadyo 95.9 MHz. Sa itong Facebook Live, mga katropa, live kita sa itong Facebook page. XFM 95.9 General Santa City o sa itong YouTube channel, ang XFM Jensan TV. Hindi magkauban, mga katropa, sa programang Sentro Katropang Ivan Pulonan.
1: Ivan Pulonan, Sentro.
0: Siyempre, kalimot pag-like and share na mga katropa sa itong live karong buntaga. Kaya ito nang sugdan ang mga balita karong buntaga sa ito ng mga headlines. Sa mga nagunang balita karong buntaga mga katropa, Palarong Pambansa 2026, opisyal ng giablihan mga katropa dito sa may Agusan. May kinabutan niya na mga yutag update taon-taon mga katropa, ilabi na sa itong mga sa XFM San Franz Agusan. Kinabutan ni ining maong usa kadakong nasudnong padula ugon kining Palarong Pambansa 2026. Dahil pa mga balita, upat dakpan sa gun bust sa Jensan. Mga eksplosibo, droga o kontrabando kumpiskado. Kampo ni Senador Bato, gipalagan matod pa ang armed and dangerous tag sa NBI. Kiev region dito sa may Ukraine, gibulabog mga katropa sa grabing pagpamomba sa Russia gamit mga igala ang hypersonic missile. Og sa itong main topic karong buntaga mga igala at tangi, mga konsumidor og lokal nga opisyal sa dakbayan sa Jensan, mga katropa, mipalag sa mga nagagawas ng mga propaganda. May kalabutan sige apon mga katropa ni ining Saba kayong isyu, may kalabutan ni ining Socoteco to o kining plano sa uban ng mga individual o kung grupo kung kumpanya na mo engage mga igala sa ginatawag na joint venture agreement. Tanang mga lakang, mga higala, mga suking tigpaminaw, himuon na. Garatol-ratol na sila. Nagapalak-palak na sila. Kinabi na kining mga bayad ng media, mga katropa. Once ka doon ay mo-atake diya, mo again sa ilang ginaprotektahang kumpanya, hala, pirada! Ato na pag-ausa-usahon unya mga higala. Huwag doon natin na tukian mga katropa nga kanabang kinibang usak ka teknikalidad. May kanabutan ni ining ilang kaya siyempre mag-invest money, magbuo-buo doon sila 10 billion pesos mga katropa. Diya sa pag kanabang engage nila sa ginatawag joint venture agreement. O diya 70% ang ilang kwaon mga suking tigpaminaw nga bahin. Kundiin mga igala, atong nakitaan ang kasamtangang assets di ay mga suking tigpaminaw. Kundi kumasayo sa ato ang kinibang Socoteco to, wapailabot ka tong RSFC, mga Syukeng Tigpaminaw, or RFSC, mga Syukeng Tigpaminaw, naa na po sa 10 billion. So kung i-add ni mo ito mga katropa, naa sa gibana-bana ang kapinokon kulang 13 bilyones ka pesos. Unya, ang ibubo nilang i-invest nila mga katropa ng kapital, 10 billion. Tapos, ang kwaon nila is 70%.
1: Sentro.
0: Oy!
1: Ivan Polonan. Sentro.
0: Ato ng pag-atoke. Unya, mga Syukeng Tigpaminaw, dirimismo sa tubag panag-uban sa programang Sentro.
1: Sentro. Ivan Polonan. Sentro.
0: Alas 9:14 na.
1: Sentro.
0: Oras mga katropa, ito ganito siyempre. Sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Ato man news headlines mga katropa, ito ganito. Shop sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Kadya mga katropa ang Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, o Access the Bank.
1: Sentro.
0: Naana sa linya mga katropa, itong kaubanan, gikan mismo sa XFM San Franz Agusan. Update, may kalabutan mga higalas pagsugod na niling palarong pambansa 2026. Nasa linya si katropang CJ Salvan Louis. Katropang CJ, please come in.
1: Live report.
2: Yes, maayong buntag, no? Labi na sa to ang mga Syukeng Tigpaminaw sa XFM Jensan. Katropa, maayong buntag.
0: Yes, katropang CJ, kamusta ang mga katikaran ni Labina? Nining pagsugod karon sa panarong pambansa. Unsa na yung mga updates dyan? Doon na may mga nagsugod karon nga mga games?
2: Yes, katropa, no, kagahapong adlawa formal nga gibuksan, no, diria sa Prosperidad, no, Agusan del Sur, ang palaro to Agusan del Sur 2026, katropa. No, formal nga ni parid, no, ang ato ang mga delegado athletes and delegates gikan kana katropa, no, sa region 1 up to region 13 mga katropa, ato ang mga athletes o delegates nga ni participar sa ato ang opening alang sa palarong pambansa 2026.
0: All right. Katropang CJ, kamusta man ang kumbaga nahimong assessment ilabi na sa mga nagkadaiyang mga delegado diya, ilabi na sa preparasyon sa probinsya diya sa Agusan, kamusta ang ilang kumbaga na-amaze ba sila o unsa ba?
2: Yes, katropa, as sa ilahang mga comments, no, the best ang Agusan del Sur,
0: wow,
2: no, to handle the palarong pambansa, katropa, which is, it is the first time also na ang Agusan del Sur na mag-host po ng palarong pambansa. It is the 66th palarong pambansa, Agusan del Sur, no, is ito yung kini ang pinakaunang higayon, katropa, na mag-host ang Agusan del Sur sa pinakadako ng sporting events,
0: yeah, yeah,
2: sa Pilipinas, katropa.
0: Unsa ba yung mga giandam nga mga games nga mga palaro, kumbaga diya karon sa palarong pambansa 2026, katropa, ang CJ?
2: Yes, katropa, no, ang ato ang mga athletes and delegates gikan sa region 1 up to region 13, katropa. So ito ang mga athletes na agihapon na ato ang basketball, na ay basketball girls and basketball boys, baseball, softball. So nagkalain-laing dula sa paugnat sa kusog, katropa. But ang atong i-future diri, katropa, no, ang kani mga preparasyon provincial government of Agusan del Sur, kani ilahang libreng sakay o libreng tour sa ato ang mga athletes and delegates na buot musuroy. Yes, katropa, nga buot musuroy sa probinsya sa Agusan del Sur. It is a libreng sakay, katropa, no? Ato ang mga athletes and delegates nga gusto musuroy ug makita ang ato ang probinsya sa Agusan del Sur.
0: Alright. Doon na ba yung mga nagsugod ng mga games, katropa, ang CJ? Labi na kung ano na ba yung mga nakakuha o gold medal, silver, o unsa ba? Bronze?
2: Yes. Yes, katropa, no. First karong adlaw lang, katropa, no. Adunay lang nakakuha sa gold medal, katropa.
0: Yeah.
2: No, gikan ko na sa Eastern Visayas, katropa. No, nakuha ni Krisha May sa Haros gikan sa Eastern Visayas katropa ang pinakaunang gold sa palarong pambansa katropa.
0: Unsa man nga kwan nga padula katropang CJ ang iyang giapilan karon nga nakakuha og bulawang medalya.
2: Katong sa 3000 meter run secondary girls katropa.
0: Yes. Athletic siguro na.
2: Yes, athletic.
0: So karong adlaw ubay-ubay nga kwan ikaduha na ning adlaw kagahapon ang opening. Sakto ba?
2: Yes, kagahapon, adlawa, formal na libuksan. Karong adlawa is ang ikaduhang adlaw na sa tropa sa atuan na palaro.
0: So karon na nagsugod ang mga mismo mga games. Kagahapon is ang opening program. Mauna.
2: Yes po.
0: Okay. Sige. Unsa ba yung mga kwan? Unsa ba yung mga pwedeng masuruyan sa atong mga delegado dahil? Labi na kung wala sila yung mga games katropang CJ dahil sa may agusan?
2: Yes, bigyan ka ayotag mga ikapang hambog no sa tropa sa tuang malambuong probinsya sa Agusan del Sur no labi pa gikan sa Region 1 and Region 13 ang atuang mga all over the Philippines ang atuang mga bisita diri karon athletes and delegates nga nasaksihan gyud ang unsa ka malambuon ang probinsya sa Agusan del Sur. Ako lang sa tropa no nga since wala ang atuang presidenta Bongbong Marcos kagabi no sa opening palarong pambansa.
0: So expected unta siya nga mag-abot.
2: Yes, expected unta siya nga mag-abot na assist sa program but sa iyang absence no na assist special assistant to the president no si Anton Lagdameo. No Sir Anton ang naadri kagahapon.
0: All right.
2: So naghatag sa iyang mensahe and then also the president itself no, na siya gihatag nga video no sa paghatag og mensahe alang sa pagbukas sa palarong pambansa kagabi or kagahapon adlaw katropa.
0: Okay. Kamusta ang mga kuan karon katropang CJ ang mga billeting area sa mga athletes nato? Wala may mga reklamo o unsa ba? Wala may mga kakuliang nahitabo diha?
2: Yes, so far good comments and appreciation pod na no gikan sa ato ang mga athletes and delegates kay ang atong mga billeting quarters ka tropa they are fully air conditioned para sa ato ang mga atleta. Yes, then aduna po di pang-apod-apod nga free nga kaning blanket no na ay mga foam na ay mga habol unya syempre na ay gihatag pod nga kaning kit no tanang atleta nga masalmot sa palarong pambansa sa Agsur sa tropang Ivan aduna kanay gitawag nato nga tumbler so makita nimo na kung maano nila aduna silay tumbler o mga kit sa tuang mga athletes which is gikalipay pod sa tuang mga athletes and delegates sa katropang Ivan gikan kana sa Region 1 hangtod Region 13 nga mga athletes and delegates nato katropa
0: ayun lastly na lang siguro katropang CJ unsa ba ning kwan agusa palarong pambansa unsa itawag ani sa inyo ha karon murag na mo ikaw galingong tawag ani katong may to unsa to?
2: Yes, palaro to Agsur.
0: Palaro to Agsur. Unsa bud pasabot ana?
2: So mo na ginatawag ka tropa nga palaro to Agsur. Gishort lang na siyang Agusan del Sur. Kay we have Agusan del Norte and we have Agusan del Sur. So kanang palaro to Agsur. So mo na siyang short sa Agusan del Sur ka tropa. Kay
0: kanang to, unsa nang to?
2: To kumbaga TU is mo na siya ang ano sa ato kumbaga diri diri
0: okay
2: palaro diri mismo sa Agusan del Sur
0: sige klaro
2: sige. Yes katropa
0: okay salamat katropa ng CJ sa imong report.
2: Okay salamat kay nanukad gikan diri sa XFM Agusan del Sur palaro to Agusan del Sur 2026 live katropa ng CJ Salvan Luy X FM News.
1: Live report.
0: Salamat katropang CJ Salvan Luis sa XFM San Francisco Agusan. May kalabutan siya update mga katropa ni ining palarong pambansa. Palaro to Agsur. Palaro diri sa Agusan. Itong bot pasabot di ay ni ana mga katropa. Kamugid ba? Pag tarong mo. At least sasabtan na to. Palaro to Agusan Agsur Agusan del Sur. Yan no? Ang mga kuanpod, mga katropa, mga delegado gikan sa SOC Sergeant Labi na sa Soccer Jan Regional Athletics Association Konsraa. Mga igala, wagayway ng atong bandera dito. Oh, sa Sock Sergeant, mga getropa. Nga gilangkuban, mga igala, sa halos 90 ka mga delegado. 90 delegado. Gikan sa Region 12. Nasampit gayhap. Mga getropa, 200 pila ba ni 268 siyam na po 268 matod pa mga student athletes nga nagikan mga igala sa lungsod sa General Santos nga anda mga igala nga makig participar ilabi na sa ilang kana sa 22 ka mga sports events. Lagib na siya mga katropa ang para games o exhibition sports. Aron nga masungkit mga igala ang bulawang medalya. O na mga katropa ang pipila ka mga katikaran dito sa palarong pambansa 2026. Mga suking tigpamina. Oras mga katropa, 9:24 na. Big time sa attack. Mga pisang tag Santon Plus Coffee Mix mga katropa sa tumbag balik. Siyempre mga igala, mga dugang pangbalita o gatong iskutanan, paliog, standby.
1: Centro, Ivan Polona. Centro. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Nakujud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namong mga leksyon. Gani, nakujud kaayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Premium Gatorade. Ang bago.
6: Inig na ako pamatiyon sa lawa. Isarag yun ang akong mamasaligid. Nakauyon yun ko sa Premium Gatorade. Paspas ang epekto. Lahiran yun ang energy na sukad nag-take ko ano.
5: Mas ipagusog. Mas ipebektibo sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Rigor, 57 anyos. Tagamatina, sa pa-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, dikit na lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. Og daron, pa sa pagkayo ko mo reply. Og chat sa akong mga apo. Ganahan na po ko mag-drive kay klaro na mangin akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
9: Exciting!
10: Zip and Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwaka Simana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
14: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
15: Mau na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
4: XFM
5: 95.9
4: XFM
5: Centro, Ivan Polonan.

0: Merienda, mga katropa, sa programang Sentro, 9:30 na sa buntag. Merienda, merienda time na. Ang uban di, mga katropa, wa pa in town ka pamahaw. Oy, sa mga nag-alanganin pa ako na nag-alang-alang o pamahaw di karon, samtang wa pa muna kaluto di, mga katropa, nakapalit o sudan di. Pag-inom siya mag Santon Plus Coffee Mix. Nindot ni mga igalay, labi na kung ikaw nag-alanganin o kaon. Mga katropa, kung gusto ni mo ka nang nagdali-dali na good ka, na-late na ka, kay kuan man ka, gahi man kay kag-ulo. Nagpulaw-pulaw man kagabi. Eh. Unya, adlaw na ka makamata ka ron.
1: Okay.
0: Wa na ka nakapamahaw, pangapi og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini mga katropa, soya powder, no? Mga suking tigpaminaw. Ang gigamit diri para ma-energize kita mga suking tigpaminaw. Ya, likay tas caffeine bitaw mga katropa. Maka-energize but walay caffeine. Mga suking tigpaminaw. Niya makapakusog pag yun sa itong brain function. At the same time, mga katropa, makatabang usab sa paglikay sa mga balatian. Aduna kini mangustin, kamunggay, og soya powder, mga katropa, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix! Available na mga katropa sa mga butika. Tingon man, ma-order sa Shopee o Lazada.
2: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
0: Oras mga katropa, 9:32 na tatod atong dawaton reporting katropang Philip. Danas ninyo mga igala, gumikan kay, ay, dun ay motorista patay, uman nga gi-hit and run, pulis na damay. Katropang Philip sa report, please come in.
2: Live report.
0: Yes, katropang Philip.
3: Katropang Ruel, katropang Ivan, og mga katropa padayon karon ang investigasyon nga ginalusad sa Traffic Enforcement Unit Jensan alang sa labing bagong incidente o vehicular accident kun diin nisibat na usab ang usa sa mga involved katropang Ivan. Oh. Ang insidente na hitabo kagahapon alas 5:38 sa buntag sa South Cotabato, Sarangani Road sa Barangay Labangal.
0: Mm.
3: Subay pa sa T.U. Jensan, giila ang mga nanambigit ang motor nga gimanihuan ni Jane Tolentino Mendoza, 31 anos, nga PNP personnel na-assign sa City Mobile Force Company o residente sa barangay poblasyon Santo Niño, South Cotabato. Ang lain pang involved, lain po usab nga motor.
0: Kaya sa... O, yun, sama na.
3: Kulbaan ko nila. Na-aprehan ang... Si Mamche.
0: Okay.
3: Padayon takatropang Ivan.
0: All right.
3: Sige, lain motor nga gimanihuan ni Jomer Granada Labang, a pintor nga residente sa Mirabueno Village, Puro 29, sa Barangay Mabuhay.
0: Mm.
3: Samtang pasahero ni ini, si Humphrey John de Jose Palermo, 24 anyos, nga residente gyapon sa nasampit nga lugar.
0: Mm.
3: Lain pang motor o lain pang gialigrang motorsiklo katropang Ivan or tricycle ang involved aning insidente. Subay pa sa investigasyon sa itong mga otoridad, nga ang motor nga gibanihuan sa pulis o kaning gialigarang tricycle nga namangga ang dungan nga ginasubay ang marker traffic light gikan sa Kalumpang or gikan rather sila sa Labangal padulong sa Kalumpang katropang Ivan.
0: Okay.
3: Nagsundan na lang ni nauna ang allegedly nga tricycle tapos sa likod niya isang tricycle katropang ang motor sa pulis. Na sa pikas bahin ang motor kanunay pasahero ang gikan sa Kalumpang padulong usab sa buffer traffic light.
0: Sugat.
3: Na sumala pa pag-abot sa nahitabuan kining gialigarang tricycle kalit kaning overtake katropang Ivan.
0: Mm.
3: Tungod kay pulos na sa inner lane ang pikas dalan ug ang nagsundanay nga tricycle ug motor sa pulis pag overtake sa tricycle nabangga ni ini ang motor na dunay pasahero.
0: Okay.
3: Sa kakusog sa impact katropang Ivan nalagpot ang pasahero sa motorsiklo pero katong nga driver nga si Jomer Granada Labang ang nakaangkon og grabing samad sa panglawas.
0: Alright.
3: Tapos ang tricycle ang motor rather sa pulis naka likay man siya katropang Ivan pero natumba o nagasgas ang iyang kaugalingon o nakaagon siyang samad during the incident. Daliman tayo gidala sa labing duol nga balitang balanan kining driver sa laing motorsiklo nga doon ay pasahero pero milabay ang pipila ka oras alas 6:15 sa buntag gideklara kining patay sa mga attending physician katropang Ruel o katropang Ivan Rather. Paguman sa insidente ang gialigarang tricycle kalit nga ni sipat nga pagka tindog na usa pa tong pasahero sa motor, iyang gisupay ang nakabangga, pero sa iya halang initial nga paglantaw, posible matod pa nga tricycle ang nakabangga dito sa ilaha dayon na disibat katropang Ivan. Tungod na araw usab dool sa traffic light ang nahitabuan, naglaom ang traffic enforcement diligence nga pinaagi sa public safety office, patagaan o titalang hinalaning justisya ang panghitabo aron nga pasayran ang driver sa gialigarang tricycle na nang hit and run sa ilaha. Sa as of now, ang patay-lawas sa motorsiklo o motorista naana sa pribadong kurinarya din sa Dakbayan, samtang tanang involved sa mga vehicular accident ang impounded na din sa TEU Jensen.
0: Alright. Salamat, Kitropang Philip. Murang nindot ang kostada sa imong mikropono diya karon na. Kuha ni mo? Gibutang ni mo? Gibutang ni mo?
3: Wala tayong gibutang.
0: Ah, wala pang gibutang ha? Wala pa ni mo to gibutang sa ano sa cellphone. Sige. Unya na lang. Sige, salamat kay Tropang Philip.
3: Basta na ang report gikan sa patrol o karon magpapiling healthy tumarot na sa Santon Task Force. Alang sa nakaw sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si Tropang Philip Olegario. XFM News.
0: Live report. Salamat kay Tropang Philip Olegario's balita. 9:37 na mga katropa. Sa dugang pa nato mga balita, kaya dunay upat matud pa ka individual mga higala ang balhog garon sa prisuan. Uman naging masikop, inagi mga higala sa hiniusang puwersa operasyon sa General San Jose City Police Office. Diyas may barangay Kalumpang sa iyo sa Kadawon, diatong Adlong Biyernes. Ilang mga sospek mga katropa nga silang alias Mando, alias Pait, Paita yun sa dengatan, alias Kadya o Tatoy. Kaya pulos matod pa mga residente sa nasambit nga lugar. Samtang gisilbi matod pa sa mga otoridad, lakip na kung kauban ang SWAT o City Intelligence Unit ang mga search warrant sa pagsupak sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na recover sa mga target sa balay ang mga musunod nga illegal nga kontrabando. Lagip diya mga katropa na kariyang matang sa homemade firearms o mga bala. Ipila ka pakete sa gituang shabu o sa M433 40mm grenade explosive. 36 karims sa mga smuggled cigarettes. Ang tanggi suwayan pamatod pang muikyas o musukul sa nagunang sa nagunang suspect. Apan gilang kining napugnan sa mga pulis. Gigamitan o siya matod pa o body-worn cameras ang raid. Atubangan sa mga opisyal sa barangay o media alang sa transparency. Samtangan na matod pa ang gianda mga katropa mga tukmang kaso. Patok sa mga suspek alang sa pagsupak sa balaod sa illegal ng armas, droga o RA 9165. Eksplosibo o smuggling. Samtang gidayag siya ba ni PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Alan B. Manibog. Muning bago karon nga RD, no? Ang mga operatiba sa malampuson nga pagpabilin sa seguridad sa rehiyon.
2: Ivan Polona, Sentro.
0: Alas 9:39 na.
2: Sentro.
0: Sa lain pang mga balita, balita ta national mga shocking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Ingpit o kunhugot nga gipang imakak sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini mga pamahayag lagi mga katropa sa National Bureau of Investigation kon NBI nga armed and dangerous matud pa ang magbabalaod samtang ginapatuman ang operasyon kalabutan sa matud pa arrest warrant gikan sa International Criminal Court kon ICC matud pa sa abogado senador nga si Attorney Jimmy Bundok. Walay kamaturan ang aligasyon gibeltahan pa matud pa niini ang NBI o giingon nga ang ahensya ang makonsiderang armado og delikado gumikan sa nagapatuman og warrant nga wala matud pa napakita sa ilaha og wala ni agi sa lokal nga korte. Depensa usab sa NBI mga katropa. Ilabi na sa ilang direktor nga si Melvin Matibag. Standard protocol og security precaution lamang sa ahensya ang nga gikonsidera nga armed and dangerous ang tanan nga subject mga igala. sa ilang operasyon alang matud pa sa kaluwasan sa mga operatiba. Sa karon, padayon nga girequestion sa kampo ni De La Rosa ang legalidad sa operasyon sa ICC palabutan sa imbestigasyon sa kontrobersyal nga war on drugs sa nakalabayang administrasyong Duterte. Sabi kas bahay 941 na mga katropa. Balita ta international. Sentro. Gibulabog ang kabisera o capital city sa Ukraine. Uban kini mga igalang gipaulanan sa Russia. Nga doon ay 90 kabaga missile o 600 kabaga drones ni aning kagapong adlaw. Domingo, so sa pinakagrabe matod pang pagpamomba na kana mga katropa dito sa may Kyiv, sugod nga sugod lagi kining maong gubat. Lakip sa mga gibuyan sa Moscow ang kinibang gamhanan matod pang Oreshnik hypersonic missile o sa kamatang kana mga igala sa missile nga adunay katakos nga magdala sa nuclear warhead nga niigo mga igala sa lungsod sa Bila Cherkva adol sa kabisera mga katropa. Kini na ang katulong higayon magigamit sa Russia ang nasampit nga armas sa ilang gera. Samtang upat matud pa ka mga individual ang kumpirmadong namatay, samtang niabot usab sa halos usa ka gatos ang nasamdan. Nadanyo sa mga igala ang mga residential nga building, mga tulungaan foreign ministry o pipilag ka mga makasaysayanong museo sa sentro sa Kyiv.
2: Sentro, Ivan Polona. Sentro, sentro, sentro. Sentro.
0: Alas 9:42 na mga balita nato mga katropa hatod usab kanato sa Samsung Plaza Gold Herbal Capsule. Sentro. Paminaw sa mga katropa nato diya nga nang luya na nagabati na og mga simptomas mga igala sa high blood. Kanang kanunay bitaw nga magsigig labad ang inyong ulo. Ayon pa sa diin na mga katropa, basig lahi na na, basig high blood na na. Kung kining high blood mga katropa, di po pwedeng pasagdaan. E basig pwede na, pwede pa ng amulala. Padulong mga igala sa kinibang stroke. Delika, kanabang cardiac arrest mga katropa. Delikado na, traidor nga sakit. O na gani pangandaman na to. Mga suging tigpaminaw, magtumarkit ng Santhon Plus Gold Batagadlaw. Kay prevention is better than cure gani. Dunay nay mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic ug spirulina ang atong Santhon Plus Gold. Lima ka mga superfoods. Iusa sa usa ka kapsula mga katropa alang sa atong kaayuhan sa atong lawas. Santhon Plus Gold available na sa mga butika, ingon man Shopee ug Lazada. Alas 9:43 na. Sa atong main topic mga kaigalaan.
2: Sentro.
0: Sa padayon nato nga kampanya o padayon nato nga pag-edukar ngadto na sa mga member consumer owners hining Socoteco 2 Drisi sa atong rayon, partikularmente mga katropa sa Jensan, Sarangani o Pulumulok, even diya sa Tupi.
2: Sentro.
0: Kamati ka mo mga katropa kay kita diri sa XFM, nagatrabaho lang kita kung anong dapat natong trabahoon.
2: Sentro.
0: Kaya doon naman ko'y mga konsumidor o mga lokal nga opisyal mga igalas dyan saan, grabe ng palaga. Ingno na po na nila, bisig kining mga opisyal, bitaw mga katropa nga mupalag. Ani, bisan pa man, kining presidente sa Notre Dame of the Dianggas mga igala, basig itag na po na nila nga tao po sa Meralco. Sige, kuha na po na ba? Kutob lagi atong mga nagabangga sa ilaha, nagababag sa ilang mga kagustuhan mga igala, nga paliton lagi ang Socoteco 2.
1: Okay.
0: Ilan ang ginatag sa Meralco mga katropa? Mao nang ilang strategy mga katropa nga dili man po effective. Pero ang nagakaitabo karon mga igala nga bangi sa Jensan o mga kasikbit nga munisipyo like Pulumulok and Tupi and Sarangani province mga katropa.
2: Sentro.
0: May kalabutan sa ginasugyot ginaduso karon nga joint venture agreement atali kana sa Ignite Power o Socoteco 2 mga igala dili lang kana usa ka simple nga isgutanan pang negosyo. Kini mga igala usa kadakong labanan para sa katungod sa mga katawhan, ilabi na pag-abot sa isgutanan sa seguridad, sa enerhiya o sa proteksyon mga igala niining bahandi nga gipangalisdan sa mga ordinaryong miyembro konsumante o kung mga member consumer owners o kung MCOs sulod sa upat kadekada mga suking tigpaminaw. Kinibitang ginahimo nilang propaganda o mga taktikang cherry picking. Sa matag dako nga o kung higante nga corporate takeover, kasagaran manggod nga nauna diya mga igala ang makinarya sa public relations o kung PR. Klaro ang nahimong obserbasyon o maisugon nga pagbatikos ni Attorney Red Yumang. Igsuon ni sa ato ang Vice Mayor o sa ato ang Kapitan diri mismo mga katropa sa may Barangay San Isidro. Diba? Kaning si Attorney Red Yumang. Gisuwayan daw sa mga PR officer sa Ignite Power nga manipulahon ang naratibo. Ang kamatuaran mga igala, kini daw pagtambong sa mga lokal nga opisyal sama ni Barangay Kapitan sa Barangay San Isidro, Jeff Roxyumang, sa mga forum, labi na itong pagpangtagtag nilag bugas di barangay mga kaigalaan, obligasyon daw kini sa usa ka amahan o kung pinuno bitaw, leader sa usa ka komunidad, labi na sa barangay mga katropa. Kaya kung di mo tambong, alimbawa, di mo tambong ang kapitan, ingno na po mga igalang na nagpamulitik ka, di ba? Sentro. So, nagpakita yun si Kapitan Jeff Roxyumang dito mga katropa na wala siya gina apanigan pag-abot mga igala sa public service na. Okay, wa may eleksyon karon, ron. Di ba? Wa may eleksyon karon, so panahon karon sa pagpanerbisyo sa publiko. Sentro. Sumautong tumong niya dito mga suking tigpaminaw. O di ni matod pa kini otomatikong bas-bas o kung pagsuporta dito sa Ignite Power, mahiya naman po kayo! Sentro! Mga ganito nga, gidelete na lang gani. Atay! No? Sentro! Gidelete na lang gani. I am sorry ha. I am sorry sa kining maong tao. Kani ginatingala mang yun ako ni kani Adto. Atay! Sentro! Pero I don't know anong nangyari sa'yo, sir. Grabe ako respeto sa imo ha. I don't know. Asa naman ambot. Sentro. Onya, sa atong pagigasusi niini maong butang mga igala, maong isyu, delikado manggod. Delikado ang taktika sa korporasyon nga kumbaga mag kana bitong cherry picking nga ginatawag, kana mangwa lang kag mga kuan dia ba. Mamili lang ka og mga angulo nga mahimong pabor sa imuhang kaugalingong naratibo aron nga pagawason nga adunay social acceptability nga ginatawag nga kumbaga adunay pag-accept na ba hilabi na mga leaders nato mga katropa dito karon sa inyong ginaduso nga proyekto, di ba? Usa kini ka direktang pagpangbudol, pagpanglimbong mga kaigalaan, pagpangbudol ba ngadto sa publiko. Okay, ang lokal nga panggobyerno mga katropa nagapaminaw na siya para sa proteksyon sa katawan, dili para mahimong instrumento sa mga pribadong interes mga katropa. Sentro. Diba? Karon, dirito sa isgutanan mga higala may kalabutan sa kanabang ginapropose 70-30 mang yun ang ilang gikuan, gipagawas. 70% dito sa Ignite Power. Kung halimbawa magin, madayon ng ilang ginatawag na joint venture agreement, 30% lang ang mamahimong bahin mga katropa sa kinibang Socoteco 2. Diba? Una-una, 70% para sa Ignite. 30% mga katropa para sa Socoteco 2. Unsa may bulok? Atay. Naatod tingog. Napadoy tingog daw ang Socoteco ni Ana. Tingog lang siguro, pero muragwa na'y bahin. Pero atong kanuna, atong sutaon mga igala mo, tingin ako kaganiya sa headlining na to, kaganiya sa headlines, natay na namatikdan mga katropang murag sipyat nila mga shocking tigpamino. Kaya naman
2: Sentro.
0: Kining dihadong hatian ba nga pag bahinay laliman ka 70-30 sa usa ka pantay nga puhunan o kun kapital. Diri man gud nagagawas mga katropa ang kawad-on sa katarungan o kawad-on sa lohika sa JVA o kung Joint Venture Agreement.
2: Sentro.
0: Kung ato sa taon mga shocking tigpaminaw, ang mga asset o pondo, makita na to ang usa ka dako nga anomalya sa suwestyon sa pagbahin, pagbinahinay sa bagong kumpanya. In kaso man gyud, may tabo pananglitan mga katropa nga madayon kining ilang Joint Venture Agreement.
2: Sentro.
0: So taon na to mga igala ha. Okay. Sa Socoteco 2 mga katropa, adunay 10 billion pesos plus kantidad kana mga igala sa kasamtangan natong asset. Diba? Natay kasamtangang asset. Unya, ang ginapropose mga katropa nga ginaduso sa Ignite Power, kining mao mag-invest sumala pa, 10 billion pesos. Take note sa mga number mga katropa. 10 billion plus ha, ang kasamtangang kantidad sa mga asset nga naa kita karon sa Socoteco 2. Unya, ang ilahang i-invest, i-kapital sumala pa mga higala, 10 billion pesos. So, diya nga part mga katropa, naikuan ba? Naikwestiyon mga katropa? Naa naman da ay 10 billion worth of kasamtangang asset. Ang 10 billion plus, sa dili lang 10 billion sarado mga katropa, 10 billion plus ang ato ang Socoteco 2. Nga nung kinahanglan pa manato mga suking tigpaminaw nga magpakapital og 10 billion lang. Gina-compare ko lang duwa ka kuana ka amount mga katropa. Nga nung kinahanglan pa manato mag pa-invest mga yung kapital, mga higala sa mga pribadong sektor nga 10 billion, kung naaman tayo existing di ay mga higala nga 10 billion plus nga kantidad mga katropa sa atong asset.
2: Sentro.
0: Diba?
2: Sentro.
0: Ato nang kumbaga huna-unaon mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Kumbaga, ikaw, naanak kay motorsiklo nga daan nganong mangayo pa man ka og bisikleta.
2: Okay. Sentro.
0: Diba?
2: Ivan Polonan. Sentro.
0: 10 billion plus karon mga igala ang kinibang naadya karon sa Socoteco 2 mga katropa, existing nga asset. Unya, pag-abot sa bahinay nila mga katropa, kumbaga giimbento nga pagbinahinay ba, hatian sa JVA. Ang maadto, laliman ka ha, 10 billion plus pesos ang naa sa Socoteco 2. Pero ang pagbahin pohon mga higala, kung madayon man eh, 30% lang ang sa Socoteco 2. Mas dako pa baya karon mga higala ang kanabang kantidad sa mamahimong contribution ha, sa Socoteco 2, which is 10 billion plus, kaysa sa 10 billion nga i-bu-bu mga katropa ni anang Ignite Power. Tapos, pag-abot sa pagtinungaay, pagbahinay mga katropa, 30% lang maato sa Socoteco, unya 70% sa ilaha.
2: Sentro.
0: Diba? Una-una ba, kita'y may dako nga bahin, pag-abot sa partnership, in kaso man yun nga may tabo na, pero kita'y kumaga lugi mga katropa, kay 30% lang man maadto sa tuwa.
2: Sentro.
0: 10 billion lang ilaha. Ato ah, mga more or less 13 billion pesos mga katropa. Nya, 10 billion lang ang ihulog nila. Nya, kita 30% lang sa Socoteco ang atong makuha. Ila 70% yun. Oh.
2: Sentro.
0: Una-unaan ang ninyo mga MCOs, mga suking tigpaminaw.
2: Ivan Polonan. Sentro.
0: Buot pa sabot ba ni Ana? Mga higala? Ari ha, kung pareho nga nagkantidad og kanang tig 10,000, I mean, tig 10 kabilyon. Actually, dili gid parehas eh. Lapas pa mga igala sa 10 kabilyon ka pesos ang panag-iya karon sa Socoteco 2 mga suking tigpaminaw. Unlike sa Ignite Power, nagkanayon na sila nga 10 billion pesos ang ilang ibobo. Diba? Isip kapital mga katropa. Nga nung 30% lang man ang mabilin sa kooperatiba, samtang 70% mga igala ang lamunon. Ha? Ang lamunon sa pribadong investor. Sentro. Kini dili partnerships. Kini usa ka legalisadong pagpangamkam mga katropa.
2: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
0: Ang upat ka dekada nga pinaghirapan kumbaga gihaguan sa mga MCOs nga gihatagan og pagduot ni Brother Manuel De Leon. Kauno na lang mga higala sa usa ka korporasyon nga nagapagaron ingnon nga tiga. Ah, kumbaga tagapagligtas ba?
1: Okay.
0: Self-proclaimed savior daw.
2: Sentro.
0: Onya, naapa ni ginatawag nga 2 billion nga reinvestment fund kon RFSC mga suking tigpaminaw. Usa ka dako nga red flag ba nga dapat natong tubagon. I mean, dili kita tubagon mga igala sa pamunuan sa Socoteco 2 ug Ignite Power.
2: Sentro.
0: Unsa ang mahitabo sa mukapin 2 billion pesos nga reinvestment fund for sustainable capital expenditures kon RFSC.
2: Sentro.
0: Kini magun nga kwarta mga katropa, gikan sa singot ug dugo sa mga konsumidor, mga katropa nga ginakalta sa matagbulan nga bill sa sulod sa daghang mga katuigan para sa pagpabilin sa pasilidad mga katropa.
2: Sentro.
0: Kumaadto gani kini sa control sa usa ka pribadong kumpanya nga walay klaro nga accounting ug proteksyon, kini usa ka dakong pagpangawat ilabi na mga igala sa pagsalig ug kontribusyon sa mga miyembro.
2: Sentro.
0: Mao na gani mga suking tigpaminaw, dili usab nato malimod ilabi na ning pagbuhos karon sa mga tabang sama sa napulo ka kilo nga bugas gikan sa kampo sa boxing legend nga si Manny Pacquiao. Wala tay problema gyud sa pagpanghatag. Lipay gani kay ita mga katropa nga matabangan ang ato ang mga isig kaingon, mga kababayan nga naglisod, mga katropa makapalit og bisag isa ka kilo nga bugas lang mga katropa nalipay ta ana.
2: Sentro.
0: Ha? Bisan pa man maigalang nga bukas palad tuod ang pagtabang mga igala sa mga, pagdawat sa tabang, ilabi na taliwala karon sa kalisod mga katropas kinabuhi, tama ang panawagan sa mga lokal nga lider. Dili ipagpalit ang baruganan sa ayuda.
2: Sentro.
0: Ngayon na po na panghatag pun mo eh. Mangatag mi puhon. Ha? Pero walay kondisyon, walay kapalit. Diba? Ana lang mana. Dili na mi kinanglan nga mangita mangayo og electric bill. Ha? Para ingnon nga kanabang di na mi kinanglan nga mangitag electric bill nga i-require na mo as proof of residency kuno. Ha? I'm sorry ha. Pero mo nang tinuod. Kabalo ko nga kabalo pod mo nga kanang ginapangsulti ninyo dili na tinuod. Diba? Nagapakaron ingnon lang kamo. Bot pasabot. Nagapamakak lang kamo.
2: Sentro.
0: Sa magkanong dahilan.
2: Sentro.
0: Muna mga katropa, ang enerhiya sa usa ka pampublikong panginanglanon. Ang enerhiya, kuryente. Mga katropa, usa na ka pampublikong panginanglanon. Dili usa ka dulaan. Mga igala para sa tubo sa mga higanting kapitalista. Ang baruganan sa mga taga-Jensan batok sa kinibang malimbungon nga JVA, usa ka warning sa mga abusadong korporasyon. Ang gahong mga katropa naas kamot sa mga nagabayad og kuryente. Og dili sila mutugot, mga igala, nga mahimong ulipon sa kaugalingon nilang teritoryo.
2: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Alas 9:59 na. Wala tayong oras sa bilis sa itong pagpanaguban ng programang Sentro mga katropa.

0: pagtibang sa mga isyu. Ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro. Sentro. Sentro.
1: XFM. XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
6: Turbo.
1: Ang pakusog.
6: Turbo.
1: Ang pagdugay sa away.
6: Turbo.
1: Doble. Ang kalipay.
7: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement from men, mapalit sa mga butika.
9: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.

Salamat kayo sa mga gahapa-hapa today. O welcome kamong tinan mga maring ha sa tuang panag-uban. Live gikan diri sa studio sa Studio X mga higala. Welcome sa tuang panag-uban diri awi gilay diri ko ni Maringa. Gilay na sa Maringa mabaya ko nakakuan ay. Live gikan diri sa studio mga higala. Welcome sa tuang programa kong ako ikaw.

0: Cum mă mină ca să XFM.
1: Par, par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nemo nga. Na kay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: Bueno mga Maring, balik ta diri sa tuang panag-uban live gikan diri sa studio mga higala. Ako ni si Maring Inday Erica. Welcome kamong tanan diri sa tuang ganghaan sa kahanginan mga Maring ha. Sa mga namati ron sila mga tagsatag sa ka mga EOR. Welcome kamong hurot mga higala mga Maring sa tuang panag-uban kung ako ikaw katropa. Live ka sa studio sa 107.1 XFM Tagum. Onya pilya lang sa ang ato ang beauty kay makitaan sabta karon mga Maring, mabati sabta sa mga nagkalayaing nga mga XFM stations sa all over Mindanao. All over Mindanao. Akong kaaban karon mga Maring kini mga malala kaayo nga mga mananap ko mapaakarn gani di ka abdag 2 ka minuto madala ka sa Bukas Center. Wala lain mga Maring sik. Masih pugi. Laki-laki kag tinya guron. Laki-laki para maka-COVID. Ayan, so ako ang i-welcome mga higala kabantas para kong dagway. But anyway, I am a very passionate today. Thank you sa so akong makapanuhot nga bistida today. Gikan kang Kent, kuwane, kang Kent.
4: Ricaldi.
3: Kang Kent, gining, libut ko na yung kabawan yun, eh.
4: Kisa!
3: Kang Kent, kalawangan, mga Maring.
4: Ah, si Kent!
3: Ako ang mga inspiring partner ka ron. Kung saan ko kabantas, huwag na ako. Mas mantas niya kung kauban, mga higala, Wailain City, Adaria. Welcome.
5: Oo, saan mo sa buhon.
6: Ay, welcome, Nana Ti Ay.
3: Oh, na ako ulad sa headset today. Oy, I am very sad fool.
6: Okay. Ano man na oy?
3: Koy.
6: Mura na ko sa sintaan niyo sa.
3: Mura kasi si mura kasi si Mami.
6: Wala lagi pulbos.
3: Yes, mura sa si Mami.
4: Mura kasi si Mami. Tama na lang po.
3: Si Mami Dunisia. Mami.
6: Pero ayaw na ma. At akala mang kangkuy ko eh. Alam ko yung arapan ko sa sintaan.
4: Ay, loko.
3: Okay, we are completed.
6: Pwede na mo larga?
3: Pwede na mo larga. We are sitting, mga Maring.
4: Larguntis.
3: Oh, nakabulan.
6: Pero wala na siya ka ng hangin.
3: Past June.
6: Adlog magawas ang bata.
4: Number June naman ang bata.
3: Kung sa kuan ba na Maring sa utang pa, padala na nag-read notice.
6: Una-una, Maring. Wala pa ka na yung bra.
3: Wala pa na yung bra?
6: Wala pa na yung bra.
3: Wala pa, grapit sa kadako, gagayon.
6: Ano na, ano, liol mo naman lagi na sa una, kung ako man lagi na siya.
3: Kung mga anak rin, sa pag-triplets, may kabalakan.
4: Dako kayo ka ng panubigon.
3: Gani, masloti na.
6: Mura, tubig lang ang hangin.
4: Ala, dako kayo siya ka ng kwan, baka nang, sana, butanganan girl ka ng asala sa sulod.
3: Kanang bahay bata,
4: ana. Bahay bata, ana.
3: Dako kayo siya, buwan. Sus, kung muna yung kung ano, siguro yung regional hospital. May stress ang mga doktor.
6: Dako ba kayo ang mga buktod, Zoy?
3: Ayaw siguro nag-iipit kayo masamod ka dako.
4: Ala pa si Kebe no, master ka na nga. Ikaw ro lagi nalaya sa langan nga. Dili mo magiging katotaligyan nga. Maya ramang ko. Kaya nga mga transgen man sila. Mga trans-tudlo.
3: Transgender. Anyway mga Maring ha, madungog sa tagikan din sa Tagom sa Facebook page. O niya kay pilya lang sa mga Maring. Madungog sa takaroon din riyan
4: sa Sydney, Australia. Si Linlin. Shout out si Linlin.
3: Si Linlin.
4: Okay, giving out again sa sinyo hang duha.
3: Duha ka adlaw man ang nila bayilin. Kamusta ato mga pamita, Lin? Asan ka
4: Lin, okay, si Lin, okay. Dami, pwede rin yung tala na niya. Kana nag-bike pa rin siya.
3: Nag-bike?
4: Nag-bike-bike, nag-healthy living, magunin siya.
3: Oy, praktisado din ang siya di ay.
4: Praktisado kayo niya. Balo ka, asa ka. Karoon ko kita nga, kuhaan, ganing nag-bike nga, nag-isungsong sa ilong.
6: Uy!
4: Oh, ano?
3: Sa headset, dilip
6: sa man ang siya di ay ang sa ilong? Ano
4: sa kuhaan, maraga, iyang temperature sa iyang feelings.
6: Ay, di.
4: Ang pinakong... Kaya pa ba niya o di na?
6: Ang pinakong brake pad ang ilong.
4: Brake pad? Labi po ng breakpad, oi.
3: Labi po na.
6: Ay, ano siya pwede, ay.
4: Ako naman lang siya, tripa. Labi mo ng breakpad.
6: Ay, mouth
4: face. Kamu ba kayo, mga bayot, mga di pa kayo mga guwapa, mga buguon pag yun po.
6: Mouth face.
4: Mouth face, ano, mouth face.
6: Ay, labi po, ano siya pwede yan, di yan,
4: ginabutan. Kalan din ba, sa ilong ba?
6: Matinala ko yan.
3: Christmas.
6: Yan, doon ba sa ilong? Ano siya pwede yan, di ay?
4: Isong-song sa ilong ba yun?
6: Anak.
4: Sana mo rakin mo. Away na may dirilin. Tungon na lang imong kabuang lin.
6: Natingala mo ko sa imuang ilong. Kaya dito ba sa imuang
3: suwang
6: ang itodlo.
4: Suwang. Lin, suwang daw linon. Makakuan raman na siya. Makalilit meri siya na suwang.
6: Natingala po ko ni bugon. Opa, upa. Bugon. Upa, nabugon pa.
4: Maka-hurt lagi mo ay. Ay, pwede ko plug sa kadali.
3: Sige daw.
4: Ay, nalang ko eh. Mamlansara ko doon tako.
6: Sa pamarin mo plansahon.
4: Ayun na, ayun na lang.
3: So mga maring, malay, bakit, madungong sa takaroon diri asa. Sa
6: karoon, ba't ito ni live niya?
3: Nakuhaan ko sa pinakavet, oy.
4: Alang-alang, eh, natakdal mo kanya, kaya nalaman tayo isang katupang. Kani, bago rin nag-report. Asa nito sila, kaya nag-report pa sila.
6: Gili ka mag-ana kay mga basing mga personal graduates.
3: Gani. Ano mga maring, itimbayan po lang mga tagamati, kaya di habi at takaroon next week, maring.
4: Hoy, mga taga... Hoy, mga taga-mati!
3: Sala-sala.
6: Ayaw ka na, maring.
4: Sala-sala.
6: Sala-sala.
4: Si, muna siya ang si Bongga.
6: Si Bongga.
4: Bongga.
6: Ano ba kayo customer bro lang, ha?
4: Amot lang ni si Bongga.
3: Bili mo na mo itong gipusil sa perido.
4: Katong hayang.
3: Ay, nako mga maring, maayong...
4: Ay, sa Mati, no?
3: Timbaya sila, go.
4: Ay, shout out, maayong mayong morning diya sa mga taga Mati City. At ang iminin nyo diha, no? Pero ay lang may puspusi.
6: Yes. Nilapin na itong mga driver diya sa Bao-Bao.
4: Nga, ibangil ang nga.
6: Ikalso. Mga tabadidoy, ibang bangil na lang.
4: Ipangkalso ang mga tabadidoy.
6: Yes. Ana.
3: Napoy, isa na rin, ibangil sa taba ka ng kwan sa Bao-Bao. Sa sadya maring, ang Bao-Bao, kanil sa Tuyra, uy.
4: Ano naman?
3: Tadya inam yan turbo.
4: Ay, nakuan, huya.
3: Napiyasot ang yaman. Napiyasot.
4: Kung sasaking pa na ba yun?
3: Nagkabalas-balas, good na rin. Nagkabalas-balas, good na rin. Ay,
4: lang. Ano man namin nalagi bangil, good?
3: Di sa kuan.
6: Sa badas. Sa badas.
4: Sa badas. Sa badas.
3: Sa badas.
4: Uy, ginoong ko.
3: So, kita din kita mapatuga-tuga kung wala pata kayo ng turbo. Kaya, lapyan na ginato ang tabadido.
4: Yes.
6: Atuwa siguro na i-share siguro ninyo yung atuwang
4: live.
3: Yes. I-share siya
6: natin. Ang atuwang live niya, ano, na makita ang itong mga hili kag screenshot o video. Naadiya ang link sa comment section.
3: Ito na siguro nananawani siguro mga katupa.
4: Pila na ba na nananawani, oy?
6: What? Kamala ka, ano siya nakabutang? Watching the three of us.
4: Aba.
6: Kita na gira'yong tulo.
4: Kita na dahil ano yung di ay.
3: I-share siguro na ito. Live ta karo makitaan sa mga maring sa ito ang page na ito sa XFM Mati City. Makitaan sa ito sa page maring sa XFM Mati.
4: Ganda.
3: Naro, nakakita ta dito maring. Makitaan sa Mati.
6: Maring! Nanapunapunuhan nga kuhan ba? Yung mga fans.
3: Kasi na siya.
6: Si Diwata naging guwapa.
3: Hoy, guwapa rin na ikaw po. Ay, nalagay kayo mo.
6: Si Diwata naging guwapa rin ha.
4: Kasama nilang ingon, be.
6: Si Romeo Amogis.
4: Hoy, Romeo Amogis. Wala naman yung kagwapo, ha?
3: Saan nga si Taninin? Eh, dito na sa guwapa rin.
4: Wala lang ko'y buhok, Romeo Amogis, pero Amogis, pero saltiyata ka. Ma-hurt man ba yung amyanay mo yung istorya?
3: Pamatuloy lang na hurt ka.
6: Pamatuloy ka, pamatuloy yung na-hurt.
4: Ikaw nga, tadigyan na mo na mataklaan din ako na ni Bongga na ibang itbigin. Kanang rin mo si ibang itbigin, mataklaan na mo na ni Bongga.
3: Sige na, pamatuloy na nga, nasaad ka, tabutan ka na.
6: Sige, palayo kong share ato mga katulad, mga maring.
3: Para kang amugis.
6: Sige.
4: Hoy, amugis. Erset kay kang dako. Narababay, sir, tanaw na doon na iyang profile picture ba?
3: Ay, stop yun. Aron yung ka makabawas ka.
4: Sama na si Romeo Amogis. Ikaw, Romeo Amogis ba? Kung napaka sa lubi, mura na ikag hak-hak. Na-hurt me. Wala man si Diwata dire, ang mga kwan dire. Basi siya lang kasako mga kaubang kay na-damage yun sila itong mga panahon. Stress. Sobra rin siya ka-stress. Oh, kaya isa ka, stress eating ng isa, stress eating.
3: Ah, sige, oy, da. Og welcome sa takar mga maring. Ito pong itimaya ng mga namati karon diri sa XFM Bukidnon.
4: Aba.
3: Si Maring Cinderella Maring.
4: Maring Cinderella di ha, shout out, good congratulations sa ilang anak, no? Bagong himugso nga si Junalo, Junalo.
6: Bara paspas lang yung kayang bulan, Maring.
3: So, kaya madali.
6: Kaya ang iya, ang iya ka nga nakakula palagi.
3: Uy, basig ka.
6: Na-overdue naman
3: siya. Ano na yung mga, Maring? Basig ka, need na sa disdisan.
4: Disdisan mo na.
3: Mura, baguhay namin kakita ni Maring Kiana nga dilipas sa dentist. Karoon ang anak na dahil siya.
6: Oo. Ang last na mo katong dito misa, ang sa to nga, napita nga, nakuan sila, nag-anniversary.
3: Sa ipasugong.
6: Oo, kapat sila naman nakuha sa tiyan.
3: Ay, naku, nang anak, nag-GDI.
6: Murang mo buhagan.
3: Murang una pa man ang imuhat, na huwag ka nang anak.
6: Ang ako, ang 3 months naman to, iya wala pa, nauna pagod siya.
3: Naunahan ka, no? Ultrasound, siguro na siya, basit huwag kuhan na.
6: Wala po kung kamalo kung siya yung usay sound siya ni Mari.
3: Basit ka lang, kuhan na yung mga...
6: Basit sipiat ang doktor, kaya pag ultrasound music, man daw may gawas.
4: Hoy, ultrasound, aba!
6: Kamalo kaon siya nga music?
4: Unsa man? Dangon tani istoryahe. Istoryahan, dangon tani istoryahe be.
3: Dangon tani kay masuporta.
4: Dangon tani be, dangon na tani be.
3: Karon mga marisay.
4: Si BB naman kadiha.
3: Si Ma'am Evelyn niya sa mga Jensan, si baya pa sila Marin kay namati ko na.
6: Live po tani niya sa Jensan.
3: To.
6: Sa General Santos
4: City.
6: Kamala ba ka mga maring ang sikraang nga pangalan ng General Santos City?
3: Unsa di ay?
4: Unsa man?
6: The Jungas.
4: Hoy! The Jungas? Ay, pataka!
6: Oh, dili di ay?
4: The Jungas, tama.
3: Unsa di ay?
4: The Jungas. Kaya diyan man nagkikuha ang bad boy from The Jungas. Nickname na yung ako and Rolando Navarrete.
6: Hoy, ana din natin ay?
4: Yes.
6: Yawa, bad boy.
4: Ana.
6: So, apil ka ka anak eh, dito makagikan.
4: Sa, nung alaw.
3: Dito kayo nagikan na, Maring?
6: Oo.
3: Ikaw itong matuloy yung mga tulingan dito?
4: Dito ko kay, kaya ko, busiro ko dito. Nakakagong ibang buso dito.
3: Ay, naku.
4: Hoy, shout out sa ito. Happy birthday, B. Happy birthday, B. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday kang Maynel Season, isang ka-empleyado na assigned sa engineering office. Happy birthday!

0: Gumanda.
1: Happy birthday!
2: Dili lang kayo siya ang nag-birthday. Ato, itimbayo kong tanang nag-birthday ka nung adlawa.
0: Oh.
2: Kapit sa bayang chinko.
3: Oy, karo.
2: Buran sa bayo.
0: Buran man isang masyador. May chinko yung kanyo. Murang bakura nila bayo. Murang bakura nila bayo. At murang maike ka po GC City High School.
3: Ay, nako.
0: Oh, anan.
3: Og, mabati sa takaroon diri ang mga maring sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
2: Yes.
0: Aba, oy, si Kenneth.
2: Ang ato, unan to sa SM.
0: Baby, si SM, be.
2: Si Ray, SM Ray.
0: SM Ray.
2: Ray Ferrari.
0: Ay, si, ay, kung alam si Ray Ferrari na ito man ang amigo na ito na si Apple Ray.
3: Si Ray.
2: Lahi po rin si Ray.
0: Ayaw ko si Ray, kaya si Uncle Ray, kaya musaka ako kabuhay ato.
2: Ay, ayaw ko. Ano mga kamasinglan?
0: Oo, gano'y mga kwanta, kanang mga kwanta. Si Ray, kuhaan si Ray Asura Vasquez.
2: Ay,
0: ana.
2: Si SM.
3: Ay, naku, mga maring oga. Siyempre, mga higala, mabati sa takaroon diri asa. Wala, di ba ito mabati sa Davao City, no?
0: Oo.
3: Wala pa siya ka-decide.
2: Pero ayaw ka goal, maring, kaya makakini nga ito ang istasyon, kaya maabot man dito.
0: Aba, maka-inspirasyon.
2: Sa Davao City.
0: Oo.
2: Oh, maglanong-lanong biyata sa Kalinan.
3: Ulo, oy. Ibayak po ng mga taga-Kalinan. Oy, ibayak
2: sa... Ikaw, parang nakakailan din sa Kalinan,
0: sa Kalinan, nakang kayo may din sa Kalinan ng mga kaila din, no? Mga talang tao diya.
3: Sa Kalinan.
2: Nag-anap yun diyan.
0: Talang tao.
2: Halos tanan yun diyan.
3: Pati mga bungol na mati.
0: Pati mga bungol. Oy, sa Kwandi Ayno, dahil sa mga inyo bataan, Davao de Oro, shout out ako diyan. Happy birthday ka nga, Kenneth. Sa'yo pilihan nyo ni Kenneth Ganelit.
2: Tagupa.
0: Dili na ito si Kenneth Tagupa. Kay birthday man niya ng mga taga... Abot na naman na siya sa kuanlit. Nasa siya sa ilahang area of responsibility. Kay, ato na nga atuon dito kay... Nagharabag mansi dito.
3: Oy, siga naman na ito. Oy, siga naman itong kuryente di ay.
0: Siga na?
3: Yes, siga na itong...
0: Siga kayong mata sa silingan?
3: Singala ko ka naman. May gatingaw, di gatiaw-tiaw. Bueno, mga maring, madungog sa ta sa dial si Muradyo sa 107.1 XFM Dagong. Siyempre, sa mga pagbalik at ang ato ang...

0: mag-survan? Mag-survan, bilang kanta na yun.
1: Ah, ka maringoy?
2: Ayaw naman.
0: Maring, Erika, kaya kanta na si Edipiri Grina?
1: Si Yoyoy, Benjamin.
3: Si Eric Morales, magigakanta.
0: Okay. Kalaki. All by myself, by Manny Pacquiao.
4: Hi, welcome mga maring sa toang Tela Greetings.
0: Aba, napakahalo naman ang Tela Greetings na yan.
4: Siyempre mga ikala, alas just 34 ang atong oras.
0: Yeah, okay, sige.
1: Grabe.
4: Kini-oras sa hatun ni kanya ito mga ikala sa, ayaw, inang lucky ka kung di na mugahi ang imuha. Atong pinato mga maring, inamin na siya og turbo or nga mas gahi, pwede na ikasus bao-bao.
0: Yes!
4: Kung nakailam ka og turbo, pwede sa una maring, kailan kong turbo maring, baka wala pa kayo mong pareside ba? Masanig-sanig mong kuna sa aportahan maring.
0: Anya?
4: Ah, gisabitan lang isa kong lulo o mga hinalay maring.
0: Oy! Maba?
4: Maring?
1: Inula na kagahi?
4: Unya, kung ano kayo maring, ay, sus, karo maring kayo, kung ako lulong, sa maring na may tuo diriga, kung bunalan ba doon ako, tabalig doon yung maring?
0: Niyontol ra. Niyontol ang bunal.
1: Ano sa pwede yung pagbunal ng maring?
4: Ano yun?
1: Uy!
4: Gahi ko dyan.
1: Ah. Gahi mong gabi, iman na kita yun.
0: Alangan, isa rin, ikaw lang mabunalan, pwede limo pao ng mga banal na ako.
5: Bangas ka.
4: Welcome nga mga hurot, mga igala, sa Tuan Tela Greetings.
0: Uy, kalibihan lang ang stinger nung kay, kuhan na lang, nanunga na lang ko sa tirada.
4: Kini-kini siya?
0: Oo.
1: Oh. Oh, basi kihulaman lang.
0: Oo, oh, nalunga lang ako dito sa Dabao. Oh, aba. Siri Marie.
4: O saan nga tirada kapsul?
0: Ah, dili ba? Nalunga lang ako na sa brigada. Uy.
4: Ah, kini siya.
0: Gusto kini mo i-mention nilang ko na.
4: Nagamit pa natin isa sugod 2022. Katong sugod na ito. Nagamit mo
0: tayo. Naibong ko na ano dito. Halay, nabot ba tiyog ni Rimari diri, uy?
4: Kanang Voltes 5?
0: Yes.
4: Ay, nako mga igala. Hoy, comment na mo di haog pag-tech mo. Pag-text naman sa ito ang text line 0966-3306 o comment mo na sa ito ang live sa Facebook sa 107.1 XFM Tagum o diri asab sa XFM Jensan, XFM Mati o sa XFM Bukidnon sa San Francisco Agusan del Sur o sa tanan ng mga XFM station
0: nationwide. Okay.
4: Yes. Ako nag-react si Kuan sa tuang live. Si
1: Abigail.
4: Si Abigail?
0: Kisa
4: na
0: si Abigail?
1: Kisa si Abigail? Katong Kuan?
0: Kisa na.
4: Katong sige ka, kuhapa-hapa kang kainit.
0: Ay! How ba?
1: Ambil ako si Abigail katong katong sponsor ni Elias.
0: Alay, ito. Kisa
4: mo ito si Abigail na ito siya.
1: Abigail mo po ito.
4: Abala ba ka na mga Abigail, mga, kung ano siya, mga malumok ay pananaw ay.
0: kanang gudulot yun sa imong hangbol maro.
4: Pananaw na ka, malukmay na ka.
1: Bantong na kay si Kenneth de Ari, sige na laguan.
4: Si Kenneth?
1: Si Kenneth.
4: Ah, dili mo na mga epik sa iya ha, kaya basta kay babae.
1: Wala ka pala si Kenneth, tanapot siya kibigyan gabi.
4: Kinsa na.
1: Ibig niyo, ano yung gasog-gasog-baso?
4: Ay, ano yung magugasog-baso ni Kwa? Wala ko'y flow, ana?
1: Nakay, kisa man?
0: Kisa?
1: Taka-kamigin?
4: Taka-kamigin?
1: Ay, nadali-aral niyo ako niya flow. Taka-kamigin, kung siya tinuan?
4: Taka-kamigin, saka dayo na siya dito.
1: Dayo? Hindi ka man magugas?
4: Di magugas og baso.
1: Uy!
4: Na wapay dua kasimana, naigo na sa YD ni.
0: Ay, pwede ka kinit gumlaw ako, amigo di ay, sila sa ako, anyo, patan. Sa tingon ninyo, wala ko kadungog.
1: Na, kuwan, taga-kamigin.
4: O sa tingin ay na?
1: Hindi ka balong manghugas.
0: Oo ba? Muna yung Emerites and Friends ninyo, maraming anak, kanohay.
4: Ano, nahitag?
0: Sige.
4: Maring, nahitag taga-kamigin, maring.
1: Entrada pa kanin na.
4: Nahitag taga-kamigin, kasabaan sa tago. Ano ni Inter?
1: Kaya ko yung admin niya sa tagom doon? Eh, mumisis, yun din na lang yun niya, i-istorya sa personal?
4: Kung na-judge sa salita, na, muna sa'yo kita mag-hukumbitay.
1: May gamit ka ba siya, wala siya nasagpaan eh, paribubong.
4: Kasahan niya siya niya, kaya, may gani, kaya, nakapanganggong ko si paribubong na yan.
1: Itong pagkasa, gidiritso na itong sagpa para matauhan.
0: Ay, ginoong ko. Kisa pagod ako. Eh, kung siya na onya siguro. Ato nang i-clarify.
4: Ato na i-subject.
0: I-subject na ito na. I-verify na
4: ito na. Sa kina kay ginahimu pa man ang spot report ko. Diba?
0: Kana.
4: O sa ito pa rin. Gab, nakita lang ginako niya. Aba, balik na ito on air.
1: Madungong ko na sa kahinan.
0: Sa ito pa lang, burnout ito ka.
4: Burnout?
0: Was na ito pagkadungog sa...
1: Di ka naman ito, kalas 8 sa buntag siguro.
4: Gabi pa, day.
1: Ay, gabi pa, kahanan
4: niya. Gabi pa nga. gi tawagan kanina ang Nordic kanina nga amo na nang gi asikaso.
1: Sa ato pa kanina ang buntag. Sige na mugyaw-yaw na to.
0: Wasay to pa kadungog di.
4: Amo ba ka mare?
1: Wala dito ni aging sa kahanginan.
4: Sa nakuha na ko ang mga impormasyon sa ko ang mga intelligence fan mare.
0: Ah.
4: Masuko na daog ma ang DLPC ma operate dire sa Tagum.
1: Hoy, masuko
0: aba,
1: na.
0: Aba.
4: Masuko na sila og ma.
0: Masuko na sila og ganing pasiga.
4: Oh, pasiga.
0: Parang ilana.
4: Oh, ugma daw na ganina gakuan sila gakuan nagi nag briefing na sila ni Kuan Marie.
0: Nag briefing?
4: Nag briefing na sila ganina.
0: Sana all I brief.
1: Hawak mo ang brief.
0: Hawak ko ang brief. Ano?
4: So mo tila na tao ay kay lamin na kayong tila ay.
1: Oh, no, sige.
4: Ano biya na na-stock niya itong dila Marie.
0: Kana, kana.
4: Sample dahil mo ay. Usay mo ha.
0: Ako dila akong.
4: Lo, ito. Isang sample. Kami naman ito. Ang interval ay mabalik.
0: Kaya mani akong nga. Kaya mani akong dila Marie. Kay Kuan Marie. Mura mani ka nang. Pwede mani ni mo. Himoga. Pwede mani mo. Panty liner.
1: Grabe mo na doon kayo mabalik. Kasi na ka na slow motion.
0: Ah, ka nang anda ka nang. Kaya mo na siya ka nang Pacquiao na siya.
1: Nalang gigigalamay imong dila Marie.
4: Ay, kaya mo ka na extension. Mag-inag.
0: Dahil na ba, warang balibo na.
1: Gigigalamay.
0: Asa mo nila Marie. Asa mo nila Marie.
1: Ay!
4: Gusto ka mo suway Marie?
0: Ay! Bulipulita, bulipulita. Tabang osa, tabang ang kanato ni Tambok. Kay Tambok, tabang ang kanato ni Tambok.
1: Ayaw, ay kumay mabilin.
4: Nantang tila mo ni kay Daku.
1: Mahurot ang kanato yung juicy.
0: Magkabuang lang o kais bilbil ani.
1: Ang kansi ko kaya akong juicy kaya kuha niya. Imo ha, buraman ka ng kuhan mo rin.
4: Sticky, sticky niya po. Iya, ang sa iya, ang sa iya.
1: Kali niya ha?
0: Lasaw na. Lasaw na.
1: Ayaw na.
0: Ay, nako. Sige, labi.
1: Change topic. Taka-loon mo kayo mo maring.
4: Ako gani, absent akong kasukaon niya.
1: Shout out kay ang ate Jose Pena. Ano siya? Good morning, katropa. Miss Beauty sa XFM. Happy Monday sa inyo dyan.
4: Shout out. Salamat, salamat.
1: Shout out lang ko dito sa Taga-Aglayan, Malay Balay City.
4: Hoy ba?
1: Sa Tinambunan from family and Buga.
0: Bugaong, Bugaong pamili.
1: Bugaong, ah, tapan. Okay. Ay, mga lugar maguna siya.
0: Sabi daw, Bugaong, kato isda.
1: Ayaw, itong isda, kay mulupad man ito, na matutiil.
0: Yes.
4: Mura ba namang gipanan kagahapon sa...
1: Pero, ikaw pa rin, ilit ka, kaya naman kayo mga, kwan diya, mga idol diya sa... Bukid nun.
4: Sa...
1: Isang
4: na yung mga ito. Nadungog na po sa kanina, Maring.
1: Nakadungog na po ka, Maring.
4: Nadungog na ako.
1: Isang puli na, Maring, B.
4: Balita.
1: Tirahin niya, Maring, kung ganang introduction, Maring. Kaya musulod nga ito ang paborito ng mga...
4: Sige,
0: B. Sige, okay. Sabi ka rin si Villarreal Mark Anthony na sa may General Santo City. O, kanon. Na-shout out ka ang kanahanak ka. Okay, sige.
1: O, taka-jinsan.
0: Sama, ako rin ina-ila.
4: Siguro, Maring, kayo
1: na...
0: Anya la be,
4: anya da kay.
0: Be, klaro na niya.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Anya la mga kalamay na ang report gikan sa gawas ni ato ang katropang Maring Erika ato paminawon ang iyang plus report. Bunal kay nang anal.
5: Sikop sa bypass operation. Ang suspek kidala sa police station.
1: Dapat lang si Marlo rin na ay.
4: Ay, si Marlo rin.
0: Si Marlo.
1: Ako na.
0: Si Marlo.
1: Ako ang pabuton kasi si Sir Brex na lang. Si Sir Brex
0: na lang may kulang.
4: Si Sir Brex ay
1: mga. Si Sir Brex
4: pa. O, di po paulahin mo rin. Napunta ay napunta sa idol nga reporter di asa ako.
0: Sa Dabao, sa Dabao.
4: Sa Dabao.
1: Oy, dekanan na mag-idol, oy.
0: Ay, bebe.
4: At sa diri asa Agdao Public Market at makauban gano'n mga maring si Master Nedrini sa iyang report.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Yes, sir. Live, takaroon na rin sa may, live, takaroon na rin sa may, kwan na rin sa may,
1: Excuse me, mag-walk out ka, Maring. Mag-walk out
0: na po. Grabe kayo, kaya rin sa, grabe kayo rin sa may pagkasama, kayo. Grabe kayo, grabe yung kayo, hindi ko biyagin. Nakali lagi mo rin sa palagi kayo, grabe ka, hindi ko biyagin.
1: Pumarong sila na, Maring, sige na, God.
4: Rap pa ng imuha, oy.
6: We
0: Nandiyan na lang kung idol sa Davao, oy.
4: Hindi, wala na sa iko, wala na sa iko. Na kay idol, tiya-tiya na.
0: Sa Davao, na kay idol sa Davao?
1: Wala po kay idol. Siya kayo nakasakuan sa San Fran.
0: Sa San Fran, ah.
4: Kung ka sa San Fran,
0: ah, siyempre.
4: Itong gikan sa Davao City, mga mari, at usap ko ako, nalabas kayo nga mga bulita. Kasi kaya pa ang mga sa San Fran. At ang makawan si Master Ernesto Nini.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
6: Nagbangga ang duha ka motorsiklo. CRF o Grusi na ay body number o chassis number nga 11359 destroy at 11:32 time. Nabanggaan po ng usa ka kutse ng Mitsubishi Mirage.
4: O gikan sa Bayugan mangan ato sang paon ang balita gihapon sa sama ng reporter diri sa Camiguin Island. Master,
2: unsay
0: mga katikaran diyan sa Camiguin? Flash report. Yes, ana, alam ta kanu sa Camiguin Island kay nag sa ulog ta karon diri sa usa ka dako nga festival diri no. Grabe yo kay diri kay kumakanhi mo diri daghan kay kalingawan kay ang nindot kay kalingawan diri ug kasuruyan daghan kayo mga tourist spot no. Naay katibawasan Falls na wait island na Hot Spring na Cold Spring.
1: Grabe ka kung nindot siguro kay diyan no kay daghan kayo ug kasuruyan.
0: Interview
4: Master, so, gawas sa mga gaminsyo ni mga kalaaga diyan, sa may mga naa diyan, anong, di ka man kay mga apa mo na diyan sa Camiguin?
0: Maring Eric, maong, maring Darya, kung daring tapit tayo, patigiling nito tayo, kay ang, labi na yun, o ganing ang isila trip, pwede rin matuyok na isa ka adlaw, no? Na ay maring tani mo motor. Ang, nakanindot tiri, maring Eric, maong, maring Darya, kay makasuroy mo ko rin sa kadaing mga lugar like sama ni nga Katibawasan Falls, Nene White Island, Hot Spring o Cold Spring.
1: Grabe.
4: Salamat kayo, Master. Bro, detalye sa report.
1: Unsa pinakagwapo niya, Master? Unsa pinakagwapo niya nga kuan tourist spots?
0: Maring Darya, bisag naging stroll ako pero nangutana gyapon ka no. So pag tumakong gyapon ka nako, ang nakanindot diri Maring Darya kay dakagag mapilian, labi na si mo kay Latagaw kay ka. Naa diri Katibawasan Falls, White Island, Hot Spring o Cold Spring.
4: Oh, gakato nga balita mga maring at tutok na to sa turbo. Ayaw ko yung nalaki ka kung di naman kahi mo, inumin na
0: yes.
1: Ang turbo. Aron, aron mong igon ang tuhod, makasugakon.
0: Ato pa pa-reporto na to ni si Kuan, mga si, naman ay idol ni si Maring Darya. Kanang iyahang ko, iyahang report ni Kuya Dars, kanang report ni Kuya Dars.
1: Wala mo kukuy,
0: ako plus report, kanang plus report. Nang plus report.
1: Isang na akong idol, si Inetato Raman.
0: Kato sa Baldias Palengke, nasa Kuan, nasa...
4: Sumadang.
0: Sa Madang Public Market.
4: Sige, sa Madang.
0: Paminala itong report gikan sa Madang Public Market media sa Mati City si Inday Tato, Inday Tato.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Live kita na sa Madang Market.
0: Madang
1: Market.
0: Ang alalong malagi na, naka sa CR?
1: Wala pa kagawas ang isdra din sa Madang Market.
0: Aha.
1: Ang ato ang presyo ka lang sa isdra ngayon sa Moromoro, pirit, nilabas pa.
4: Salamat kayo sa imong report Inday Tato. Nanukad gikan sa CR.
1: Parang si Annie, baka lanog ka ayo.
0: Lanog kayo. Baka ano po tangig ko? Ano? Soundproof?
1: Masa yung putangan ako? Itchu.
0: Itchu.
1: Itchu.
0: Dilil at Delilah. Itchu. Itchu.
4: Ay, nako mga maling, ha? Kisa ba yung mga naayon yung mga kabawal?
1: Si Bill... Bill Real.
4: Ang sa ingon?
1: Villarreal de ay.
0: Villarreal? Hindi ka malumabasa.
1: Si Villarreal, Mark Anthony. Tarong nga na yung mga apelido, oy. Amin ako si Villarreal.
4: Irisi, siguro nag-blowel. Kay Real man na.
1: Real man de ay.
4: Sige, ang sa ingon ni Arby?
1: Ang ingon, ha.
4: Ang katawaan ta, Marie.
0: Aba.
1: Pa-shout out na gitaw.
4: Sige, Arby. Kisabay magpag-gukod sa tuwang kining tila greetings kay Lamin.
1: Wala na, pag-inan, misis.
4: Ang sige, ingon.
1: Please subscribe our XFM Tagum.
0: Aba. Kisa
4: mo na siya, si
0: XFM.
1: Si XFM 107.1 Tagum. Kinanglan ganun yun na i-subscribe, mga Marie.
4: Naigingol niya yan. Number na sa among kapitan. Istorya mo, ha?
1: Oy! Ay, mablatter na ito, Andy.
4: Hello, oy, basiga.
1: Ipablatter na.
4: Dito rin sa kuan siguro. Sa tuan.
0: Dili na number ni Gary Panibaan. Dili na ma.
4: Alam mo si, nakikipan mo na si Gary.
0: Ah.
4: Oh, baka rin mo na asawa si Gary.
0: Ay, wapot rin kayo ang kao.
1: Saan din asawa si Gary?
4: Saan mo na asawa? Ay, baloy ang asawa nga.
1: Ano, nakita mo lagi na ako sa pinilyo gahapon na naka si Kuyog.
0: Katong bungutan?
4: Masay Kuyog.
1: Laki, katong gibirahan.
4: Ay, wala ba maintimaan nung?
0: Ay, wala doon natin ma... Napingis, oy.
1: Lotang, manggunto. Di manggunto siya po siya.
0: Julingan ang ikuan nato, eh. Julingan.
1: Wala maintimaan nung kay Pakay ang ibala.
0: Oy!
4: Mau ba di ay Maring?
1: Pakay!
4: Wala lang, ina, anak Maring.
0: Uy, naunsa ko na ako. Dili mga gawa sa iyang sumbuhan.
4: Ano ko, mutila na ta Maring kay Apikin ang ato ang oras?
1: Mutila na ta kay niapot na si Eldrin. Gin yun. Ano sa shortcut man sa production ang Gabi Entertainment?
4: Hello, oy.
1: Balik na lagi siya na mga entertainment ng kuwan.
4: Kung ano si Eldrin, ha?
1: Si Eldrin.
4: O, Gabi din si Eldrin. Gabi
1: ka
4: Maring si Eldrin.
1: Kamulo ka Maring ang iyong area of responsibility na ano na mudaga padong si Jokorilla.
4: Kung yahang area ang ay.
1: Gikan din sa La Pilipina.
4: Mga taga Misaoy, apil na.
1: Oh, damay-damay.
0: Misaoy, asa pa rin ang napita.
1: Mo nang di ni kabalo mo bantay mo nang kawato na lang ng episode pa.
0: Ipang lungkap,
4: yapil pa yang manok.
1: Yang manok. Kaya man niya bantayan.
0: Aba, basta natulog siya ay yang manok nagmata.
1: Wala yun, abot din siya sa kuan, Misaoy. Yung gorilla.
4: Aba, so kanang taga siguro may mga listahan Elrin sa tuwa mga miyembro diya sa
1: okay
4: Gabi
1: na,
4: ha.
1: Okay na lang. Okay na may anak isa ka Bisaya nga manok lang Elrin. Wala, okay na nataan na oy.
4: Wala mong gusto mga Bisaya nga manok diya
1: oy. Ay, puro mo to puro.
0: Puro mga kuan.
1: Tari na ito.
0: Mga cockers.
4: Mga fighting cock
0: muna yan. Mga fighting cock ba?
1: Okay na ay. Isa ka adlulataan.
4: Sakto na Maring ha. So mutila na ta Maring kay typing pa diri sa number ni Kapitan.
1: Jolene Gan, bala sa tunok sa kaktus. Right po rin si Villarreal. Villarreal lagi.
0: Villarreal, maguna.
1: Ano sabi ko niya? Listen mo kinito sa niya yung Villarreal, oy.
4: Ako sa replyan diri akay basinog napaabot ni si Cap siguro. Ano ba salamat kayo.
1: Basahan mo ka ba sa ano? Ana si Gary Panibaan ba ano diyan pag-rate diha Maring.
0: Ay pag-rate. Ah, mao na di ay.
1: Pag-rate di
4: ay. Oy, rate mutila na ta mga Maring. Tuang tila, hatod sabi ka na to sa gawas sa turbo, hatod sabi ka na to sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Kana, mula ginainom na to ron.
1: O sabi na ano ang Santon Gold Coffee Mix, Maring? Ano
4: na, pagmayoran eh.
0: Pagmayoran na siya. O sabi na natin, glutachoni.
4: Ay, collagen.
0: Collagen. Aba.
1: Dili ka na mo mga tanggal na natin.
4: Naman isay, mamuli ito kapi nga na yung Manzanes.
0: Si basa si kaplodi anak-anak.
1: Ano siya nga, nalagay na yung kuhan. Karin ako, kapi na naman sa nito si Maring.
4: Magiging mo siguro tag ato a Maring.
1: Oo, ano siya may pangalan sa kapi Maring?
4: Kuhan, kapilan.
1: Ayun na ka. Ayun
4: na ka. Dito mo na naman sa Digos.
0: Kuhan.
1: Dito na sa Digos. Santa Cruz lagi niyang kapilan.
0: Santa Cruz. Yasa, magbuat kang kopi latte. Kopi lalat. Oh, anak.
1: Yang hilig dito ka.
0: Awal yang abalik awas saya pagkalalaki.
1: Tayo rin mo. Kanang makuan lagi ka. Ayaw makan makalitan ka. Lalaki di ay.
0: Oh, sige na. Manila lang tabi. At tilaan na natin.
1: Kiss ko, pre.
4: Ano si Pap nga? Panahaas sila sa Luban.
0: Ah, okay.
4: Pero gagagit kita ni Kap. Ha? Gagagit.
0: Kama naman na mga mansilya, Kap.
1: Ato ka ng pantuon sa Tulo Camarillans.
4: Ay, nako.
0: Ah, sige.
4: Maring, atong oras alas 10:53 na. Magmutila na may. Kaya pagbalik na mo, doon na pa tayo. Marites and Friends.
0: Yes, aniya. Water. Plaster bikay wala na plaster bibi speakers bib atirahan ako diri sa gilid.
4: Ayaw pag mabangga tong ulo.
0: Ay bibi diri ko ilaw diri ko si alam. Sa kadi is bibi. Diri ko sa kami diri ko sa ngaan diri ko sa ngaan kanin di bay diri sa divider.
4: Diri ko sa divider.
0: Ah diri ko sa divider. Be.
4: Alo oy namay tag usa ka.
1: Namay bilin lagi kayo.
4: Oy buni man.
0: Ang ako na doon eh, kaya maragwa pa rin na ayun eh.
1: Ayun mo.
0: Ala sige, sige sige mong dasanahan.
4: Ay mong hawa mga maring sa to ang tilag ato ang the benefits and friends. Ako si Maring Inday Erika de la Guapa de la Mesta sa apan ni makopyan sa antong hold game ngunay og silingol.
1: Kailan niya pa iyar sa kanunay panabans din si Tia Daria. Ikaw ka lang kung saman sa umba og kapag.
4: Og?
1: Ay, sa saman sa Maring. Matakdan to mo.
0: Kinsakta, yes, master, si Darini. Kasi, kala sige, bonal.

0: Maes, patun ba niya? Katulog pangalan na Maes.
1: Iyak na yahang introduction ni kung ano.
2: Yes.
1: Mr. Alan. Mr. A.
2: Yes. Mr. A.
1: Hello, so, my people, my friends.
2: Mga people, mga my friends.
0: Si Sir A o si Sir E?
2: Si Sir A.
1: Ayaw si Sir I.
2: Gani. Ayaw, son. Ayaw, son.
0: Okay, mga maring, na tayo 3 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Welcome ka mong tanan sa toang segment nga
2: The Martes and Friends. Yes, Don, and as a

0: Yes, yeah. And friends.
1: Yes, marami na.
2: Ang nakalahian ni kaysa sa kanto, Marie, kaya kinatawa, nagkita mga ebidensya.
1: Natin mga ebidensya, mga screenshot o mga video.
2: Yes. Na mga voice record.
0: And sure, tatay link.
1: Ang links nasa police station.
2: Yes.
0: Pero unahan sa ito ang link. Ispasyon sa nato atong link.
2: Ispasyon sa siguro na. Oy,
1: hoy, kung hindi ka din yun i-share niya mga mga palagpaon tamong tanantanawa, ragod. Maglakot ko ninyo pa. Yan
0: yung pagsagpa, Mari.
1: Mariplata mo.
0: Maloy po, kawin magkikasagpa sa katong kuhan.
2: Sana sa Latoy-toy Coffee daw.
1: Aba, at all that, sa kuhan na. Latoy-toy Coffee, dito na sa kuhan na, Dacobil.
2: Dito siya.
1: Sa Dacobil at Bidia sa Maya.
2: Villarreal.
1: O, di ha.
2: Mark Anthony. Si Mark Anthony.
1: Siligaran na sila.
0: Sa
1: Dacobil at B. Diya sa kanang
0: Latoy-toy.
1: Latoy-toy
0: Coffee.
1: Latoy-toy Coffee. Located ang location na sa Dacobil at B. Diya sa Juan at Bang sa
2: Bali ha.
1: Diya.
0: Dili mo pa rin. Eh, mama, gila na kapangalan. Di ba natin
1: kalihon? Mama na siya.
2: Balihan yung address.
1: Ayaw, okay. Kaya ganaan mamayantan sa itong trabaho. But anyway,
2: makuhaan niya tayo mga screen record.
1: Yes.
0: Nagbintay na pinyanin siya ay.
2: Kana siya?
0: Nakahulungon na kayo. Magaling nakakulit pa.
1: Happy na rabi kita ni makuhaanan ni ma-water.
0: Ayun eh. Anto ni si Mir na mataan
1: niya. Ate yung magani. So,
2: ayaw. Masahil wa, Mayor.
1: Mayor, masahil wa lang, Mayor.
0: Sorry.
1: So, sige. Kapalo mo, mga maring.
2: Sana.
1: Kanang mga hinahanap nga mga... Kapalo mo kung sabi ang storya nga ako nasagap. Sige ka sa akong mga bubuit.
0: Nakanasad na?
2: Ay, mga...
0: Bagong latest?
1: Yes. Kapalo naman siguro mo ani nga... Kapalo naman siguro mo nga na ako'y mga kaila dito sa Camiguin.
0: Oy! Ano sabi na sa Camiguin gani?
1: Na ay mga taga-Camiguin... Na ay taga-Camiguin ni Anhidiri.
0: Naabot diri?
1: Ni Anhidiri.
0: Yan sa tagong yun?
2: Nag-vacation.
1: Yes, nag-vacation.

0: Nag-vacation leave siya kay sa iyang trabaho dito. But anyway, kana man kong mga inana nga mga istorya. Kani si Butsuloy, si Agay sa tubangan, mararabag wapo. Nalingi pa yung Butsuloy ka. So, ana, no? Kanang, nakabalaw mo sa chika?
1: Ansa
0: ka nila? Yan eh, gikwala na siya. Gibastrukan na siya sa kaistorya.
1: Ay, gibastrukan!
0: Nagbisita man na siya dito sa kayang amigo, kayang amiga.
2: Ay, kanang tourist lang siya.
0: Tourist na siya. Nakapuyo siya sa balay sa yahang kwan, sa yahang amigo, amiga. Kayroon, kay siyempre, mabay pa yung pagpuloy ulit sa balay. Isa pa kasi mana.
1: Oh, siyempre.
0: Wala ka hugas yung mga basog, eh. Kwan?
1: Saan pa na ito? Saan
2: sa mga baso ka itong mag o kanang lingin?
0: Oh, mga mag o mga... mga kwan, mga kwan sa Nescafe, mga...
2: Basyo.
0: Mga...
1: mga lingin na rin.
0: Mga lingin nga, mga magma. Oh, may paminaw na good bugdo, ha?
1: Bugoon na ganyan. Kumpa na.
2: Sige na, sige.
1: Naglito po sa kanang buwan, lingin ka baso.
2: Wala mo na square ka baso.
0: Wala mo na square ka baso. Uy, naka... square lang mo project ko? Wala.
2: Aksem.
0: Masaan mo good mag-garden? Mag-good mo ba? Mas ating klase?
1: Excuse me?
2: Ako sa una, mas papiliyon ako mag-garden yun sa mga klase.
1: Amaw, di ayaw na yan. Wala wala kay hilig kong kape, maring.
2: Kay Mansilang. Mansilang na.
1: Wala kay baso sa inyo, ha?
2: O sige, anyway, ito yung... ay, continue na to yung
1: check. Gani. Sige, continuation.
0: Kwan ba? Ano ni siya? Tawagan ang kuan ng itong iyang bisita?
1: Oo. Uh-huh.
0: Isa kasi man ang bisita?
2: Masa kita ka ng telepono o cellphone?
1: Tawag to or text?
0: Tawagan siya sa video call.
1: Ay,
0: ganyan siya nga.
1: Ay,
0: sunod gani, ha?
2: Nanginawakin siya, asin.
0: Oo, nanginawakin siya.
2: Wala.
0: Sunod gani, ha? Pag mo, inom gani ka mga kuan, ay, hugasi. Kay ma ay mga naay mga
1: usa na nga tunada sa iyang pag-ingon
0: kanang pinakaariyat midaldita pinana
2: kilay.
0: Ikaw ba pangbukod gani ka magmamam gani kag mga gamit kay ka magmamam ka sa mga exoderms hugasi oy baga kay kag kiwi ba ano
2: usa man ana mga screen record
0: ano mga screen record oy oh mata sa ko mga bubuwit
1: sa bubuwit ng diablo. Alasan to yung mga tigbalita.
2: Alasan to ako, pinis to.
0: Kabalo ka?
1: Yung una-unsa naman.
0: Nakaisag, sir. Pasailo ang lagugod. Why, sorry. Kaya mo na yung rules and regulations dire sa amo ang landlord.
1: Dili makapasailo. Pinano sa ka-estrikta? Dili sa makapasailo sa tao.
0: Yes.
2: Si Bongbong Marcos, makapasailo, ano?
0: Di makapasailo. Ano siya nga, ano siya gira, gignan nga, sige lang, ako lang bahala na. Basta susunod, ano na buhata ha, para di ta ka masagpa.
1: What?
2: Hoy, ging anak ka?
1: Ging anak? Kaluwan, siya pa di ay.
0: Dili, dili, so.
1: Dili, so. Asan na yung utok? Pagkapi siya, pagkapi siya siguro si Maring.
0: Maring, pagkapi sa Maring.
1: Kurlintana ka lang kayo ka, Maring. Parang wala na ka sa iyo ang sarili.
2: Napay tiwas, napay puno.
0: Karun, inaani ni siya?
2: Si pa.
1: Parang bumalik sa pimina. Mga bukuon.
0: Naana siya, naana siya. Sunod ha? Pag buinom kang baso, kaong ka drib. Hugasi yun.
2: Hello?
0: Kay naana yung mga, kuan rin, mga death penalty ko, dili mo mo, kuan.
2: Ay, mura rin na si,
1: ano ka ba
2: sa South Korea nga presidente.
0: Mura si Kim Jong-un.
1: Death penalty?
2: May mga death penalty.
0: Yes.
1: May ahansa pa. Ano
0: ka na, oy. Mato.
2: Ipapirma ka mga MUO, ano?
0: Uy, ipapirma, oy.
1: Ipirma po dahil
0: ito. Ipirma ko, dili ba, kanto ni kuan, ipirma. Ipirma siya. Moto siya ang akong kuan. Grabe kayo. Siguro kabalo na siguro mo, ano, uy.
2: Ay, asa man siya ni ulit na kamigin,
0: mga. Jonas kamigin ni uli, uy. Ang perli siya sa kamigin. Mag-perli sila lang sok. Ay, kay guwapa ba din rin sa kamigin. Kaya nakatibawasan Paul's Red Island Hospital Goldfield ko. Kung dangon na doon yung istorya, balik-balik na lang yung pagkatibawasan Paul's Red Island.
2: Nako, mga mali. Ay, mga hawa kay sa mga pagbalik, bagi. Mga higala, ha? Atuan ang tagaan kinig pagtagad ang atuan suatampo. Nga, gipadangat ni atuan tulumanun.
1: Kung ikaw.
0: Ako.
2: Kung ako.
0: Ikaw.
2: Nagyo po ko ka-prefer. Ano ko, kini mo sunod nga awit ito ni Pinungod sa mga namati ka rin diria sa Bayo Gandos, 1, 3, saka ito na size 4. Bakit ito na mga namati?
0: Bakit ito si Bayo Gan 5?
1: Bakit ito na 5 size di ay?
0: Bakit size di ay Bayo Gan?
2: Wala di ay.
1: Pero padarong bisli, di mo na imo aday.
0: Padarong naman na dito sa kwan na sipit. Uy!
2: Sa balingwan.
1: Padarong sa ampayon.
0: Ampayon.
1: Ampayon.
0: Ay, nakuha.
2: Ay, maghawa mga mali. Kaya kumuhawa mo diya, mapagbalik na magawa na gaya mo diya.
0: Pantay lang mo.
2: Pantay lang gin mo.

0: kadang masuk din ang adang programa no ha. O gato pasalamatan no ang ako ang clinic ang siyempre ang tanini original tanduk no kung ana kuyawan kada bansa hangin ahayag og tubig kung napakan kada mga lang mga mananap sama sa kubra
1: tanga
0: yes oo
1: o sa pangalan sa Prada
0: sa kuan kaya tanini original tanduk kung ang imong tabadin napakan kag banakon kubra og sa pantanan pa pa mga lang mga mananap ay kabalaka kay lay dusi ka buk bayot mo tabag sup-sup ana.
2: Kapalan ako sa isa na. Membro sa dosi.
0: Dosi.
2: Dosi ka mga yutar.
0: So, diyala na no.
1: Pinsato.
0: Bisita. Bisita lang mo sa ako ang clinic no. Nga, wapan na tukod ang asan na pita. I-announce lang sa nako. Natay walk-in.
2: Nakoy na.
0: Natay dine-in.
2: Nga mga balita. Kaya ang tagya daw na. Kaya apil na nangunay sa pag-sup-sup.
1: Siya ka rin introduce.
0: Kini ang inyong abogada, doktora, security guard, la bandira, master in the tanini. Sa dyan na, no? Asa ko ang clinic, no? Dyan sa tanini original tandok.
2: O sa kay straight daw.
0: Ha? Wapag-iplanuhan pa na mo sa kong amo ang
2: sa itukod.
0: No?
2: Ito na sa
1: tagumpo. Wapag na siya, mami.
0: Ha?
2: Tagumpo.
0: Sa Furok 4.
1: So magpahiga yun pa na siya.
0: Oh, natin mga karaban.
1: Special. Sakto, bahala din siya.
0: Natin mga karaban. O, ganang mga, sito mga anak, anang magpanto ka rin ka.
1: Special offer.
0: Medical mission. Ay, magkabalaka, kuha mo na paka ng mga kubra. Natin kubra ito, magpapaak lang mo.
2: Para makabil sila.
0: Para makabil mo sa itong medical mission, magpapaak mo sa itong mga kubra. Natin, magkabalaka lang mo dito ginala.
2: O,
0: nami, dusi, kabuk, bayot, amusup-sup, ana.
1: Basahan ko, troa kayo, nahin na
2: minaw.
1: Ay. Ano? Ito, iya. Pati-picture ko niya siya. Lagi nang nag-serious ko ito si Kuan, si Paribubong.
2: Si Gary? Gary Palimaan?
1: Si Kuan.
2: Pag-greet
1: niya. Hello, si Maria, Ma'am Rose Marie Ignacio.
0: Ay, si Ma'am Rose Marie.
1: Yes, from Sunrise in PC Garments.
0: Yes, ay, si Ma'am Rose Marie.
2: Si Ma'am Rose.
0: Si Ma'am Rose.
1: Ingon, ingon, siya. Siya lang na pinakagwapa si lahatanan.
0: Uy, ganakay ko sa lawas ni Ma'am Rose kay ang iyang dughanon kay Pus-un.
1: Unsa may tawag na?
0: Member siya sa DPWA.
2: Unsa may meaning?
0: Anang dagog puso niya, way hawak.
1: Tanawa to imo ang jacket
2: din ang katahian. Dili ka gisok na din ang katahian.
1: Ayan gawa sa yang jacket na kamot ang paastiin may butang.
0: Pero guapa. Pero guapa.
1: Pero guapa. Ibawi dayon.
2: Ayun na lang ni siya pagkabaong.
0: Okay, tong isa niya kagawaman. Katong kagawaman niya atong transtudlo ba?
2: Asa to.
1: Sa si Jake Cyrus.
0: Si Jake Cyrus na transtudlo.
2: Sa ingon.
1: Salamat kayo sa iyong pagbutang.
0: Shout out. Si Jake Cyrus.
1: Akong karasunis, Bera, tanggal ang katuang ko. Ay, tabangan, Bera, niya.
2: Uy, skandal, Bera, ka rin to, ay.
1: Laki, iya kong gikuan. Uy, itagaan ko niya, teacher.
2: Nakita mo ang breast cancer.
1: Ma'am Ross, maraman ka ito yung tagbantay niya sa imuang tapan.
0: Uy, ito sa'yo, ang Sunrise MPC Garments, nasa Sporoka, Katuparan na Teachers Village sa Magungko South, Magungko South, Tagum City.
1: Itong may mga maggusto magpatay uniform sa basketball. Uniform sa inyong office din ha. Doon lang mo ka nga, Ma'am Rose Marie Ignacio.
0: Yes. Ang siyempre, kung gusto saan mo manglaag, kaya katulgin ninyo mga TL, gusto gin mo ka mag-waldas mo sa inyong mga kwarta, gusto mo mo-addo dito sa, kung gusto mo musuro dito sa sakuan,
2: kaya din
0: sa Mati City, di ba, sa Kamigin? Dito kayo nakatibawasan po, si Wet Al, Hasbeng, Kospeng. Isa ka na?
1: Nireply siya si Muha, wapakikaya
0: ka. Hi po, from Sunrise, APC, Garmin.
1: Ano ko, boss?
0: Agay, tanini, I love you. Aba, I love you too. I love you three and I love you four. So ang DM's Car Rental Tagum, yes. Diyan sa Pioneer Avenue di ay. Aba, Pioneer Avenue. Crossing.
1: Sa manarong ade kay mo, ikutay masakyan ani karong sa bago.
0: Asa man Chris? Diyan sa Pioneer Avenue Crossing Cemetery. Sa na siya sa Cemetery.
1: Crestory
0: Valley.
1: Wala ina kay tawag
2: bug.
1: Bugoan yun eh, tawagan na niya.
0: Tanawa ang pagkalo. Nindot kayo. Sa may nagsuwat, ana.
1: Kaglaro ka ng Christore, oy.
0: Sorry kayo. Nga kong antipara, tag 3,000 rin eh.
1: Kapalit mabugoan lang. Kasi natingala ko siya antipara kay kwadrado.
0: Bandagat, magun eh.
1: Pagkastos pa na yung mga tibarabon.
2: Pangsisid na yung
0: pangsisid. Hoy, paminaw mo diya para dito mo masagpa, ha? DM's current at tagom. Ayaw mong siglo kailangan niya. Tuduhin na ninyo ang padya sa Pioneer Avenue Crossing.
1: Yes.
0: Christery Valleys.
1: Yes.
2: Asa na rin magta nga straight, sa?
0: Sa straight yan sa Pioneer Avenue.
1: Doon sa cemetery.
0: Ay, naku.
2: Alas 11. Ay, bait yung ano naman yung ato oras. Ay,
1: pas-pas mo kaya.
2: Ito na naman yung ato ang suatampo.
0: Yes.

0: lang sa akong katanghuran kanin yung tulo? Kanimo, master, labi na gyud sa imong duha ka mga dalaging ding diha. Mga dalagang ligaw. Maring Erika o maring Darya. Master o maring Darya o kaninga maring Erika. Ano man mo nga, inala magandain yung beauty, mga talagsaon, mga kaayo mo. Nalangoy po kong tala, master. Unsa man na si maring Darya, mayo man na, kahit ako lagi kagtiyan.
1: Ayaw naman.
0: Pero hindi naman o ang naasa kong suwat karon ng ipadangat diya sa inyo, ha? Ako, master, itago lang ko sa pangalang Anthony. Minyo o ga, nakoy sa kasawa, nga itago lang sa pangalang Vivian. Grabe kayo ang amo ang relasyon ani kay grabe kay ka fruitful, harmonious, and grabe ka amo ang wala gyud may problema no sa amo ang pagpamuyo, master, o kining ati Darya o gana ba ni tulo man mo diyan sa inyo ang tulo na lang.
2: We
0: ang akong asawa nagtrabaho sa Osaka call center agent. Og ako, narapugod rin sa balay, aunkol nga, tighatod-hatod og parcel. Og na ko'y mga amigo. Para masabtan ko ninyo kung unsa gyud unod ni akong suwat, ingon ani mga pangitabo.

0: போய் பாரு.
1: Suko
2: pre.
3: Ya Allah, noy.
4: Power ka yung babae, pre.
5: Pare. Guwapo ka yung laki, pre.
3: Ay, laki naman mong itan, noy. Asalabi, asalabi.
5: Isuraan mong good.
3: So, pangita pa rin mong ipasa, ay.
4: Sakto, pre.
3: Dugaya maghubos laki, ay.
4: Pre. Pre, oh, kita ka na, pre, oh. Uy, kada kus kargadas laki, pre.
6: Dad, dad.
4: Ay, amen, eh.
6: Dad, dad. Yato dako dad bi.
5: May buntag, ma'am.
4: Ayo.
6: Ay, may buntag ninyo diha.
4: Duty na kami, duty na kami. Duty na ka?
6: Amo, duty na ko dad.
4: Sige, nga pre. Asman.
6: So yato ko ninyo bi. Kay total ni vitamin multi club diha.
5: Dali, mo man ang multi club pre. Ato na pre.
3: Oh, sige, dito, dito. Tara. Ay, nakapultang man ni, nakatubil ko kasi ako charita.
4: Sige, sige, tara, tara, tara.
3: Tara, tara, tara, tara.

0: Ay, selamat kayo dadahan.
1: May usama niya sundo unta ka unya usama muli lang kay kau.
0: Ay, ayo lang dad mo magwalang ko mag walang angkas lang ko.
1: Ah,
0: hoto lang tong vlogger nga libre sakay.
1: Ayo tong bungoto ni tasbo ka basi manuok.
0: Ayo to manuok, ayo mo bita manuok bita to. Dimawas passing. Kuya mo mangitag side wheel bisag wa sing. Sige na dad, oi, bye-bye dad.
1: Kuya, kaya ito sa kailan trik, kaya ang portahan.
2: Kuya, awan nung sa kailan. Pasensya na kaya kasi kumulti ka pa rin, kaya marami na yung portahan ko sa balay.
3: Kaya ilan yung mga ito, pre? Ito naman ako. Kupinsa ito.
1: Warik-warik mo ito siya, pre.
3: Warik-warik ito. Oo, dapat sundoon eh mo. Kaya adlo kayong panahon ron.
1: Balik ito sa ito ang topic ba?
2: Oo.
1: Grabe lang yun yung mga...
3: So,
1: na mga pag-unggawasun, pre?
3: Tiba na, kuya pa lang lang yung...
2: Pasari?
3: Dili naman lang yung...
2: Wala ko na tanong tanaw to ba?
3: Kaya pa lang yung bibamix niya, tibunak sa mga ginaan.
1: Otro ha, otro ha, tanaw, otro ha.
2: Baby,
1: Kita
2: tahan, kita kanan.
1: Di ba okay kayo?
3: Dako kay kargada ng laki, pre.
1: Laki na
2: siya. Grabs, baka pa na nabay.
1: Shagit!
2: Grabe,
1: oi. Grabe,
3: oi. Imo mangi Bluetooth ang speaker pero kusog ganin ay
1: kamay. Grabe, oi. Inay na
3: ko. Inay kamay.
2: Madalawa ko, babe. Madalawa, babe.
1: Hindi ba, di mang volume man, pre?
2: Ayaw na ba?
3: Daot ang speaker.
2: Mura mag ganang busina.
3: Daot ang speaker yung Bluetooth, pre.
1: Overmode man, overmode.
3: Ano yung overmode siya?
1: Ah, sige.
3: Grabe.
1: Grabe. Enjoy lang, enjoy. Good.
3: Kuya, kay mabana ng aktor.
1: Dahil pa ato balindutan yung mga lawas, yung mga gawas ng mga
2: eskalador. Kung ano yun?
3: Naitato, pre? Naitato sa paa?
1: Naitato, na heart sa paa.
2: May, pag-iton sa man, ako'y bago na rin.
1: Eh, masya ko ng bago na mo?
2: Ako'y bago na rin.
3: Napo ba?
2: Oo, muna yung ginasubay ba yan?
3: Bago na sa?
2: Bago na
3: rin.
2: Yeah. Oo.
3: Sir.
2: Dalawa, kayo.
1: Allah?
2: Oo?
1: Kuya, one.
3: Six. Sige, pre.
2: Tanawa, blanding buhok ba? Ay,
3: grabe ko.
1: Grabe.
2: Nay, ariyos, ariyos. Sangyasang abil,
3: oh. Ayan po, siyempre, nay, ariyos, pre.
2: Natural.
1: Taka-asa ka rin siya.
2: Permintin yung kumagluyaan. Ibang hindi akong gina-saving siya.
3: Siyang buktod,
1: pita. Ibang hindi ko
3: murag si Andre, murag na pangalan, pre.
2: Oo.
1: Ibang hindi save, may mag unlock.
2: Alam, oh. At talaga pa, ano, ang puti kang paon. Ano ba dyan yung tato? Oh.
1: Duta, anigla. Ang
3: Apam ni, pre, yung ang laki, pre?
2: Ayaw nila mo.
3: Apam ni,
2: pre. Amo nila mo ng laki yung sana siya. Kaya parang ba...
1: Kung kargadas laki.
3: Buram ni si Romeo. Kato si Kikingong... Kanyang aktor, babo si Romeo. Kato si Kikingong ng ganang kuwan. Diwata.
1: Mamuwi si kargada ni Villarreal Mark Antone.
2: Yo. Kasi sa sasang, anong kargada man sa lalaki yung kita now?
1: Si Gary Panibaan. Gary Panibaan, dakusap kay kargada.
3: Guwapa kayo.
2: Tanawa.
3: Ang babae, guwapa kayo, pre. Murag si Rosemary Ignacio.
2: Talawa. Talawa.
3: Pre, yung naong ni Rosemary, pre.
2: Pare, talawa. Diri ni mo nakita, pare. Diri ka ganahan. Kuya kayo ni Bera, pre. Oh, talawa. Oh, samtang ka video, ka jacket pa.
1: Oh?
2: 46? Yawa. Kuya kayo, pare. Pero...
3: Part 12
2: ni? 12 ni?
3: Layo. Layo. Layo na kayo
2: ni? Series mo, guri?
3: Series.
2: Series, oh.
3: Asa mga
2: 1
3: to
2: 10 na ni? Lapas akong memory card.
1: Record pa?
2: Oo.
3: Baliktad ang ataw na kitaan, pre. Nag-una tas 12.
2: Mura ko nila sa libro.
1: Pasahe, guru biyan.
2: Ang table of contents. Sa ka ng ayahang...
3: Takay, mayroong 1 to 11. Ano mag-sukod pa tas 12?
2: Takay, gugo. Takay, good. Depende na sa inyong hatag. Kasi, pre, mag-ino man ta.
3: Mura mo na yung token. Mag-ulong mo na ni, pre.
2: Di mo na mo patak ang metro. Walay kuwan niya.
3: Siyacha.
1: Ano mo yung siguro para maayo?
3: Tuba ni pre ha. Ayan ang butang ice. Kuwang ice, pre.
1: Ayaw, butang ice.
2: Bebebe.
1: Pusagak.
3: Grabe. Grabe mo lang. Grabe mo lang. Okay.
2: Grabe.
3: Hinahinay lang. Inom, pre. Wala ba kay amot? Kusok kayo. Kusok kayo inom mo yung amot.
2: Ako ba yung nagbit? Ako ba yung multi-cab?
1: Pero na ako yung mag-ulri.
2: Ay, bebebe.
3: Napo na yung buhad, ha?
1: Senior lang mangbay, pre.
2: Senior?
1: Senior po ng laki.
2: Oy.
1: Muna ininut, pre.
2: Bebebe. Tanawang lang, pre.

Ati Daria Oga, Marin Daria ka, Marin Erika. Pinaramidaga sa to istorya kay di managyo ni makanta. Pag-enjoy kid me, labi na mag-uban me na ako ng mga amigo na ako. Kagrabi kayo, mga chinango kayong dako. Na isang source na mo sa noon, kanisa source po na mo sa mga skandal. Eh sige naman na siya ako kuhan sa mga comment section na mga bago. Andun nga, naabot Miss Balay, nga naabot akong asawa, hinali mga pangitabo.

0: Aku nak pergi kapur ni berterbahu. Aku nak pergi berterbahu ni.
1: Dad, okey lah kaya dad. Choks lang na. Makaya raman aku, dad.
0: Bantu yan, mga naku. Nga mura makagbaminti galuya.
1: Normal maginang kulang kagdulog, dad. Magluya man juga.
0: Pero mo lagi, anong, di ko gusto nga ka na ganing maluya ka. Kabawapya ka. Usaya ka, di na tamakay kayo nung ka na ganaan. Kay luya kay ka.
1: Ay, malagi dad, uy. Ganang, saan lagi, kailang kapoy lagi kaya mo. Wala akong mga, mawala akong kondisyon.
0: Ay, saan ganda yung mong kwande? Ako, wala akong kasuato sa mga opisina. Saan ganda yung mga tirada, di magka-computer, mapipinti?
1: Go, di ba kung napisi masudlan dito, dad? Kay, kabalo ka, kanang mga kauban na mo di ha, o galang akong amo, di mo lang ginapasulog mga tao kay, makakuan, wala ba yung may permit dano sa BIR no? Kay, kabalo ka ni BIR mo, raban ay kusukay maningil.
0: Uy, masig mga hacker mo ha. Nasikapan mo ni Kwan? Nasikapan mo ni Martin Collins?
1: Adili, oh, nami mga produkto, dad. Oh, wala lang lagi sabas sa kong amo kay kamalo biasa ning mga kuno taga BIR no nga magsigira og ganang paningil.
0: Bitaw, han kung mingaw ka nang kapoy na kasi mong trabaho, so tigil lang po, garon nga. Ako, andam mo dyan kong trabaho, mamasayro ko.
1: Lagi, basta wala problema.
0: Hindi ko gustong magayot, kagmayo, makuhan ka ba? Hindi ko gusto nga ka nang ganing ma-stress kagmayo kay kaboba ka sa tagakapinangga.
1: Kapoy lang dyan kayo ang akong kwan, dad. Ayaw kong trabaho, dad niya. O sapa, dad, ganang, sorry ka na mamuhipoy akong lawas. Kana akong tuhol. Kaya siyempre, magtindog, maglingkod, magtindog. Mahawak, ana sakit.
0: Balibali, ha? Balibali.
1: Balibali, ana ba?
0: Mahawak ko na yung trabaho. Ay, kisa na!
2: Pre!
3: Hey!
0: Pre!
3: Oy, madam, mayong buntag niyo muna, madam.
2: May gabi, ma'am!
0: Nay, kalag mo na rin, pre. May siya
2: mo. Alaga niyo lag. Naibago na mo, pre. Naibago.
0: Bago.
2: Ang litis ni. Ang gold medalist.
3: Tanawa.
2: Kita itong bago.
0: Itong... PM siguro ang link.
1: Saan naman ninyong itanaw di ay?
0: May kanang nagtanaw big mga gapong ng mga manok.
2: Mga
0: panabong ba?
1: Kanang klan? Kanang mga sabong-sabong din yung mga tanaw di ay?
2: Paano? Kanang sulod-sulod yung sinugal ba?
1: Grabe yung kaya mo ba no?
3: Wala ko kayo mamoy.
2: Tawanan ko na kanyang online mo kanyang mga sabong.
1: Anagina.
0: Mara na, kalingawan na mo, may.
1: Makasabot siya kasi niya, boys will be boys, Jun. Yeah.
2: Ana. Anagina. Pre, may ito na si Kwana.
1: Masot ako ninyo mag-isirihanan sa siguro mo diyan, ha?
2: Salamat, ma'am.
1: Sige.
0: Pre, kasi mo na yung nindot, pre.
2: Bago ni pre, tara, pre.
3: Dala na siya pagungan, ma'am.
2: Tara,
3: pre. Pakita.
0: Uy.
2: Perting na niya.
3: Buro ba lang tawa? Kita ka naman po. Kata lang gold medalist.
0: Alika, puti, uy.
2: Klaro. Grabe ang kamera, pre. Kibutang sila, pre. Kita kayo, pre.
0: Kuya, wapos lucky, pre.
3: Tarawa, ho.
0: Kasi maluoy yan na po.
3: Grabe, wapos. Tarawa, wala panos. Grabe, wala panos, pre.
2: Grabe, juicy kayo, pre.
3: Grabe naman na, pre.
0: Pre. Huwag gargaras lucky, pre.
2: Anong lucky naman? Ang babae, may tanaw.
3: Bapa
2: kayong babae, pre.
3: Kamu mga bayon, siguro.
0: Maangin man kay kasumpay man.
3: Do kaya po magubuan ng lucky, eh.
2: Lami kayong babae. Blandi yung buk. Blandi.
3: Mau ka niyo? Grabe yun. Yung lawas ba? Yung agduguhan pa kayo para lang mga panunlog kawatan. Grabe.
0: Grabe, maning.
2: Ang lucky, pre, ako magkargaan. Ang gargaras sa lucky na ako kayo.
3: Grabe, papa, pre. Grabe naman ang pare. Nakaturbo man siguro na pare.
2: Grabe. Anatak yung laki pre nakaturbo.
0: Pre, nahuman na pre. Nahuman ang laki. Dali na siya nahuman pre. Nahuman na.
2: Idaran siya ng laki yan eh.
0: Kung naapa ko na pre, sigundahan ko na pre.
3: Grabe.
2: Ang sakuha na pre, parang kutong pre ko sa isa.
0: Suway ko na ko pre.
3: Ako si... Sabi.
0: Ingon ko nga. Kuya na to.
2: Klaro na pre. Siyat sabi.
3: Talos na ko pre. Matag ako mo'y mag-ana. Successive. Multiple choice may yung pare.
2: Successive
3: ka usa. Pare, di na mag-angoy pare. Magsangkiig ni. Kung ako ni magsangkiig ni.
0: Grabe, Gimri. Grabe siya magkayo ni.
2: Turbuhan na mo na isa ka kuwana ni. Wala na bugha ka ni.
0: Musaka mo
3: ba itong... Pare, isa, ako ni pare ha. Bawad siya pare.
0: Pre.
3: Isa pare.
2: Kabalo kayo ng style mo pre.
3: Di ba niya i-bluetooth pa rin? Di ba niya i-bluetooth? Ako na sanin na doon rin.
0: Maragi. Oh, wala siya kapagong si Kuanbe.
2: Siya siya prebe.
0: Parisido eh.
2: Paragalagalagot ka.
0: Gidalagin siya arang yung cellphone.
2: Masi mabasa itong cellphone.
0: Pero wala kay link. Di ba kapasahin niya?
2: Bag-or pala akong cellphone. iPhone 17. Fully paid.
0: Pre. O may tubig niya. May agas. Uy! Awar agad.
2: Masi na kaigay. Tapos tuba pre. Kibutangan eh. Masig sa tuba to pre. Kibutangan mo guys.
0: Abi, mahon is breaking siya.
3: Pare. Ah, salamat ka pare. Pase sa pare, ginuka mo ko pare.
2: Sige talaga pre, ngaw ako kay buhok.
3: Ah, pare, taligsig sa sulod, taligsig, taligsig.
2: Grabe na tawanan. Gina gino.
0: Pre, gino di mo. Ay, karon pagawas ka tulog gon ka, bo.
3: Sulod mo. Gapoy ka pare.
2: Luya, luya.
0: Pre, dekha na ba mga utik.
2: Kita bang lima.
0: Dekha na utik to susunod si mo.
3: Ay, pare, kaya ba lang.
2: Tamis begini si duga pre.
3: Pre nagkakaon magugugan rin juice pre ba kanag pineapple o kanag ganing snowbear ba.
2: Okay ra kay otito dili sulom.
3: Okay ra kanag sulom dili sulom kay. Sulom kay diabetic. Okay ra sige. Pre di sa ko pre di sa pre.
2: Okay man nene pa ko pre kay. Pasa ang link, pasa ko yung links mo.
0: Sige ha, magpaabot ko na ko.
2: Tanawang link.
0: Magpaabot ko.
2: Oo, siyempre.
0: Tuwa na ko mga kumpare, nangulit na sila.
2: Pre, ang lain, pre!
0: Ay, mga wagon, dyan ganyan sila ay. Mga wagon kayo ay, matukos akong asawa, be. Ang asawa na lang ako panghimungtan, ani. Ay, antukos akong asawa.

0: Tog da ka?
1: May mapipagkwa lang ako, tagpilaw dyan.
0: Ay, sagtulog ko eh. Grabe kayo.
1: Asa man?
0: Kanina ba, nakasilip ko sa cellphone eh. Parisidoy.
1: Anya?
0: Daan si... Ginownload nga, iskandal.
1: Ano
0: tinindota kahit ang ahon mi, uy.
1: Uy, kamo ba no? Kaya masige ko, kamo mga, ano ginawa mga laki, no? Basta magtapok mo, pero kung nila isabong, iskandal yung ginatanaw.
0: Hindi, kaya maayo na lang po, ne? Kaysa magbinuang.
1: Ay, tanawin
0: mo, tanawin mo yung mga video. Agi, balibali lang yun,
1: ha? Kasi na lang ang skandal na?
0: Ah, pasan nindot? Nindot kayo, medyo bulabulabok ba, iba?
1: Ano ba?
0: Mi, ako itong i-apply pa kita si mo, abi.
1: Nasaan man eh, kung ano mo na, Ton, saan man eh,
0: saka mong gano'n kong libido. Gahi na kayo, Mio.
1: Uy, Anthony, ayaw dyan ko garagaraya kayo, araw ako sa mode.
0: Ano, wala magka-smooth yan? Oh, tulukad lang na biya kung wala ka makahilaboti mo niya. Wala ka-smooth, perminti.
1: Apoy biya kayo.
0: Akong ibunal-bunal si mong kilid, oo.
1: Bisa pag ibunal-bunal mo na, ikapoy ko. Kapalo biya kayo, kapoy biya kong bike-bike, ha?
0: Mas palabi yun, mamani mo nag-bike-bike kaysa kanyang ako ang tabadidoy.
1: Oh. Ayos, lagi ka din mong walang ka ng kapoy, magkakaayo eh. Nag-oxygen biya ko sa nag-bike-bike ko, ayaw ko gara-gara eh.
0: O niyan, hindi, huwag na lang siguro ta. Niyan, saan kumani nga, di naman imapong ka, nagkipiti mang gahi ah.
1: Ay, tara ka niyo. Na-use oil, kanala sa'yo gamita.
0: Masama, imo ako, ano?
1: Imo ako na lang. Ay, sorry ko na, Dad. Ay, lang ko na, Dad, ha? Sunod na lang, Dad, sunod na lang.
0: Ugma,
1: tanaw lang ko, ugma, kung condition ko, ugma.
0: Sige, matuwag tayo, ugma na lang.
1: Sige, Dad. Sa kong asawa kay kapoy man siya master o kining ay da ka o kining ano ya didaria oy taasa ba niyo tulo man mo kapoy ko eh. Bitaw ka lang kana ko mga usama ni ako ang asawa nga mura magkanang gahapo perminti pero wala na ko lagi panumbaling kay balo ko siyang trabaho. Muto nga, nilalik siya, takilid na lang ko sa kilid. Ako na lang gimana yun, nag-ML na lang ko. Kanang mantener og lima ba? Muto nang wasan ko, kanang nahibuong ko paghuman. Muto nga, katataon, napatod siya na ako sa iyang trabuhan. O ginani mga panghitabo.

0: nyatod ako dad be kay malitas ko karon dad.
1: Naa mo ko ta diri dol si mong gitrabahoan.
0: Ay salamat kayo nan. Thank you. Kapoy jud gubang. Bye bye dad.
2: Oh, onya ha. Oleg sayo. Ay sakay atong long hair ha.
0: Ay katobanok di ko sakay atoy.
1: Ay, ko na kumasawa.
2: Ako sama mo talikod, murag yung jaw siya si Katia Santos.
1: Ay nako, makatubang murag si Julian Santos. O matakilid murag si Jeffrey Santos.
2: Pre, pero ito mo rin. Pre! Ikaw mong kuna na pre.
3: Pre! Ano si Paris ito eh? Pre! Pasensya ka pa rin sa doon, kaya parang pagkukitulig, kagkakaap.
2: Pre, tapok-tapok tabi.
4: Ata si Manay. Basta mo tapok na nanapanay litis. Ano sa Manay?
2: Ano sa Manay?
0: Pare, may bago rin?
3: Sorry, may bago. Isa pa pare.
4: May matag sa kinit, hindi makitaan. Paspon kayo na makuwak lang pre.
3: Be.
2: Na. Ipamatod yung imunding.
4: Gold medalist, yapon eh. Tara.
3: Di ko kayo, kayo, pero skin di biloso tayo mo ha.
4: Baka ni, nagtuwa pa rin, gold medalist skin di. Sige niya po ng gold medalist.
3: Sabag yun. Rarawa na misteryo na pre.
2: Oh, ginagimalibog ta. But anyway.
4: Ang nag-upload na pre, gibutangan mo. Oh, no, gold medalist, gibutang.
2: Butangan niya, watermark?
4: May watermark niya. Oh, pre, sige niya, biloso ni pre.
3: Biyawa na pre.
4: Kato na sa Biba Mix ba?
2: I-play na yun. I-play na yun.
4: Kapo na yun, kato na sa Biba Mix.
2: Bido be. Uy.
4: Nayalam sa kanan. Burasat si Lorne na.
2: Nayalam skillin.
4: Diba?
2: Ninduta, uy.
4: Biyaw ka. Ay, pre.
3: Iyaw kayo, dalawa.
4: Naligo pa yun si pre. Naligo, pre.
2: Grabe, pre.
3: Pare, nako'y bagong litis, pre. Kuna kay bala, napo ko yung buka.
4: Napin mo na eh.
2: Napo kay bag-upo na po.
3: Dilagay lang ko bag-upo.
4: Ikaw, pre, sige lang ang pangayo, pre. Pag-practice, okay.
3: Desa.
2: Minus linkron?
3: Dalawa niyo.
4: Minus linkron, pre.
3: Dili lang kayo na ko, ne. Dili lang kayo na ko ma-picture out yung dagway ng babae kay nag-side view.
4: Uy.
3: Medyo bambaw buong blandi, oh.
4: Blandi po, eh.
3: Trabaw.
2: Murag, pamilyar man sa ako, pre.
3: Di ba, oh?
4: Sige, pre.
2: Pamilyar.
4: Pero, huwag mo talikod, pre. Murag.
3: May pamilyar ang kailangan ko yung lawasan, eh, oh.
4: Akari, huwag talikod, pre. Murag, kailan, di ba?
3: Naitatos likod, oh. Di ba, sa basta?
2: Murag, pamilyar na ko yung tato, pre.
3: Di ba?
4: Napitatos tango ko, pre.
2: Kita naman ko aning tato ngayon nga, kisak.
3: Niya naitulong ka star sa likod. Sabi na itulong ka star na sayang, tanggugo.
2: Pre, ang iyahang paa.
4: Iparwad naman. Dili naman mo, atubang, pre.
2: Wala may atubang.
3: Di man yung atubang. Di man yung atubang niyo.
4: Side view naman siya.
3: Side view naman ako.
4: Ay, di ba.
2: Kuyaw sa
4: pre. Basit na yung mga part.
2: Kuyaw sa mo dakdak, pre.
3: Totoke rin yun, totoke.
2: Kalaway sa Ethnic Games. Nag-yak-an-yak.
3: Di ba?
4: Kani nga blanding nga buhok, babarag. Kasakita naman ko ng blanding nga buhok, pre.
2: Tuol, bito, pre. Pamilya sa ako.
3: Sige, kay mapasis ako. Kaya mahara mo na yung gutom sa kong script. Mapasis.
4: Grabe.
3: Mapasis ako, ha?
4: Ay, malakaw po karon.
3: Okay, parang po na itaman si mong script.
4: Oo, gani. Dali, ano, mukhang na magkikipotang po nila po.
3: Oo, gani.
4: Sige na, kay mag... Sige, pre. Ikaw rin bahala ng bagong link niya.
2: Andali na, kayo mag-self na ko.
4: Ayaw na ma.
2: Yun na pa. Pagkailan mo ko ito babaeng pakita ni Parisido ay di... Skandal? Tidyo ko maka... Di ko mamahimong masayo. Murag si Bibian mo gito. Murag si Bibian gito ay... Unya na ka. Sukdaon ko ikaw.

0: ப்ரே
1: ப்ரே
0: ப்ரே செல்போன் ப்ரே அப்படி கிரங்க மறாய் கோடி மோ பிரிபா பி பி எம் சகோ தூங்கி ஸ்கண்டல் பி பி எம் சகோ கருண்டாயன் பிரே கருண்டாயன் gula kunyo
2: okay kunata luda
0: asa pa ASAP ha ah adalia adalia karon tama gid muli ron sa bibian magmuuli siya kumpron tahon ako siya o kung ano na buhat kini kada ko kay dako jud ko pagdudang siya gito di ko mahimong mo sayo punan ana ni niabot na niabot tay taon ni open ako bi agoy kanindot og lawas oi akong asawa mong gini. May pasalaing laki mo dakdak pa ay nanas bibian.
3: Piti, piti, ti, piti. Hi, Dad. Sorry na, kapoy kayo, Dad.
0: Kapoy ka?
3: Kapoy ko.
0: Ano man, otrohan na po ka?
3: Sige, yastrohan.
0: Nakabaw na ko siyo mga tirada.
3: Ayaw, pag-inana, Dad Anthony.
0: Kita kare. Oh, ito no ko sa cellphone basig buta ka. Kita kare.
3: Ngano nabot ni ani nga ngano na kay kinani nga video dad. Dapat giblay na og naong
0: dihan ang pangutana na kung ano na buhat ni Monica.
3: Dad pa sa iluwa ko dad na buhat ako na dad kay.
0: So ni tukan juga nga ikaw ni.
3: Ikaw ni. Baro mo na lang tato sa luyoon. Ito lang ka stars ng kuko.
0: Ngano ang anak ka maayo kang mudala. Nga sa kuwa, di man lagi. Ikaw ha, ikaw
3: pala. Wala mga, di ba ko kamusulti?
0: O saan mo?
3: Di ba kamusulti ako kiingnan magkwanin niya nga tarungag dalak, ha? Ba't ako kitarungag dalak? Ay sakto pag kayong bayad.
0: Kinsa man yung laki ka imong kakuha ni mo. Imon yung kusto meron.
3: Si Darwin. Tanawa ka higdara, tanawa ka higdara.
4: Patuloy kay gamay kargada.
3: Wala ka kita na. Ang bilbil o maragat tayo gulor.
4: Ugi angkon gini mo ga ikaw gini gian.
3: Sorry kayo
4: na. Na buhat man ako ni mo nako di mo ni Bibian.
3: Gaano ra sa amo to dala gini mo. Nang inahanglan mo man abot trabaho dito dan.
4: Nagpila po bayad di mo.
3: 1.5 ka na giyon.
4: Ni mo ra kung niloko ka. Nagtrabaho ka sa call center.
3: Call center ra ka
4: di pajerjer.
3: Dan. Sorry kayo dan. Sa iluwang ug dako. Gudi tara kayo mo. Gudi tara kayo sa
0: dan. Dan.
3: Bungot sa itoy, Master. Maring Daria o maring Erika. Tagna pa lagi gigos akong ibati. Kinapalpaan siya kung taman ba? Si Bibian di ay? Dili lang kay usa, duha, pwede na kahana manini matanaon ako dito sa Rejub. Grabe kayo makakita ko, grabe. Siya may high pointer kayo siya dito. Master, saan mo ako ni nga? Sakit pa kayo sa kuwabiyaan mo ako ni akong asawa? Nga kitabudabuhan na napagito siya kuwa kitabangan siya doon ka negro. Bandura na kayo siya pagmasiyar, magmalimang na siya, dalira kayo mukuman. Napay kayo sa master, katukog, nanugam, nangutot di ay. Grabe kayo, Jill Master. Ay, grabe kayo. Maring Erika o maring Daria. Saan man ako ni Tambaki ko ninyo, B? Maluoy tayo. Taon mo. Kapoy na kayo-kayo ko ng trabaho, Aba. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dini na lang ko to. Mark Anthony.

0: bakit to? Braga na rin. Ato ang nga gibasa nga kagi sa usa ka to ang sender.
1: Ah, letter sender?
2: Yes. Kuya, sa kayo mga kuya kay mga bala.
0: Kuan oi, lindos. Lagi mga diligid na kabalo ka man karon karagdagan ko na ning ana aron.
2: Hoy, Mark, tagay pa mig link Mark oi.
0: Dai mga babae ron nga kanang mga self support. Ang mga pa eskwelas lang ko galingon ang ilahang gihimo nilang kanang taming aron nga maka-income sila ilahang lawas maring.
1: Aba.
0: Nya pagabot nila sa panahon nga maminyo sila although nga medyo haya ay na pero ang salin-salin nila imong konsumaba.
1: Ay, lamog-lamog na lang.
0: Lamog-lamog na lang kay gipit lagong na magmaayo.
1: Grabe kay pit lagong, oi. Wagi piling oras.
0: Oh, ako gi wala na ko kanong ana ron bansa na sa syudad ng Pinoy na ano na pit lagong.
1: Abot kay bayla man pit lagong ni Mayuta ni.
2: Ay, kung kayo na
0: sa syudad
1: Bangonin.
2: O sa mga pit lagong.
0: Ano mo?
1: Ano? Ang garap ana ba ini kala sa sugo ba? Ana ba?
2: Ay, kana pag harvest ang kuan.
0: Lahi magani.
1: Lahi magani yang hangay.
2: Ano, kadto kita.
1: Sa pay ba ni yang hangay?
2: Ang bio ana nya.
0: Ay, kabalo dai siya.
1: Ana, ana.
0: Sabilik man
1: ako.
2: Kita ko pero wag bulo si pangalan, si Lagong.
1: Si Lagong magani siya kana pinaana. Hot give ana din sa mga kana mananggot mi. Kasi sempre matanggal man ang mga lamog-lamog ala no.
0: Mga kato mga lumot.
1: Oo, mga ana, UTC, ag UTC.

0: tungod sa iyo, Desi. Binugbogto mo. Maagya ilaming itimpla.
1: Tama no, wala tribal yan.
0: Yung Desi, binugbogto mo. Onya, ganahan ka?
2: Oh, siyempre ang Astra di ay.
0: Ang Astra. Ay.
2: Nagisi akong puro.
0: Oh, ay, kamalang ka. Nay Astra. Hilong Astra.
1: Agang ko ang hotel. Hotel sa Cagayan.
0: Cagayan Parkview Hotel. In the middle of the city. And I'm going down there. Place in Cagayan.
1: Kamalo ka, Maring.
0: Parkview Hotel.
1: Elementary pagkukuha na, mga grade 1 or grade 2 po.
0: Kuha nga rin. Kalin sa mga kuha na.
2: Napaisa ka to. Tama. Beber sandal.
0: Oo, katong.
2: Ayo, presko sa tiyo.
0: Oo, katong kuha. Siko wallet. Siko wallet. Ang wallet na maswerte.
2: Napaisa. Katong sa eskwilahan.
0: Ang saman.
3: As Chris Ritter, 1941.
0: Okay, katong.
2: Bila yung nakumakuha no eh. Kaya na ko
0: ng... Pabalik ba? Mga katong ano sa katong din ako. Tatsir may... Hindi na tamag kuha na lang. Kaya mga kuha mo na. Hapit na ako. 55 na. So, hapit. Tambang ka na, Tommy.
2: Okay, pagkakay. Okay, kami ng oras, mga Maring. So, ako namati man karon si... Itong...
0: Si Mark Anthony. Si Anton.
2: Si Anton. Kung namati ka man karon Anton sa Sukmatigod. Kanang... ayaw pag-ingon nga kanang mahadlo ka kay... Nagpabuhi man ko diga po. Uy. Muna dili ka makuha sa mga asawa kay... Kapabuhi man po ka, uy.
0: Oo, ikaw naman po, daulims man po ka.
2: Daulims.
1: Palamunin man dahil ka na, Anton. Palamunin.
2: Salanin mo ni Anton. ako lang ikasulti niyo kung namati ka karoon, ha. Sagdi na lang na, uy. At least man lang,
1: Anton, kakaon, magiging po ka?
2: Ipacheck din ang sakuan sa Sundown Clinic. Matagin, birnes, sakad, hapon, nga doon ang gabi, sa Sundown Clinic, mga maring, gapanas lang niya,
1: At least, wala sa ikuan.
2: Ga-screening sila diyan na mga tambag ka. Basi naigo sa kuan maring ba?
0: Sa asa?
2: Mga AIDS.
0: Sa mga diyan din na diyan? Sundown?
2: Sundown Clinic sa...
1: Sa pa na napita?
2: Di sa CHO.
1: Sa
0: CHO.
1: Sa CHO. Dari sa may mabini.
2: Yes.
0: Sige.
2: Kamu kasi katambag niya ako. Manaman ko.
0: Ikaw diyan ako ni Maring Daria.
1: Ako dawat-dawat lang yun. Kaya kung amin yapon siya trabaho, at least na binlan pa siya glami.
0: Bitaw. Tama po.
1: Diba?
0: Lalo kayo punto, bisag di kayo ka-bright.
1: medyo bright lang.
0: Ganyan.
2: Ikaw.
1: Ikaw kayo, medyo...
0: Ako kayo, medyo bright ka, may kuwan magubugod ako. Ano ni siya?
1: Kapalo pala ka, no?
0: Ako pala mo, Anthony. I-keep tong kuwan, katong video.
2: Video.
0: Pag maglagot ka, pag ma-action mag-away, dada sa CR. Dito ka pa ni Malos.
1: Uy! Makabalos ang iotar dito.
0: Mababasli na sila. Palpali nagtaman.
2: Ano ganaan na isya? Asawa man niya ang makitaan dito.
0: Imnig bahal. Ana.
1: Butangig eyes.
0: Butangig eyes.
2: Para?
0: Para from, ang imong tuba, from A to Z. From Iggy to Siri.
1: Tama, kanama sa CR.
0: Ana lang! Ano mang mangguan mangka? Imong kun na matad yan. Imong nato na pwede mo kan imong asawa, imong lang nga po nangon. Kunya ka manay magbuhat og iskandal.
2: Ya.
0: Kung gusto ninyo.
1: Puro wa man sa kwarta gyapon.
2: Ibaligya nila.
1: Wa man sa kwarta.
0: Di na tara problema, magpalaran ta mo sulat sa mo ang basa. Kung mga istorya ha. Kaya kani istorya mo na man
2: riya ka. Last guy ka sulti kang Anthony, pasay po siguro may link ana po siguro.
0: Pasay may link ana bi kay para ate sa mong mangkwa na mo.
1: Ayo kalimot Anthony ha, link ha.
2: Among may investigate.
1: Dili sulat among gusto ang link.
2: Wala talaga ka oras pang amari, hantun o mapon. Kita makaoban diriya sa programa nga inyong gipaabot sa Mindanao. Ako si Maring Inday Erika Daligwa, padalimestes sa apanima kopya sa antawag ka mangunay usilingan.
0: Ikaw, Ben?
1: Pati paspasa, di ba kaya?
0: Okay, gada yun. Si Kwede Otso na.
1: Gini, hindi po nangyayayan sa kanilang panabang, si Tia Daria.
0: Sige. Master Director Nini, guwapa ka may pangit ako. Bye!
2: Nagkasalamat, Og!
0: Thank you for watching!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Hoy, Madi, ka lang uban niya. Gamay lang galing kayong away. Nagkulang dayon. Excited?

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1, Davao City.

0: Taklarek sana.
1: Exciting!
2: Gusali dyan sa Pampanga. Search, rescue, and retrieval operations. Mga otoridad nagpapatuloy.
3: Mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Maynila makatatanggap ng tig 15,000 pesos mula sa pamahalaang lungsod.
2: Davao City Mayor Baste Duterte muling binbumatikos sa Administrasyong Marcos. Alkalde, kinumparang pangumuna ni Marcos sa kanyang ama.
3: Mike Defensor, inaming nagbigay ng 30 million pesos na donasyon sa kampanya ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 election.
2: 76% ng adult Pilipinos handang sumuporta sa territorial defense ayon sa Octo Survey.
3: Sa balitang regional, makulay at makasaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026, pinasinayaan sa Agusan del Sur.
2: Balita international, suspect sa pamaril sa labas ng White House, patay.
3: Sa balitang showbiz, Casey Concepcion, nais magkaroon ng comeback sa showbiz.
2: At sa sports, katropa San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder, tabla na sa Game 4 ng Western Conference Finals.

0: Pananghalian na po ng Lunes, mga katropa, May 25, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang XFM stations nationwide.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang malungkot na balita may kaugnayan dito sa pag-akit na sa apat na bilang ng kataong kumpirmadong nasawi habang nasa 16 na individual pa o iba pa ang pinaghahanap po ng otoridad dun sa gumuhong 9-story building sa barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Ayon kay Bureau Fire Region 3 Spokesperson Fire Superintendent Maria Lea Saihili, ang huli po na na-retrieve ay ang biktima sa dalawang hindi ma-rescue kagabi dun sa Sector 1. Anya, nagkaroon ng initial cardiac arrest sa site ang biktima at hindi pa agad nadeklarang patay dahil hindi pa ito natitingnan ng doktor. Sa ngayon, mga katropa, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operations ng otoridad para mahanap ang 16 na iba pa.
2: XFM News Nationwide.
1: Aabot po sa 175 na polis mula PRO3 tumulong sa rescue sa gumuhong gusali sa Angeles City. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.

kayo at retrieval of freshers sa Gubong Rosales sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kasama nila ang Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagbabala ang PNP sa publiko na umiwas sa paligid ng Rosales upang hindi maantala ang operasyon at maiwasan ang panganib. Ayon kay PNP Chief Police General si Melencio Rantates Jr., prioridad ng mga otoridad ang kaligtasan ng lahat at ang mabilis na pag-responde sa sitwasyon. Patuloy ang clearing operations upang matiyak ang seguridad ng mga rescuer at posibleng victim.

habang nakatutok ang mga rescuers sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Para sa Nagtakay sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.

0: Katropa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residenteng naapektuhan ng malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo sa Maynila kanina. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog nitong nakaraang weekend. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ang kailangan ng mga apektadong residente. Kabilang sa tulong ang hygiene kits, family food kits, food packs at financial assistance. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi bababa sa 40,000 pesos ang matatanggap ng bawat kwalipikadong biktima. 10,000 piso rito ay mula sa DSWD habang 30,000 piso naman ay mula sa NHA. May karagdagang tulong din mula sa Pamahalaang Lungsod ng Maynila at building materials mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sa huling tala ng DSWD, nasa 2,100 na pamilya ang napaektuhan ng sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy pa rin ang mga balita sa XFM News Nationwide, katropa, makatatanggap po ng 15,000 piso ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Manila. Ayon sa Manila Fire Department o sa Manila Department of Social Welfare, sa pamamagitan ni Director Jay De La Puente, mismong si Mayor Isko Moreno ang personal po na mamahagi ng cash assistance mamaya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paghatid ng tulong ng tanggapan gaya ng DSWD sa mga residenteng nasa evacuation center. Samantala, mayroon pang baga at saka usok na makikita sa mga natutupok na bahay o natupok na mga bahay sa lugar na pinangirihan ng sunog.
2: XFM News Nationwide.
0: Senador Kiko Pangilinan ayaw isang tabi ang mga magsasaka sa gitna ng gulo sa Senado. Narito ang ating report. Report. Ni Senador Francis Kiko Pangilinan na mas dapat unahin ang laban kontra gutom kaysa politika sa gitna ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakapuspo ng Senate hearing para sa mga vegetable farmers sa Benguet, sinabi ni Pangilinan na hindi simpleng oversupply ang problema, kundi mataas na gastos sa logistics dahil sa mahal na krudo. Ayon pa sa Senador, marami ng tracker ang nag-atubiling bumiyahe dahil halos wala nang natitirang kita sa taas ng diesel prices. Tiniyak din ang senador na patuloy niyang ipaglalaban ang kapakanan ng mga magsasaka at isusulong ang mga hearing para marinig ang kanilang hinaing. Makapaghihintayan niya ang politika pero ang gutom hindi ayon sa senador. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel ang pagsisigawa po ng regular na press briefing para mas maging malinaw daw sa publiko ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gaganapin sa Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson si Alonto Adjong, mahalaga hakbang na ito para may iwasan ang kalituhan sa mga komplikadong legal na usapin at matugunan ang mataas na interes ng taong bayan tungkol sa kaso. Bagamat pinalalawig pa ang final details ng format, inasahan po ng prosecution team ang mahahabang serye ng pagdinig. Kaya naman layunin nila na maghatid din ng tuloy-tuloy at transparent na impormasyon sa media at sa mamamayan.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan ng prosecution team na ang mainstream media ang lalaban sa pagkalat ng fake news sa social media sa sandaling magsimula na ang panlilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, ang mga journalists ang kanilang magiging sandigan sa pagkapakalat ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na't magiging crucial ang paglilitis sa Vice Presidente kung dadagdagan pa ito ng mga maling impormasyon. Dagdag pa ni Luistro, ito rin umano ang dahilan kung bakit itinalaga bilang spokesperson sina Kabataan Party List Representative Renico o Rineco at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong para maipaliwanag ng simple at maintindihan ng publiko ang impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
3: Mariing itinanggi naman ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III at Senator Panfilo Ping Lacson ang mga paratang ni Senator Amy Marcos na may sabwatan umano sa Senado upang harangan ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Nilinaw ni Soto na maling impormasyon na nakarating kay Senator Amy Marcos kaugnay sa di mo balak na baguhin ang saligang batas para palawigin ang termino ng kasalukuyang mga opisyal at itaas ang age requirement ng presidente mula 45 patungong 50 years old para lamang ma-disqualify si VP Sara. Nilinaw din ni Soto na bagamat nagkausap sila ni Speaker Boji III, nilinaw po nito na kwentuhang magkakaibigan lang ang nangyari at wala raw seryosong usapang politika o tungkol sa charter change. Taasan ding tinawag ni Lacson sa Senator Amy na purong kasinungalingan ang mga chismis lamang na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula po sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Muling naging matalim ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagtitipon ng Ridge Coalition kung saan hayagan niyang kinuwestiyon ang mga nagawa ni Marcos Jr. bilang pinuno ng bansa. Sa kanyang talumpati, mariing ipinunto ng alkalde na muling lumalaganap ang illegal na droga, kriminalidad at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Habang binatikos din ito ang umano'y tangkang mapalawig ang termino sa pamamagitan ng charter change. Ikinumpara rin ng alkalde si Marcos sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya ay rumirespeto sa saligang batas. Sabay giit na ang visa ay tila nasa ilalim na ng isang martial law na hindi lamang formal na idineklara dahil sa umano'y pagpapatahimik sa mga kritiko ng administrasyon.
2: XFM News Nationwide.
3: Matapang na nilinaw ni dating Congressman Mike Defensor na nagbigay ito ng 30 milyong piso na donasyon sa naging kampanya ni Senador Dante Marcoleta noong 2025 election. Ayon po kay Senator o kay Defensor, malinis ang kanya naging donasyon dahil na-declare niya ito sa Bureau of Internal Revenue at nakapagbayad din siya ng kaukulang buwis. Dinagdag pa ng dating mambabatas na wala siyang nilabag na batas dahil hindi ilegal ang pagbibigay ng pera sa isang kandidato kung ang pera ay galing sa sarili niyang bulsa at hindi naman galing sa ilegal na paraan. Matatandang isa si Defensor sa tatlong pribadong individual na nagbigay umano ng donasyon kay Marcoleta pero hindi diniklara ng senador ang donasyon na ito sa kanyang Statement of Assets o Statement of Contribution and Expenditures o tinatawag na SOSE.
2: XFM News Nationwide.
0: Maring itinanggi ng Malacanang na mayroong kinalaman ng Administrasyong Marcos sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa kanyang mga campaign donor. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Office of the Ombudsman, ang siyang nag-iimbestiga at nagre-rekomenda ng kaso ay isang independent institution at hiwalay sa kontrol ng ehekutibo. Kahit malinaw na walang katotohanan ang mga aligasyon na may bahid itong politika. Ipinaliwanag pa ng opisyal na ang mga isyu ay bunsod ng nakitang mga irregularidad at pagkakaiba sa idineklarang ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth of Eni Marcoleta kumpara sa laki ng nagastos nito noong 2025 election. Ngayon din ang sarili niyang pag-amin sa publiko na may mga donor siyang ninais na itago ang kanilang pagkakakilanlan.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, nilinaw po ng Bureau of Immigration na walang umiiral na hold departure order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kundi isang immigration lookout bulletin order lamang. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, hindi automatikong mapipigilan na mga immigration officer ang pag-alis ng bansa ng isang individual sa ilalim po ng ILBO. Maliban na lamang kung may ilalabas na formal na warrant of arrest o kaya departure order ang hukuman o ang Department of Justice. Ipinaliwanag pa na opisyal na ang papel lamang ng BI ay mag-monitor at may pagtulungan sa mga kaukulang law enforcement agency upang agad daw silang maabisuhan sakaling magtangka ang senador na lumabas ng bansa.
2: XFM News Nationwide. 76%
0: ng adult Filipinos ang nagsabing handa silang sumuporta sa pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo at sovereign rights ng bansa. Kabilang po rito ang West Philippine Sea. Batay ito sa Quarter 1 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa survey, 7% lamang ang hindi sumang-ayon sa pahayag. Pinakamataas ang suporta sa National Capital Region na may 83%, habang pinakabababa sa Visayas na may 68%. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 responded sa buong bansa. May margin of error itong plus minus 3%.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Mga katropa, patuloy niyo pong subaybayan, suportahan at pahinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng XFM 96.5 Calibo, Aklan, XFM 91.5 El Nido at XFM 89.9 Coron.
2: Balitang regional.
3: Masayang balita, makulay at masaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 pinasinayaan dyan sa Agusan del Sur. Katropa natin sa balita, CJ Salban Louie na XFM San Francisco.
4: Buksan ang 66th na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa isang makulay na seremonya sa Dabilipos Macapandong Governor Democrito O Plaza Sports Complex sa Prosperidad. Mahigit sa 13,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang dumalo sa pambansang palaro. Tampok sa programa ang Parade of Delegations, cultural performances at fireworks display. Bagamat hindi personal na nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpaabot ito ng video message bilang pagbati sa mga atleta at kalahok. Bilang kinatawa naman ng Pangulo, dumalo sa Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Kasama rin sa mga dumalo sa Education Secretary Sonny Angara bilang pinuno ng Department of Education na pangunahing katuwang sa Palarong Pambansa. Pinangunahan ni 2025 Palarong Pambansa Gold Medalist at CN Bronze Medalist sa Pinjak Silat na si Precious Hope Cernilio Maglinis ang Oath of Sportsmanship, habang si Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo naman ang nanguna sa Oath of Officiating Officials. Naging matagumpay ang hosting ng Agusan del Sur sa pagpanguna ni na Governor Santiago Cani Jr. at Congressman Edibong Plaza na nagsulong ng mga paghahanda para sa kauna-unahang pag-host ng lalawigan. Magtatagal ang kompetisyon hanggang Mayo 31 sa ilalim ng temang Unlocking the Future Through Sports. Mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa Palaro to Agsur 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang CJ Salvan Louis, XFM News.
0: Department of National Defense, sigurit na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso. Peace talk sa NPA, wala nang planong ibalik. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
5: Iginiit ng Department of National Defense na lehitimo ang operasyon ng militar na nagresulta sa pagkamatay ng 19 na pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army sa Barangay Salamangka Bayan ng Toboso noong Abril 19. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro, kanyang pinasasalamatan si Governor Eugenio Bong Lacson at ang mga lokal na pamahalaan ng Negros Occidental dahil sa kanilang matibay na suporta sa Philippine Army. Iginiit din ito na propaganda lamang umano ng mga rebelde ang aligasyong mga sibilyan ang nasawi sa enkwentro upang magkakuha ng dagdag na suporta at tulong. Dagdag pa na Chodoro, hindi maituring na matibay na ebidensyang paraffin test at mas binibigyang halaga nila ang testimony muniya ng mga direktang kalahok sa insidente kung saan 11 sa mga nasawi ang nagpositibo naman sa gun powder residue. Samantala, kinumpirma rin ng Department of National Defense na wala ng planong ibalik ng gobyerno ang peace talks sa NPA. Ayon kay Chodoro, hindi na ito kinakailangan dahil mayroon ng mga programang inilatag ang gobyerno para sa mga rebelding na isumuko at muling magbalik loob sa pamahalaan. Nanawagan naman ang opisyal sa mga natitirang rebelde na sumuko na at magbalik sa gobyerno upang magkatanggap ng tulong at proteksyon mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Rage Coalition Mindanao inilunsad sa Davao City. Mayor Baste Duterte binatikos naman si PBBM. Katropa natin sa balita Juvente Espanyol ng XFM Davao.
6: Formal lang inilunsad sa Davao ang Reform Alliance for Accountability for Good Governance and Ethics o RAGE Mindanao sa ginanap na pagtitipon sa Davao Convention Center noong Sabado, Mayo 23, taong kasalukuyan sa pangunguna ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Di naluhan ang aktibidad ng daan-daang leader mula sa iba't ibang Duterte support groups, civil society organizations at iba pang sektor. Kabilang sa madumalo sina Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Formal ding sumali sa Rage Coalition ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte na kinatawan ni Davao del Norte Board Member Al David Uy, kasama rin ang ilang grupo mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa mga organizer, ang Rage ay isang multi-sectoral political coalition na layong palakasin ang accountability, transparency at maayos na pamamahala sa gobyerno. Binubuo ito ng mga grupong tulad ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, Partido Reforma at Reform PH, kasama ang iba't ibang civic organizations at ibang grassroots movements mula sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, sa kanyang talumpati, binatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y patuloy na korupsyon sa gobyerno sa kabila ng mga pangako ng administrasyon na sugpuin ito. Nilabas din ng alkalde ang kanyang galit dahil sa umano'y pagbabalik ng korupsyon at droga sa bansa.
7: Itong si Marcos, ganyan buang adik, ingon pa sa iyang iksoon, bangag, sirayong puwet, diverticulitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan, ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din, saka walang hiyaan ang
6: Samantala, nagpahayag din ang pangamba ang alkalde sa sunod-sunod na pagsampa ng kaso laban sa mga personalidad na itinuturing nilang kaalyado ng oposisyon. Ayon kay Mayor Duterte na nagsisilbing national convener ng Rage Coalition na mahalagang magkaisa ang iba't ibang sektor upang tutulan ang humanoy mga irregularidad at pang-aabuso sa gobyerno. Binigyang din rin ito ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan at paninindigan sa prinsipyo sa gitna ng umiinit na sitwasyong politikal sa bansa. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, XFM News.
0: Dialysis patient sa Bukidnon, normal na nanganak. Childbearing rate ng dialysis patient, 1% lamang sa buong mundo. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon.
8: Sa high-risk condition. Milagro kung ito ring nang normal na ipinanganak ng isang dialysis patient sa Bukidnon ang kanyang baby boy noong Mayo 17 taong kasalukuyan na siya ring araw ng kanyang kapanganakan. Sa panayam ng XFM News Team kay Alvi Ilaw, 39 na taong gulang, residente ng La Fortuna, Impasugong, Bukidnon, hindi na siya umabot pa sa ospital at sa bahay na niya isinilang ang kanyang malusog na 1.6 kilograms na baby boy. Ito ang kanyang panglimang supling. Ayon kay Alvi, hindi niya inaasahang magkakaanak ulit bagamat 3 beses sa isang linggo siya nagpapadialysis mula pa noong Hulyo noong nakaraang taon. Siya ay na-diagnosed na may acute kidney disease at regular na nagpapadialysis sa St. Marina Dialysis Center sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa pag-aaral, nasa 1% hanggang 7% lamang ang childbearing rate ng babaeng dialysis patient sa buong mundo. Ang kidney disease ay nakapagpipigil sa normal na ovulation o pagregla ng isang babae, habang mahigit 90% naman ang successful births na nagresulta sa premature delivery. Katropaw pang maiwasan na acute kidney disease, iwasan ang maalat na pagkain at ugaliing uminom ng Zanton Plus Gold. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News!
3: Apat katao, kabilang isang pulis at barangay chairman, patay sa naganap na pamaril sa isang piyesta sa lalawigan po ng Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
9: Patay ang apat na katao, kabilang ang isang pulis at barangay kapitan, habang apat din ang sugatan sa naganap na pamamaril sa barangay San Rafael Abajo sa bayan ng Santo Tomas dito sa lalawigan ng Isabela pasado alas 7 kagabi. Kabilang sa mga nasawi sina barangay chairman John G. Paeste Jr., Police Corporal Frederick Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station, Marlo Joaquin Bawi, 18 anyos, at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Sugatan naman sina Police Master Sergeant Jason Asherto ng PNP Santo Tomas, alias Jay at alias Lar, parehong 17 anyos, at Margie Bautista, 37 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, dumalo ang mga biktima sa selebrasyon ng pista ng barangay at nasa harap ng bahay ni Police Corporal Bautista nang sila'y pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang armadong suspect. Dead on the spot sina Corporal Bautista at ang barangay chairman dahil sa tinamong tama ng bala, habang binawian naman ng buhay sa paggamutan ang dalawang iba pa. Dinala naman sa pinakamalapit na ospital ang apat na iba pang sugatan para sa agarang lunas. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP Santo Tomas upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspect. Nagsasagawa na rin ng dragnet operation at mahigpit na checkpoint ang mga karatig na himpilan ng pulisya laban sa mga tumakas na salarin. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Weather Update.
3: Katropang Brian, may isang low pressure area na mataan sa 1,515 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at may katamtamang tsansa na maging bagyo o mahinang bagyo sa kalagitnaan ng linggong ito.
0: Katropang Buddy, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o parang weather disturbance sa Webes o Biyernes, at ito'y papangalan ng Doming, ang ikaapat na bagyo sa Pilipinas para sa taong ito. Nakikilos pahilaga sa Philippine Sea at maaaring makapagdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Quezon dahil sa trap o buntot nito.
3: Mga katropa, trap naman po ng LPA yung umiepekto sa Mindanao at Palawan, habang easterlies naman sa Bicol today. Kaya pinapayuhan po ang ating mga residente dyan sa lugar, mag-ingat sa pag-ulan pa rin, pagbaha, pag-uho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
0: Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng localized thunderstorm.
3: Ingat pa rin sa tindi po ng init ngayon. Danger level talaga ang heat index sa Dagupan, particular may 47 degrees Celsius, nasa 41 to 43 naman tayo sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan po ang publikong magdala ng payong, uminom ng sapat na tubig at makaiwas tayo sa heat stroke.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasa ang lulubog bandang alas 6:20 ng gabi.
2: Balitang international.
3: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, kinumpirma ng US Secret Service na nabaril nila ang suspect na nagpaputok din sa labas ng White House kahapon. Ayon sa ulat, naglabas ng baril at nagpaputok ng sunod-sunod ang suspect sa US Secret Service sa isinagawang checkpoint sa may 17th Street, Pennsylvania Avenue. Dahil dyan, dumipensa at gumanti ng putok ang mga opisyal at nabaril ang suspect. May isa ring sibilyan na nadamay sa insidente pero hindi patukoy kung sino naman ang nakapatay rito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa motibo ng insidente.
2: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Binabalak ni Casey Concepcion na bumalik sa showbiz, kaya sineseryoso nito ang pagpapayat para mas gumanda ang kanyang screen look. Dagdag pa ni Casey, hindi naman niya binibigla at minamadali ang sarili dahil gusto pa rin nito ang natural na proseso ng pagpapayat. Hindi naman idinetalye ng aktres kung kailan siya makikita ulit sa TV screen, ngunit sinabi niya na on progress na ito. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampamp ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
3: Atin po sa atin ang Premium D3, katropa. Protection sa buong katawan. Kailangan natin ng Premium D3. Tabla na ang San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder sa 2-2. Sa Game 4 ng Western Conference Finals today, nasungkit na yung Spurs ang panalo 103-82, kung saan hindi po ito pinaporma ang Thunder sa bawat quarter ng laban. Pinaunahan niya ni Victor Wembanyama ang ratsada ng Spurs sa kanyang 33 points, 8 rebounds at 5 assists. Habang nasayang naman ang nagawang puntos ni MVP Shai Gilgeous-Alexander para sa Thunder. Asahan po ang dumadagundong na Game 5 ng dalawang kupuna naman sa parating na Miyerkules.
2: XFM News Nationwide.
3: Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Lunes, mga katropa, May 25, 2026.
0: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo, mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: XFM.
12: XFM.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting.

0: Salton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po nga tayo mga kaibigan. Atin po muling tuklasin at pag-usapan ito ang iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan at kung paano nakakatulong. Ito pong mga natural, mga herbal na pamamaraan at itong mga bioactive compounds mula po sa mga halaman, mga prutas, gulay na kapakipinabang sa atin pong kalusugan. Pero bago yun ha, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin itong kahalagahan at benepisyo na maibibigay nitong tinatawag na collagen. Marami dok sa mga ano, mga kaubayan natin na nakasubok na nung atin pong Santon Gold Coffee Mix. Tatanong sila dok, ano ba yung pwedeng makuha namin dito sa pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix? At ano yung pwedeng maitulong nito sa aming kalusugan?
2: At isa sa mahalagang sangkap ng ating produkto na yan ay collagen.
1: Mm-hmm.
2: O, kung ang tanong, ano yung kahalagahan ng collagen at bakit ito itinuturing na isang mahalagang sustansya para makaiwas tayo sa mabilis na pagtanda? Mm-hmm. Ano? Hindi lang kasi isang aspeto ng benepisyo ang madadala sa atin ng collagen. Yeah, actually, yung collagen, siya yung pinakang most abundant protein sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
2: Nasa almost 30% ng ating total body protein ay collagen.
1: Mm-hmm.
2: O, at ang collagen, primary building blocks ito. Kumbaga sa isang bahay, bilang primary building blocks, ito yung para mga hollow blocks.
1: Oo.
2: At simento, ano? Na bumubuo sa ating katawan, maging sa ating yung skin natin, yung ating mga buto, yung mm-hmm. ating mga tendons, ligaments, at mga connective tissue. Matatagpuan mo din ang collagen sa ating mga major organs at pinakamahalaga doon sa ating blood vessel, yung daluyan ng ating dugo, ano? And also yung ating intestinal lining. Kaya napaka-importante ng benepisyo ng collagen.
1: Mm-hmm.
2: So anong ginagawa ng collagen? Ang main role niya is mag-provide ng structural support and structure itself, ano? Yung lakas o strength, at sinusuportahan yung ating katawan sa kanyang integrity. For example, yung skin natin nasira. So, ang collagen ay ginagamit to release and produce new cells. Ano? Ang nagagawa din niya is yung protective covering ng ating organ, nagbibigay ng structure, ng lakas at elasticity. Bahalaga kasi yun eh. Yung tinatawag na elasticity. Kung meron kang malakas na balat pero hindi naman elastic, eh para kang ano? Para kang hindi ka makangiti. Oh. Nangyari. At tinutulungan din po na maiwasan natin yung blood clotting sa ating mm-hmm. katawan. So merong 28 types of collagen na mm-hmm. na-identify, pero ang pinaka-importante nito yung 5. Katulad na 5, no, type 1 collagen. Mm-hmm. Ito yung pinakamaraming collagen sa katawan natin, comprising of 90% ng total collagen mm-hmm. ng katawan. Ito ay napaka-importante para mabigyan ng magandang structure yung ating skin, mm-hmm. yung ating buto, yung ating mga tendons at ligaments. So kaya yun ang may pinakamaraming collagen in the body, yung type 1. Yung type 2 naman, makikita mo doon sa mga elastic cartilage
1: mm-hmm.
2: o yung mga litid na nagpo-provide sa ating joint ng tamang suporta.
1: Mm-hmm.
2: Yung type 3, ito ay matatagpuan sa ating mga muscles o sa ating pong arteries, sa ating mga organs. Type 4, collagen, matatagpuan mo sa skin natin. Type 5, ito yung makikita mo sa parte ng mata, yung sa cornea ng mata mm-hmm. at sa layer ng ating skin, ng ating buhok. At doon sa mga tissues ng ating ng placenta ng babae.
1: Mm-hmm.
2: So makikita mo na ang collagen nakakalat sa buong parte ng katawan. Natin.
1: Mm-hmm, tama daw. Ano ba yung posibleng epekto sa kalusugan daw? Pagka itong collagen na ito, dun sa mga nabanggit mo kanina, no, na kung saan dun matatagpuan itong mga collagen na ito, ano yung epekto doon sa kanila kapag ang collagen ay nagkulang na?
2: Yun nga, no? Kasi alam mo, habang tumatanda ang tao, ang katawan kasi natin, we can produce our own collagen.
1: Mm-hmm.
2: Ang importante lang, may pagkain ka na pwedeng i-convert ng katawan
1: into collagen.
2: Commonly, ang mga collagen na kinagamit ng katawan natin,
1: mm-hmm.
2: galing yan doon sa mga proteins na kinakain natin. Ano? So, habang umiida ng tao, yung capacity to produce our own collagen, mm-hmm. nagdi-decline yan.
1: Mm-hmm.
2: Especially kung nasa age 25 to 30 ka. Ayan, nagsisimula na yung collagen production natin. Naturally, nagdi-decline. Kaya makikita mo sa mga edad niyan, medyo tumatanda na itsura ng tao.
1: Tama, Doc.
2: O, di ba? Kaya, yun kasi yung unang-unang manifestation na ikaw, bumabagsak yung collagen mo eh. Saka yung mga certain lifestyle factor, katulad ng smoking, pagkain ng sobrang mataas ang sugar content.
1: Yan, isa pa.
2: Oo, yung madalas na exposure natin sa sunlight, ultraviolet radiation, saka chronic stress, yun yung mga nag-accelerate ng breakdown. So, ito yung magiging problema natin kung bagsak talaga yung collagen. Una, yung balat natin, magkakaroon niya ng wrinkles, mga fine lines, nagsasag, bumabagsak yung skin, nagkakaroon ng dryness at nanipis yung balat natin. Ano? Kaya minsan yung mga makikita mo yung balat, pwede nang pag-drawingan eh kasi gumuguhit na eh.
1: Oo.
2: Saka yung paggaling ng sugat, napakabagal. Oh, at yung pagkakaroon ng stretch mark, kaya pag, di ba, mga nagbubuntis, tapos nagkakaroon ng yung mga kababaihan commonly kasi sa lalaki, bihira akong makakita ng may stretch mark eh. Sa babae lang. During pregnancy kasi, masyadong ni-utilize ang katawan yung collagen. Kasi nga syempre, may binubuong baby sa tiyan. And also yung tinatawag na hormonal decline. So, madali magkaroon ng deficiency sa collagen. Kaya yung stretch mark, nagiging mas madalas. Wow, ano?
1: Parang common na lang.
2: Oo. So, yun yung isa, no? Yung sa balat natin. Pangalawa, yung joint pain. O pananakit ng mga kasukasuan at pag-develop ng osteoarthritis. Kasi itong collagen, mahalaga yan dun sa ating articulation ng ating mga joints. Kasi kung kulang ka sa collagen, mag-stiff yung joints mo. Maninigas. Tapos maririnig mo, lagi nagka-crack yung cracking sound. Di ba? Pag ginagalaw
1: every
2: yung
1: movement.
2: Every move mo, may pumuputok-putok. So, meaning, hindi maganda yung kondisyon ng iyong kasukasuan. And nagkakaroon ng mas mabilis na cartilage breakdown, kaya nagde-develop ka ng osteoarthritis. Itong wear and tear of aging na type of arthritis. So yun yun. And another thing is, madali kang magkaroon ng osteopenia at osteoporosis. Humihina yung buto mo. So kasi 30% ng buto natin ay collagen. Kung walang collagen, magiging marupok yung buto natin, mataas yung risk o panganib sa pagkakaroon ng fracture. To the point na yung mga elderly, mga 70, 80 years old, minsan mapabagsak lang sa supa. Malambot yung supa, di ba? Pero pag umupo sila ng mabilis, yung mapabagsak, meron na tayong mga cases niya na pumunta sa clinic, naputulan sila ng femur area, di ba? Nagka-fracture. Umupo lang ng pabagsak sa supa. Ibig sabihin nun, masyadong yung density ng bone nila na-decrease because of collagen deficiency. At ika-apat, yung ating muscle, madaling magkakaroon ng muscle loss. Makikita mo yung mga...
1: Nag-shrink yung mga muscle.
2: Yeah, yung mga nagkakaroon ng muscular dystrophy, yung degeneration ng muscle mass. Diba? Minsan, lumiliit na yung mga kalamnan na dati naman okay. O yun, nagkakaroon ng ganun. Tawag nila doon sa age-related muscle loss is sarcopenia. Na lumiliit talaga. Minsan makikita mo yung kamay, di ba? May mga malalaki na dipagitan. So, nababawasan din yung lakas ng kalamnan kung ikaw naman na hindi pa masyado matanda. At saka mas mabagal yung recovery mo after exercise. Oh. Ganun din, may mga kondisyon na katulad halimbawa ng pagrupok ng kuko, yung mga buhok mo, lagi na lang may slip ends, tapos yung kuko mo nagka-crack. Yan. Tapos yung commonly may issue sa digestive system. Yung pag meron ka kasing weak gut lining na tinatawag, madali ka magkaroon ng problema sa sa ating panunaw.
1: Digestive tract.
2: Yun. Isama mo pa yung cardiovascular issue kasi nga ang ating daluyan ng dugo pinatitibay ng collagen. Magkakaroon ng mahina yung artery wall, nagkakaroon ng vascular stiffness, saka nakaka-contribute sa mga usaping may kinalaman sa daloy ng dugo. Isa pa dyan, yung mga gum and dental problem. So kung ikaw ay kulang sa collagen, hihina yung yung gums. Pati yung ngipin mo, hihina yan. Ano? Kaya pwede magkaroon ng periodontal disease, gum bleeding, at ito ay hindi maganda. Kasi yung ngipin natin, nakadepende sa matibay na gilagid. Oo, kaya mahalaga na matibay yung ating mga gilagid. And last but not the least, yung pagbagal ng iyong injury recovery. Kung ano man ang sakit natin, kung mahina yung collagen, babagal yung injury recovery. So, mas matagal ka magsasuffer ng pain. O kasi sa kanilang pag-aaral, pag may collagen ka, yung mga may pain sa mga tuhod, nababawasan yun. Kasi yun ang purpose talaga ng collagen, patibayin yung structural integrity ng bawat kasukasuan natin.
1: Ayan, ha? So mga kababayan natin, na ganito ang condition ng kanila pong pangatawan doon. Or kayo nakakaranas ng pagbaba ng collagen sa inyo pong pangatawan, the main question, Doc, is paano mare-replenish or maibabalik yung normal level ng collagen sa ating pangangatawan?
2: Oh, ganito yan, ano? Habang ang tao ay nasa hustong edad na kung saan highly accelerated pa yung kanyang collagen production. Hindi pa nila sila nangangailangan ng kahit anong supplement. For example, yung mga teenage, huwag nyo masyadong bigyan ng mga collagen. Kasi sa pagkain lang, makukuha mo yun. Actually, ito yung totoo, ano? Even yung mga vegetarian, malaki ang problema nila dito. Kasi una, ang source talaga ng dietary collagen, wala sa plant. Nasa mga tinatawag nating animal sources. Una-una, yung mga bone broth, sa study, yung pag pinakuluan mo yung mga buto-buto, so you can have a direct collagen access. Yung sabi nga nila, chicken skin daw, mga isda, mga ganyan, itlog. Yan yung direct source of collagen sa dietary, ha, sa pagkain, na ginagamit ng katawan natin to replenish collagen. But the problem is, yung mga direct collagen na yon, ang problema naman nun, additional burden sa ating liver. Kasi pag mataas ang fat, hindi ito okay. So, like yung mga Chinese, gusto nila ng collagen, kumakain sila ng chicken feet.
1: Tama,
2: oo. Yung chicken skin, isa daw sa pinaka-the best yung collagen. Ang problema, mataas ang taba.
1: Tama.
2: So, may ano rin, may risk din. Ngayon, okay mag-alala mga vegetarian gaya namin. Kasi, our body have the capacity to produce collagen. Hindi niya kailangan ng napakadaming direct source sa diet. Ang kailangan natin ay yung tinatawag na collagen precursor.
1: Yun.
2: Ibig sabihin, ng collagen precursor, once na kinakain mo yun, parang ina-accelerate mo yung ability ng katawan, binubuhay mo yung katawan na yung abilidad niya sa pag-create ng collagen. O kasi kahit naman marami kang kaining collagen, minsan hindi rin naman nagagawa ng katawan ng collagen yun.
1: Tama.
2: Kahit pa kumain ka ng maraming chicken feet, kung ang katawan mo ay may problema din sa metabolism, hindi mo rin siya magagamit. Okay? So, ang mga precursor ng collagen, unang-una sa lahat, pinaka number one sa listahan, vitamin C. So ang vitamin C, kaya hindi ka pwedeng walang vitamin C kasi nga ito yung pinakang unang precursor ng collagen production. Huwag muna yung supplement. Kasi sabi ng ibinigay, supplement na naman ipopromote nyo. No, unahin natin yung pagkain. Yung mga oranges, lemon, guava, ano pa ba? Yung mga even bell peppers, moringa nga, yung malunggay leaves, napakataas ng vitamin C niyan. So, kung wala kang vitamin C rich food, then napakalaking tulong ng supplement. That's why dito, meron tayong vitamin C supplement, yung Santon Beet C, di ba? Kasi lagi natin sinasabi, huwag ka mag-rely sa diet kasi minsan kulang talaga yung diet mo. Another precursor of collagen is dark green leafy vegetable. Lahat ng mga mabiberding gulay ay mayroong chlorophyll that triggers the body to produce more collagen. Kasi yung tinatawag na cellular integrity. O kasama na dyan yung mga spinach, malunggay, ampalaya, spirulina. Matataas ang chlorophyll content niyan. Ano? And next is nuts and seeds. Alam naman natin na yung mga nuts and seeds, laging pinopromote natin yung nakainin natin araw-araw. Kasi nga, precursor yan ng collagen development. Yung mga legumes, katulad ng soya. Ang soya, itinuturing nilang beans yan, legume family, ito ay mayroong mga amino acid na kailangan ng katawan to promote collagen synthesis na tinatawag. Even yung mga pagkain mataas ang pigment, katulad ng tomato, o katulad ng mangosteen, mataas yung lycopene yan, mataas yung kanya. Collagen na precursor, kailangan natin kumain na araw-araw. Alam mo, isa sa pinakang the best daw na source ng collagen precursor, mga tropical fruit.
1: Yun.
2: O katulad ng mangga, papaya, pinya. O kaya nga yung pinya, pag meron kang arthritis, talaga pinupromote natin ito, nakakatanggal ito ng pain. Kasi nga, yung bromelain ay isang enzyme na sinusuportahan niya yung tissue repair and collagen production. So, next, huwag kayo masyadong magbilad sa araw ng hindi protected. Kasi nakakabilis ng pagtanda ang pagpapainit. Kaya nga, di ba, sa mga farmer, mas mabilis silang tumanda. Makikita mo yung itsura nila kung pero doon sa hindi nagpapaaraw. Pero, hindi rin maganda hindi ka nagpapaaraw. So, balansihin lang. Huwag masyadong, you know, kailangan mong balansihin. Yung mga biso like paninigarilyo, ang bilis magpabagsak ng collagen yan. Yung pag-inom ng alak. Yung mga biso na may kinalaman sa pagpupuyat. Nako. Tapos yung mahilig tayo sa mga sugar, high sugar food. Alam nyo ba na pag lagi ka nagsusugar, after a few days, sasakit na yung tuhod mo.
1: Nako.
2: So, kasi nagde-deteriorate na mabilis yung collagen kung mataas yung sugar content ng katawan natin. So, yun yun. Saka get plenty of sleep. Kasi kung matutulog tayo, the body will automatically repair. Unlike kung puyat tayo lagi, wala. Nasira yung collagen mo sa tuhod, hindi magre-repair yan because wala kang sapat na tulog. So, yun yun. Yun yung mga nagiging ano natin, pamamaraan paano ibabalik yung collagen. At the same time, malaking tulong sa pag-aaral. Sinabi na yung magte-take ka ng mga collagen supplement. Kasi alam mo, iba yung collagen sa pagkain. Iba yung collagen doon sa supplement.
1: Yeah,
2: anong difference? Kasi ang nakalagay sa mga supplement ay hydrolyzed form of collagen. Ibig sabihin, ito yung mga collagen na readily available for absorption. Hindi ito yung ipoprocess pa ng katawan natin ng maraming kung ano-anong proseso. Ang hydrolyzed collagen, pagpasok sa katawan mo, it is good as being metabolized. Mabilis na absorb ng katawan natin.
1: Kung baga gagamitin na lang ng katawan mo, isipin na lang niya yung sustansya.
2: Kaya makikita mo naman, di ba, yung commonly umiinom ng halimbawa, mga collagen supplements, especially, nagkakapi ka lang, may collagen pa yung kapi mo. Iba yung nararamdaman nila. There's something na difference dun sa kahit kakain ka lang ng mga sinasabing mga mataas yung collagen precursor or collagen mismo. Kaya, yun yung nagagawa ng supplement sa ating katawan. Saka yung Santon Plus Gold, ang karamihan na meron dyan, precursor of collagen.
1: Collagen,
2: Kaya diba, kahit hindi kayo umiinom ng collagen, noon pang panahon na maraming nagsasabi na wala daw yung rayuma nila, na wala yung mga pananakit ng kasukasuan, umiinom sila ng Santon Plus Gold, yun ang reason, kasi marami siyang precursor. Ibig sabihin yung nagbibigay sa katawan ng boost na mag-produce tayo ng collagen.
1: Tapos sabayang pa ng mga vitamin C's na yan. Mas nagiging synergistic yung kanya pong epekto sa ating pong pangangatawan.
2: Tama ka dyan, partner. Kaya kinakailangan maging wise din tayo sa pagpili ng ating kakainin. Dapat yung kinakain natin, tama si Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kasi ang pagkain, dalawang pwedeng gawin. Sirain yung katawan at tulungan na gumaling ang katawan. So, it's a matter of choice kung anong pipiliin mo.
1: Nasa inyo na yan.
2: Gusto mo ba yung kakainin mo, sisirain yung katawan o i-re-repair ang katawan para gumaling?
1: Oo.

0: napipili. Oh. Eh, nagkakamali tayo minsan. Nadala kasi tayo dun sa ano eh. Oh. Dun sa advertisement.
1: Kasi ngayon, alam mo, pinakang mahirap sa pagkain na yung modern food.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ito ay manufactured commercially.
0: Mm-hmm.
1: Meaning, ang purpose, ang focus ng manufacturer, paano to magtatagal sa shelf,
0: yeah,
1: at paano to magiging sarap, masarap at mm-hmm, maganda sa paningin. Kasi yun daw yung ano eh, yung psychological aspect of promotion.
0: Tama daw.
1: Kinakailangan maganda sa paningin, maganda yung packaging. Pero alam mo ba, nakaramihan ng mga pagkain ngayon sa shelf mm-hmm natin, most of them, eh, nagtataglay talaga ng una, refined, highly flipses, mm-hmm, ang tawag nga, ultra process, mm-hmm, and more on sugar, more on salt. Kasi ngayon, yung mga pwede magpahaba ng shelf life.
0: Preservatives. So.
1: Eh, ang problema, yung mga pagkain din na yun, ang dahilan kung bakit humihina yung ating vitality.
0: Yan.
1: O kaya nga, uso na ngayon yung tinatawag na back to organic, mm-hmm, and back to basic diet.
0: Mm-hmm.
1: O sabi nga nung ano, diba, kung kumakain ka daw ng karne, sa mga hindi vegetarian, iwasan mo daw yung mga hindi mo makikita yung buto. Sabi nila, may isa ako nabasa eh, sabi niya, from now on, pag hindi ko nakikita yung buto sa karne kinakain ko, hindi ako kakain. Kasi kung wala ka nakikitang buto, hindi mo alam ano nakalagay doon, paano prinoseso yun. O, ganun din naman sa mga vegetarian. Mas the best pa rin na nakikita mo kung paano to hinimay, paano to ginawa. Diba? Kasi may mga alternative din naman ng mga vegetarian eh. Pero hindi natin ini-encourage na mag-ano tayo noon na always depend on that. Dapat talaga simple and basic yung ating kinakain.
0: Yun. As simple as possible.
1: Mm.
0: Mas, ano yan, kumbaga, mas kapakipakinabang sa sistema ng ating pong pangatawan. The more na mas mabilis mong makuha, makain, yung bagang bubuksan mo na lang, iinitin mo na lang, eh kakainin mo na agad.
1: Oh.
0: Eh hindi, kumbaga mag-aalangan ka muna dapat doon sa pagkain ng mga 'yon, ano.
1: Oh. Yung mga pagkain na 'yon, hindi naman natin sinasabi
0: totally
1: matanggal, ano.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa totoo lang, yung mga pagkain na 'yon, yung mga emergency lang dapat, yung wala kang naihanda, nasa biyahe ka.
0: Kasi not on a daily basis.
1: Wala, perfect na naman na talaga ano mo na always and everything lutong bahay ang makakain mo. Kailangan lang talaga maging ano tayo, maging maayos ang planning natin pagdating sa, kaya nga ang ano, ang Yes to Health, talagang pwede naman tayo magbenta ng supplement na lang eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero bakit we did a lot of campaign, katulad nito, program.
0: Mm-hmm.
1: Bakit nag-spend tayo ng millions of pesos just to produce this kind of program?
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga mahalaga yun na yung mga tao ma-educate natin.
0: Tama,
1: ha? Ma-educate sa tamang pangangalaga ng katawan, kasi wala man talagang pwedeng magbigay ng malaking impact sa atin, kundi yung mismong sariling gawa natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagbibigay namin ng advice is just a part, pero kayo talagang mga nakikinig, ang based doon sa natutunan nyo, kayo yung gagawa.
0: Oo.
1: Yun yung purpose natin.
0: Hands-on kayo dyan dapat.
1: Oo.
0: So mga kaibigan natin, mga kababayan natin, ha? Kung gusto niyo po na maingatan, mapalakas ang ating pong pangangatawan, as natural as possible, as simple

0: kailangan ng atin pong pangangatawan, ha? Meron din sa mga coffee lover dyan, subukan nyo atin pong Santon Gold Coffee Mix na meron po yan siyang collagen and glutathione, mga kababayan. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. The secret of health. Yan sa mga kababayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa atin pong pagbabalik, eto yung tutugunan ng live ang inyong pong mga katanungan. Pabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Hi, good morning po. Ano pa paala natin po?
3: Kirina Buboy.
2: Buboy. Hmm. Nanay, nakwento ko sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yeast to Health.
3: Opo.
2: Ano product na yun?
3: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold nga, capsule na.
2: Santon Gold capsule, oo. Oh. Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
3: Eh, tagal na ako yung nag-edad ako ng mga 90 ang gagamit na ako.
2: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito?
3: Oo.
2: Noong gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman, no? Kayo umiinom?
3: Kukutang. Yung paggamit ko na ito, awa ng Diyos, parang nagaikuan-kuan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
2: Nagsasumpa pa po kayo?
3: Opo.
2: Sa edad ng 93?
3: Oo. Okay. Marami nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo nang ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-iisa ako, wala akong kasama. Magsabi ang iba nga, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado, sabi niya, kung buha kang kasama. Sabi ko, kilang. Basta manalig ka lang sa taas. Kilang.
2: Okay. So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagay ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
3: Nung panawagan ako nga, hindi pa nakasubok itong Santol Coffee at saka mga Santol Plus. Mag-ano kayo magbili, kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag na yung buhay na maganda, malusog.
2: Salamat nanay ha sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng Yeast to Health.
1: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: At ay after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
5: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakot na ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katamtawan ba?
4: Pasok po sa pag-lasa niya na?
5: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
4: So, nagkakapi po talaga kayo ng Santon Gold Coffee Mix,
5: tatay? We send 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga tatlong sasik, bisan na pat, lima, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga drugstore.
4: Thank you po, tatay.

0: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan, at nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hagresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan, lalo na po sa mga kasukasuan, napakaganda po gamitin.
2: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Santon Herbal Oil?
1: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga, napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santon Herbal Oil.
2: Anong masasabi niyo sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
1: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Santon Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santon Herbal Oil.
0: Santon Plus Herbal Oil! Yan ang gusto ko sa kape, with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix, now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Proudland Building, 851, and

0: ko si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold, mabibilis sa labo. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibilis sa mga butika.

0: Rason Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang mabuti ka. Vision X Plus. Marami na ang matulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Ano ikaw kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Hindi mapakali sa sobrang kate? Puso at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Senten Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Senten Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Senten Plus Herbal Oil.
0: Hilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosine extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Live Testimony.
2: Si Rachel Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes sa sugar ko. Nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santon Plus Gold. Nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan ko ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programa, The Secret of Health. Kasama niyo po rin po, Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
1: Magandang hapon.
0: Mga kaibigan natin, mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng samot-saring problema sa inyong pong paningin. Ayan. Napakahalaga po ang ating paningin, ha, na dapat ay mapangalagaan po na ito at maingatan. Kasi napaka-hassle pagka ito po ay nagkaroon ng problema. Malabo at iba't ibang mga hindrances, ano, sa ating pong healthy eyesight. Ayan, laki pong kawalan yan, ha, sa ating pong araw-araw na pagkikilos, mga kaibigan. Ano? Dapat ingatan natin ito, bigyan natin ng sapat na sustansya, protection, ano? O, kung lalabas tayo, kinakailangan yung mga anti-UV na mga eyeglasses, ano? At syempre, sa pangloob, kinakailangan punuin din natin ito. Ang sapat po, ano? Na mga antioxidants. Itong mga antioxidants kasi, ito yung tumutulong sa ating pong pangangatawan, especially sa mga cellula, ano? Yung mga eye cells, para maiwasan yung mabilis na pagkasira o yung tinatawag po na oxidative damage na nangyari dyan sa ating pong mga mata. Na yun din yung pangunahin, Doc, nagdudulot ng samot-saring problema sa ating pong paningin.
1: Very common ngayon yung pagkasira ng mata ng dahan-dahan. Mm-hmm. Kasi nga, alam mo, mas marami na yung ating activity ngayon na online, yung mga screen time ng tao ngayon ay halos buong ano, buong maghapon.
0: Tama, Doc.
1: Talagang hindi naman tayo nahihinto sa pagtingin sa ating mga cellphone and also yung mga maliliwanag, ano. Ngayon ang paligid talaga super bright na. So, maraming pwedeng makasira sa mata based on study. Kaya kailangan din na, hindi naman pwedeng hindi ka magse-cellphone, hindi naman pwedeng sa bundok ka na lang tumira para madilim.
0: Tama.
1: So, you need to cope up, kumbaga. So, sa sitwasyon na to, ang kailangan mo, protection. Para at least mapabagal yung pagkasira ng mata. Kasi talagang, yun na yung civilization natin. Ngayon, may mga natuklasan naman ng mga sustansya that can help the protect the eyes. Ano? Mm-hmm. Yung lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E can do something para kahit papaano yung mata natin hindi naman bumagsak na mabilis. So, ang Yes to Health, naglabas tayo ng Vision X Plus, isang supplement na soft gel na pwede nating inumin even one capsule once or two times a day depende sa inyong condition. Yan kasi napaka-importante niyan.
0: Sa mga kabayan natin na gustong sumubok ng atin pong Vision X Plus soft gel capsule, ay mabibili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Mas mainam, nasabayan po ito sa pag-inom ng atin pong premium D3 ang soft gel na premium D3, mga kaibigan, ay nagtataglay ng mga essential fatty acids na tumutulong para sa proper and faster absorption ng mga fat soluble vitamins na atin din pong naiinom, mga kasama. At yung ating Vision X Plus, ano yan siya? Kumbaga, punong-puno yan ng mga fat soluble vitamins. Ano? Yung ADEC na mga vitamina. Vitamin A, vitamin D, E, and K. Ano, nandiyan, mayaman sa atin pong Vision X Plus. So, para mabilis ang absorption nito at yung assimilation sa ating pangangatawan, you need enough essential fatty acids sa pangangatawan mo. Na yun ay pwede natin manatim makuha sa atin pong premium D3 soft gel, mga kaibigan. So, maganda yan na i-partner. I-pares nyo po yan, mga kasama. Okay? Sa mga kababayan din, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live-advice po muna tayo, Doc. Mayroon nagtanong po dito, ano? Doc, bakit po kaya pag dumudumi ako, may kasamang dugo? Ano po ang gamot dito? Randy Garcia po ng Santiago Isabela. Salamat po.
1: Pag fresh blood, yung talagas in dugo, magpa-check up ka, baka may almoranas ka.
0: Yeah.
1: Kasi mayroon tinatawag na internal hemorrhoid na kung saan dumudugo yung loob na bahagi, yung pinakang dingding ng ating anus. May mga blood vessel dyan na ano, na mga very sensitive na kapag may inflammation, kasi kung constipated ka, hindi ka makadumi na maayos, pag may pressure na na-create dyan, pwedeng mag-rupture yun. So yung nagiging dahilan, ba't nagkakaroon ng dugo sa ating dumi? Kung madalas, kung paminsan-minsan lang naman, tapos ang dumi mo matigas, irritation dun sa ano, Pero pag lagi mong napapansin, may dugo, ipa-check up. Ah. Kasi baka meron na kayong almurana sa madaling salita. Mm-hmm. No? Kasi pag naman meron kang sabihin ng mga internal hemorrhage, mm-hmm, yung ano ba, dumudugo yung bituka mo, yung mura mo, ulcer, hindi yan fresh blood na lumalabas.
0: Maitim-itim yan eh.
1: Maitim-itim. Oh. Tapos ang amoy ng dugo mo, kakaiba. Maayin ang dumi, malangsa, hindi mo maintindihan. Oh, pinaka-safe na gawin is, una, magpa-check up para malaman. Pwede rin naman kayo kasing kumain ng mga pagkain mataas ang fiber. Magkamuti kayo, yung nilagang saging na saba. Magkumain ng maraming kanin sa gabi para gumanda yung daloy ng dumi. Kasi pag maganda yung pagdumi mo, less yung pressure dun sa tumbong, sa anus, hindi magkakaroon ng bleeding.
0: Ayun.
1: O, ganun kasimple lang yun na pwede nating gawin. Ano? Tapos mag-take kayo ng Santon Plus Gold dahil mataas ang antioxidant properties with Santon Vit C, Premium D3. Yan ho yung ultimate trio na pwede makatulong sa mga ganyan ding kondisyon. Kasi preventive ang gagawin natin. Kasi kung dumudugo yan, talagang kinakailangan ma-prevent mo yung dahilan bakit siya napipressure.
0: Bleed, oo. If ever merong mga irritations or merong mga wounds mismo dun sa hemorrhoids, if ever hemorrhoids po ang problema po ninyo, mga katropa, mga kaibigan, no? Yung Premium D3 soft gel natin, do, pwede nyo gamitin yan as a natural suppository po ninyo.
1: Tama, tama.
0: Yung oil niya, pwede nyo ipahid doon sa mga nag-inflame na mga hemorrhoids or almoranas. Ano? Nakakatulong yan as antibacterial and anti-inflammatory.
1: Ano? Oo.
0: Yung oil ng soft gel natin.
1: Oo. Ano lang yun eh. Pwede mong ipasok sa puwet.
0: Yun. Oo.
1: Pero pwede mo rin naman na butasin at i-rub sa area. No? Oo.
0: So maganda yan, mga kaibigan. Ha? At of course, yun nga, nabanggit din, Doc, na dapat ipa-normal ang inyong pong bowel movement. Kasi yun yung ano eh, yan yung nakakapag-trigger ng matinding pressure dun sa anal vein kung bakit siya namamaga. Okay, Doc, ito, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ang garlic at malunggay po ba ay pwedeng pagsabayin, pantapal doon sa mga bukol? Si Mari po ito ng Batara sa Palawan. Thank you po.
1: Ang suggestion ko sa inyo, Pwede naman. Kaya lang hindi siya pwedeng itapal ng matagal kung may garlic.
0: Oo.
1: Kasi ang garlic, kung sariwa,
0: matapang
1: yan. Meron kasing sulfuric compound yan. So pwedeng masugas yung balat mo. Masusunog yung balat mo. Ang gawin mo, pwedeng small percentage lang ng garlic, then isasama mo sa dinikdik na malunggay, lagyan mo ng VCO.
0: Yun.
1: O lalagyan mo ng VCO. Tapos itapal mo, pero maximum of 2 hours lang. Pero kung malunggay, pwede mong patagalin ng konti yan.
0: Oo.
1: Kung kayo may mga bukol-bukol.
0: Sa mga kababayan natin, ha? Yung sulfuric acid kasi ng garlic is not intended for long time na poultice sa atin pong skin.
1: O, kaya ang ano naman sa garlic, ang hack dyan, kung gusto mong ma-neutralize yung sulfuric compound na irritant, bahagya mong initin.
0: Yan.
1: Okay. Yung ginagawa natin, di ba, yung tinatawag na roasting, na ilalagay mo siya sa kawali na dry, ilagay mo yung garlic, yung mga ngipin-ngipin ng bawang na may balat pa, tapos takpan mo, painitan mo lang ng low fire, very low fire, for 5 to 10 minutes. Maya-maya lang, mabango na yon. Pwede mo nang kainin yung garlic na malutong pa siya, hindi siya totally cooked, pero wala siyang anghang. Yan, yan yung hack na ginagawa natin sa diyan sa ating garlic.
0: Para mabawasan yung tapang po niya, mga kaibigan. Ano? Okay, sa mga kabayan na, kung meron kayong mga katanungan, text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pamanhin po sa mga tumatawag, hindi po natin ma-entertain ang inyo po mga calls. Kung meron kayong mga inquiries, text lang po sa ating pong numero, ha? Para mabigyan po natin ng pansin at matugunan natin dito sa ating pong programa. Okay? Matagal po namin nahanap ang Shopee page nyo. Ayan. So mga kababayan na gusto pong maka-order sa ating pong online shopping store sa Shopee, search nyo po Yes to Health 2011.
1: May nagtatanong din sa akin, meron pa ba kayong ibang Shopee store sa Shopee? Hindi daw kaya peke yun. Naitanong din sa amin yun sa isang programa. Actually, meron tayong mga other partners. Basta tingnan nyo lang doon, makikita nyo naman yung yung mga comments, mm-hmm. Diba?
0: Mga reviews.
1: Yung reviews, oh. At saka yung gaano na karami ang naibenta nila. Kasi iiwasan din natin yung mga fake products.
0: Yes.
1: Ano? Pero pag yan po yung official partner namin, aside from yesterday 2011, mm-hmm. Meron pa tayo mga official partner na pwede kayo maka-order. Sila yung mga authorized distributor and reseller natin. So, pwede po yun. Just check kung naka-order na kayo ng product. Tingnan nyo yung product na nabili nyo.
0: Mm-hmm.
1: If it's authentic, dito pwede nyo orderin po yun ng paulit-ulit.
0: Yun.
1: Oo.
0: Okay, ito dong, another inquiry. Ano po kaya ang gamot dapat kong inumin? Parang lasing po akong maglakad at nahihilo minsan. Hindi po makatulog sa gabi. Christina, impuesto po ito ng Look Cardona Rizal. 74 years old.
1: Ah, pag may para kang grogginess and dizziness. O commonly kasi pag ano ba yung nararamdaman niya? Parang lasing lang o hindi ba umiikot yung paligid?
0: Mm-hmm.
1: Kasi meron kasing iba't ibang uri ng pakiramdam na parang nahihilo. Eh. May tinatawag na vertigo. Vertigo is pakiramdam na ikaw ay parang nag-spin.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw yung paligid. Pero yung parang lumilindol, parang gumagalaw ang paligid, usually yan yung tinatawag na dizziness. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So ang dizziness kasi is una, dahilan, pwedeng kakulangan ng enough oxygen sa ating brain.
0: Mm-hmm.
1: Pwede rin ito ay kapagbaba ng hemoglobin sa katawan natin. Mm-hmm. Or either circulatory disturbances. Pwede maramdaman yan ng mga mataas ang BP, mataas ang sugar. So alinman po dyan ay pwedeng dahilan. So ang pinakang general supplement that we can recommend is Santon Plus Gold. Sabayan nyo nung ating Santon Bitsy saka yung Premium D3. Kung nagtitake na kayo ng maintenance, walang problema. So you can also take this kind of supplement. Kasi alam mo, nanay, ang daming mga factors na pwedeng maging dahilan
0: mm-hmm.
1: ng pagkahilo. Pero yung sinasabi ko sa inyo kanina na mga dahilan, lack of oxygen, lack of hemoglobin, yung kakulangan ng circulatory problem. Kasi pag bumagal yung daloy ng dugo mo, yung utak mo, disoriented yan.
0: Mm-hmm.
1: Para kang lasing kasi nga, yung utak mo, kulang sa nutrients.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang nagko-control ng buong movement natin, even balance, is the brain.
0: Tama.
1: So whatever happened to the brain, it will affect your movement.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya ang gawin nyo po, mas maganda magpa-check up para malaman if there's any problem. Para po tuloy-tuloy kayong ma-prevent yung paglala ng sakit.
0: Mm-hmm.
1: Pwede rin nangyayari doon sa mga na mild stroke.
0: Mm-hmm.
1: Pag suddenly nakaramdam ka niyan, tapos bumagal yung movement mo, even yung pagsasalita mo, may mga tao kasi pag magsasalita, parang ang tagal nila makuha yung sasabihin,
0: mm-hmm.
1: Di nila namamalaya na mild stroke na pala sila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag tinawag na mild stroke, isang uri ng bara sa utak na temporary.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay nangyayari kapag mataas ang BP mo or mayroong kang panganib sa pagkakaroon talaga ng baradong ugat. O kaya, Yes to Health, you can take that. Tapos, pwede kayo mag-take din ng hot lemonade. Tinatawag na lemon juice every morning. Mga warm water with lemon.
0: Mm-hmm.
1: Pwede rin kayong mag-take ng iba pang supplement sa Yes to Health Clinic kung meron kayong mapapapunta doon. Meron kasi tayong mga binibigay na particular supplement. Kaya lang sa Yes to Health Clinic yung exclusive.
0: Wow.
1: O, napepwede kayong humingi ng recommendation doon sa ating mga naturopath.
0: Mm-hmm.
1: Taga, saan siya? Rizal, di ba?
0: Rizal. Oh.
1: Medyo malapit-lapit lang naman yun sa Quezon City.
0: Yun. Bisita po kayo sa ating pong Yes to Health Clinic, Quezon City. Para mabigyan po kayo ng complete combination ng mga herbal medications. Tapos meron din tayo dyan, Doc. Iba't ibang mga modalities na pwede nyo subukan.
1: Yes,
0: like yung mugukbuyang therapy natin.
1: Yes, meron tayo mugukbuyang therapy particularly sa mga may circulatory problems,
0: yes,
1: sa mga na-stroke na. Ang mugukbuyang therapy ay traditional part ng Korean medicine.
0: Mm-hmm.
1: Panahon pa rin ng mga Goryeo dynasty.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yun, nanonood ka ba ng telenovelang Koreano?
0: Parang busy pa yan.
1: Yung mga Goryeo dynasty pa, yung Joseon.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga Joseon mm-hmm. dynasty. Ang mugukbuyang ay parte na yan ng traditional medicine. At ngayon, ang mugukbuyang is protected modality in Korea.
0: Yun.
1: Kaya nga nung yung nag-training yung ating mga practitioner ng mugukbuyang, exclusive yan. Korean na professor talaga mm-hmm. nagtuturo. So yun ang ginagawa namin to help yung tinatawag na flow of energy sa katawan natin. yan ay pwede niyong itanong sa ating mga yes sir clinic, paano niyo ma-avail po yung mugukboyang therapy.
0: Mm-hmm. Dok, another inquiry. Dok, tanong ko lang, nakainom ako ng beer kagabi. Kinabukasan, pwede ba akong uminom ng Santong Plus Gold? Salamat po. Texas Edition from Cebu, Mactan.
1: Sorry, may tinil lang.
0: Nakainom daw siya kagabi ng beer.
1: Beer?
0: Kinabukasan, pwede ba siyang uminom ng Santong Gold natin?
1: Wala naman problema. Oh, kasi yung beer naman, ininom mo, hindi kasabay eh.
0: Mm-hmm. Pagsabay, yun ang problema. Kasi mawawalan ng or mawabawasan yung bisa ng mga iniinom natin.
1: Kasi hindi natin alam kung ano yung magiging chemical reaction with alcohol nung supplement.
0: Yan, oo.
1: Yun. Wala namang definite na explanation na mawawalan ng bisa.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kasi natin alam kung ano-ano. Parang pag ginastify kasi natin na, oh, pwede. Hindi, minsan yung iba, iinom ng gin, tapos after that, iinom ng supplement. Eh, medyo hindi siya
0: bagay. Tapos umaasa ka na merong epekto yung mga iniinom ng suplemento.
1: Tama.
0: So, kumbaga hindi siya, ano, kumbaga hindi siya appropriate.
1: Hindi, hindi.
0: Oo.
1: Kung pinaka-dabes nga niya, wala na talaga mga alcoholic beverages.
0: Mm-hmm.
1: Oh, pero kung nakainom na siya at tinatanong niya kung pwede bang uminom kinabukasan, wala naman akong nakikitang problema.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: So, yan na. Okay. Ito, Doc, salamat po. Nasagot niyo yung tanong ko from Marie ng Batarasa. Yes, Ma'am Marie, ano, sa mga bukol, sa atin po pang atawan, ano, ang maganda yung Santon Gold Herbal Capsule natin. Inupo kayo noon, ano? Yung sa mga pantapal naman yun, nabanggit ni Doc kanina, so wag lang patagalin yung garlic kasi matapang talaga siya, ano? It will cause irritation sa inyo pong skin area, ano? Mas maganda.
1: Pwede yan sa mga ano, pwede yan sa mga an-an, mm-hmm, buni, yun, yung no? Mga skin disease. Talagang ang nilalagay doon, fresh garlic.
0: Mm-hmm. Para kasi mapatay yung fungus.
1: Ang intention nun, yung sunugin talaga yung fungus.
0: Oo.
1: Oh, di ba naglalagay naman talaga tayo ng mga pansunog, yung mga salicylic acid, talagang sunog
0: talaga.
1: Sunog talaga yung balat mo doon kasi ang purpose nga noon ipuksain. Oh, pero pag mga iniinom, saka yung halimbawa tatapal mo na matagal, lalo suso yan kung may bukol, baka ma-irritate ng ano. Eh, tama lang na nagtanong si ma'am.
0: Mm-hmm. May mga bukol po dyan, ha, mga kababayan natin. Drink po kayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin or much preferable yung Santon Plus Herbal Capsule natin kasi mas concentrated ang Santon na nandoon, ano? At least 1 to 2 capsule 3 times a day ng atin pong mga suplemento. Iwasan yung mga pagkain na maaari po makapag-trigger ng pagpapalaki at pagdami ng mga bukol na yan sa atin pong pangangatawan. Ano? So, i-change din natin ang atin pong lifestyle. Kasi yung mga bukol do, even yung mga benign, ano? Non-malignant na mga tumors or cysts sa ating pong pangatawan, yung pag-usapan natin nakaraan ng programa natin, pwede po yan silang dumami. Pwedeng kumalat sa iba't ibang parte ng ating pangatawan. Kung hindi natin isasaayos yung ating pong mga kinakain, yun rin yung lifestyle natin na nakakapag-trigger ng pagdami po nila. Mga kaibigan, ha? So, change natin yung ating buong diet. Modify natin yung diet natin. Kung mabigat yung timbang nyo or overweight kayo, sikapin ano, na ma-achieve yung healthy weight in a normal or healthy way. Yan. At huwag kalimutan na isama yung ating pong ultimate trio sa mga diet at sa inyo pong lifestyle na gagawin, mga kaibigan, ha? Para mawala na yung mga bukol na yan sa ating pong pangangatawan, ha? So, mga sumakabil ng ating pong mga suplemento, puntahan po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar, sa mga authorized dealers natin, ay pagtanong-tanong nyo ating pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga blisters na inyo pong bibilihin para makasigurado na inyo pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Para Doc, naman, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: So, maraming salamat sa inyong pagtutok at sana po ay nakapaghatid kami ng makabuluhang mga mensahe na makatutulong sa ating kalusugan. Mm-hmm. At huwag kalimutan, yung sa darating na Webes, dyan ho sa XFM Santiago, ano? Eh, meron silang gaganapin na isang libreng check-up and consultation with Yes to Health and XFM Santiago. Dyan po sa Bulwagan ng Mamamayan, Barangay San Andres, Santiago City, sa March 5, sa Thursday yan, 8 a.m. hanggang 12 PM. Kaya invited po kayo kung gusto po ninyong dumalo sa ating pong libreng servisyong pangkalusugan. Maraming salamat, Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kababayan din na lagi po nakatabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remilito, uy, ating pong CEO, ito po yung Doc Michelle Hines, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang papagaling sa ating pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.

0: Greg on Pills.
1: Baklari sana.
2: Exciting!

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
0: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Cesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng modules na ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
0: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga bukika.
1: Exciting. Sa mayon man nakatrupa.
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines.
5: Sa Davao,
4: dinig ang XFM 89.1.
5: Ang inyong katropa.
6: Katropa. Summer na. Katropa. Kaklaris. Anak.
4: Exciting.

0: School ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: X-rated.
4: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: Kadugayan ninyo, gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
1: Paklarek sana. Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kaya dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
1: Kaklarek sana.
7: Exciting!
8: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: samtang hubo ang lawas mo. Sayaw ko sa matubangan.
1: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
2: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka dukiro. Putlon ko ni anumat tagwayang tanan.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

0: Sorte na lang gud kun mo surrender ka nako.
1: Di man sa ingon ana, lan.
0: Ah. Ganiha kapag yo dito small nga atong gisuruyan. Na feel nako nga nauaw na ka nako sa dihang gikatawuan ko atong Tinderas perfume nga atong gitan-aw. Klaro biya kay nang libak sila sa akong tingog nga murag laki.
1: Ikaw rin ginagsulti, Analan.
0: Ay, nalang ta, Bobby, oy. Klaro na kayo. Nga nagkaanam, nagkawa ang imong gugma para nako. Maungkaroon pa lang. Ingnon ko ikaw nga magbuwag ta.

0: Ima yun din gidispatser si Bobby do.
1: Da, ke Berniyaw eh. Kita pa kuglain.
0: Ha? Confident ha?
1: Ano? Wade maibog na ko.
0: Naalagi. Pero ang pangutana, muantos ba sa imong tingo nga murag laki?
1: Oh, problemahon man na. Akong di sila, awa. Oh,

0: Ikaw ang libuhan. O niya, ikaw ang nagirakilak, di ha?
1: Gisakitan lang ko, ma. Tungod kay sa sitwasyon. Kinsa mong yun ang kahanglakiha ang makadawat yun na ako. Kanang musabot na ako ba?
0: Ay, lad. Muabot ra na nimo. Paabota lang yun ang hustong panahon.

0: kaya sa mabahali ka ng Jisaw eh. Hey, kapoy naman kayo din hinuwat niya.
1: Hi, miss. Miss, kisi nga ni mo? Okay rin mo nga matig-ila-ila?
0: Sure?
1: Kon, kanang ako di ay si Kirby.
0: Ako sabday si Lan.
1: Uy! Maugin na imong tingog?
0: Ngano di ay?
1: Unsa man ka? Bayot ka?
0: Unsa? Tarong ha? Igo ka rin sa kong komo ron.
1: Da! Dalagi, bayot ka. Nagbinabinabay lang ka. Pero ang tinuod, bayot ka.
0: Hoy, sabba di ha? Pasagpa ka?

0: Oh, unsa na? Unsa na karon? Naapektahan na ka mo? Ha?
1: Diyos o.
0: Wa na'y mo antos ni mo nga laing laki. Tungod kay mauhaw sa imong tingog. Unya karon, nagmahay na ka. Nga naminyo na si Bobby.
1: Nagmahay ko.
0: Day, uwahi na ang pagmahay.
1: Sa may umuon ako, Ani Jesus.

0: Hilak ka na sa...
1: Ma, hangtod ka na sa maabot ang lalaki nga makasabot na ako. Ug mo ay mauyab na ako.
0: La.
1: Magduha na ka to, nga wala na ko'y uyab.
0: Sa ako nang gikaingon nimo, muabot na lagi na anak, salig lang.
1: Ma!

0: Lord, hatagi sabtaon kong sino eh. Nga ka ng lakiha, maunag yun na. Kana maunag yun na akong madayon ba? Please, maluoy ka. Hala? Kanang napadong din eh. Kun wa kong masayop. Si Pabi ka na. Good for you. Duha na dahi mong anak.
1: Mulige, pero ang akong asawa, sobra kasi lusa. Sige lang, migaway. Hindi lang tungos mga bata, agbayaran akong gibiyahan eh.
0: Mau ba?
1: Ikaw. Dalaga pa ka?
0: Dalaga pa, uy.
1: Pwede pa siguro na ito baliko na nga itong kagahapon.
0: Himuon ko limong kabit?

Para na ako, DJ mo rin pinakadako na kong problema. Pagbugat yun ang akong dughan. Tungod sa akong gibati karon. O gang ako mga pangutana, DJ. Mahigayon pa ba o kahigayunan pa ba kahanga mausab ang akong tingog? Depende na, Mads, kung parehas na sa akong tingog. Basig din na naging na mausab, Mads, kinaanak na ginaan siya, ha? Dawat-dawat. Mismo ako, DJ RC, lainan ko sa akong tingog. Sa hiposgo na... Pugso na lang na ako nga magbinabay. Ngahin-hin, pero... Mura magbayot, paminahon. Napabakay lalaki nga mo abot din hin ako. Kanang mudawat yun sa akong pagkatao. Nagkita mi bago lang ni Bobby og tinud-anay lang DJ. Naibalik ang akong gugma nga dunia. Okay ra baka ni kung makibalik og relasyon niya. Bahala na lang siguro kabit ko. Anak man sab siya nga willing yang biyaan ng iyang asawa. E, sige na naman sab siya sila og away. Taka di adamad suwi. Ako ka ning i-grab ng opportunity. So ni job vacancy. Nagkutaw gina nga kung huna-huna DJ. Pero ikaw ra gina makatubag ni ini. Nisalig ko nga daghan ng kinabuhi ang imong naguba. I mean... Sure lang. Daghan na daw ang kinabuhi nga akong naguba. Dili, uy. Daghan ang kinabuhi nga imong natabangan. Dili na agi ni ining imong programa. Kay maminaw ko sa imong bulawanong tambag. Labinagikan sa imong mga tigpaminawan. Inyong magtatampo. Inyong magtatampo, Lan.

Ang ako na lang. Oo, pwedeng ako na lang. May hapon. Luzon, Visayas, Mindanao. Pinabinaan sa mga naka-crosspost karun. Bukidnon, XFM. Kita ta via live streaming. Tagom, XFM. And Zamboanga, sa Ipil, XFM. Ayan. Buong bansa. Char, buong bansa. Uy, ma-pressure yung ko ba sa daghan? Nagmaabta na nga akong naung ay. Mayroon well, sila, kalaki wag tingo ka ng DJ. Unsa kay naung, Ana? Suma? Suma, good. Naantusan lang sa gitna ninyo, oy. Inyong DJ Manggod, ya, grabe ka hardworking. Mas busy pa ko sa Presidentes Pilipinas. Chos! Hello sa inyo ha, dun ha. May pagpaminaw. Ayan, bahala ginaanikad ako, akong tingog karon. Sama sa atong letter sender. Pero hinahinayon lang gihapon ako na. Hinahinayon. Hinay-hinaya ka... Di lang na ito inayon, kaya kasi niyag mabash. Ay, papaminaw din yun din, ha? Dabi na sa ito mga kasilingan ng XFM station. Nga madunggan ang ato ang pagsibya. Sa mga nagkalaing-laing frequency. Isa-isa ko na ito, ha? Paminaw din, ha? Kaya na-exam later. 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon, madunggan po sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan, napo din madunggan sa 92.9 Giholngan XFM, 95.9 General Santos City, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.5 XFM Mati, 99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Cotabato, 99.5 Zamboanga, og ang 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. And yes, aside from that, ko na ako, di lang tamadunggan sa Bukidnon, Zaza, o si Zaza. Di lang tamadunggan sa Bukidnon, na pamadunggan punta sa Tagum. Bakit ang ta sa pinagi silang live streaming na, di, uwing, ginunong manawang na ito. Mabuo na akong side view din ito. Parungo na ito.

0: I-front cam na lang siguro ng Doc JJ, oy, kay murag masawayan ta sa akong double chin, ay mo. Dali kaya ako ang tuwan, eh. Dali kaya ako ang partner. Bagay na kapindot. Sa mga wala ka pa sa itong X-rated drama. Ano nga masad mo kaapas? Uy, asa na imo ganiya? Uy, alam ba, adyo ko mag-alarm dyan mo. Kaya pag mag-action, action ako, dirig mo ingo, get one whole sheet of paper. Oh, finish or unfinished? Mo nang paminaw sa diha. Paminaw. Ang ato ang letter sender. Ang iyang problema diri no, ang ihadong dako nga tingog. Sige problema, oy. Huwag ka naman ang dako og tingog sama na ako, pero sino gaya po na akong agtang sa life? Diba? Active ang akong skincare. Sino pa kaayo ko stadtaran? Yung problema dire tungod kay tungod sa iyang kadako nga tingog, nahimo niyang insecurities. Atong letter sender nga ang pangalan, itago ang iyang pangalan. Nga Lan. Ano gilani na lang unta tumad. Putol-putol pag in your line. Pero nahigugma kini si Lani. Kay Bobby, nahigugma siya kay Bobby. Ako si Bobby. Gado na sila yung nagka-misunderstanding sila throughout sa ilahang courting stage, pagpanguyang. Na-discarded siya si Lani, o si Lani, Lani Roy. Na-discarded siya o ni... Sa punto nga nagbuwag silang duha. Inom na nagyod kay, dako lang siya tingog. Dako kay epekto ang insecurities yun sa tao. Parang uban niya, kagamay rang ana. Kita mga kahinaan. Wala kita nagdahong nga sila ng iyang tingog. Sa kadagang pwede niyang kahinaan ng tingog, gini niya. Ay, kailan na lang. Tubago na nato na unya. Sa ato ang mga kugihan manambag din sa itong programa. Ato mga tigtambag, Luzon, Visayas, Mindanao, mga yata ni. Kanda naman nagpalo. Sige naman na sila palood para manawag din sa akong programa. Pero ang problema ni Lani, nagkita sila balik ni Bobby, katong laki nga nakapatibok ng damdamin. Apan si Lani. Nasayran niyang si Bobby, aduna na yung karelasyon, aduna pag-i-anak. Sumala pa ni Bobby, andam niyang biyaan ang iyang pamilya para kay Lani. Saba ka niya, Bobby. Tungodog alang nahigugma po dahil siya kay Lan. Ang problema ani, ako ang unang mubabag ni Ana imong plano. Sorry ka na lang ka, ako dyan ang mingoy nga, no, itigil ang kasal di ay. Itigil mo yung kahibangan na yan. Hindi sa ko magtambag, uy. Maghuwata sa itong mga caller diha sa ito ang Pigas Linya. I-dial na ninyo kay officially open ha. Ang ato ang caller line 0995-994-6868 mga katropa. 0995-994-6868 mga katropa. Nanay lang mong tawag diha, isa na ka number akong ihata. Kung namoy number sa isa, maayo. Kung wala, aw, diha mo una na. Magpapaminaw na diha sa XFM Bukidnon. Hindi lang via hook up, but also sa ato ang cross post. Patibot sa Tagum, XFM. Sa Tipil, XFM. Malas kay mo ay, kay unang cross post ninyo, laki kay tingog. Bawion na lang nasa ako ang kwan, oy. Ako ang kanyag. Madara ba ni? Artistahe na ba niya? Let na, dipinin ni Sabot. Natay caller sa Pickett's Linya, maing hapon, unsay pangalan, taga-asa.
1: Ako ano ni Tur?
0: Hi! Hello, Mads.
1: Si Amambang kay DC, marangusang ganyan pagtawag na ako. Abin akong nalay nakasuot. Sineta, guwapa.
0: Kaduha na ginigin na. Kaduha na gid ni Mads ba? Kumusta naman ka, oy?
1: Okay okay lang.
0: May okay lang. Kumusta man yung weekend? Nagkuhan ka? Sa may gibuhat naman? Laba ba ka?
1: Ah, mura mag nakatagan. Naglabad yun.
0: Sa pa man ibuhat yun. Sa pa man ibuhat yun. Huwag man kayo karelasyon.
1: Yan mananong kay ni ulan na.
0: Huwag man kayo karelasyon. Di, una, yun akong iingon yun. Laba ba ka? Kung napo kay...
1: Wala lang sa karon. Away lang sa
0: ka. Ato lang sa i-cancel. Sayang nga ang tawag.
1: Cancel lang sa...
0: Kamu manggod, hina kayo mo kani si Miss M. Nani sariling negosyo. Siya pa'y bahala
1: sa... Ang importante, focus pa sa negosyo. Akala manggod na.
0: Pautangan niya kung lapad, ha?
1: Hindi ka lumik.
0: Hindi lang kay... Last na kong kuanan ng long neck, wag yun ko, kamang kut, kamang yun ko. So may matambag ni Mumads. Murag ka nang, dali ra kayo ni problema ay, parang ako, dali ra kayo ni, di kayo ni Bugat. Actually, kinalag dukol ni Dukla Gamay.
1: Kaya nga akong Dok DJ. Interview.
0: Bantay lang yung kada Dok Gigi ha, na mga color na ito kasi ginadaan mo sa bahay ng mga number.
1: Wala malayo. Utang ko sa edit sa naging connect.
0: Sige, salamat ka ayo Miss M. Sige, go!
1: Okay, buutan mo sa tiyan ako. Buutan mo sa kuniya.
0: Madunggan kayo mong katiro. Di gina ka uli. Di gina matuog stasyon ka. Di na ka uli sa ilaha. Bahala. Di gina. Anyway, dali na kayo ni problema ni Lan ay actually, dira kayo ni Bogat oy niya, actually, nidrinig dukol.
1: Ayaw taon pakinta ni Bobby, ay kay nanay pamilya din na ba yung mga anak, ruwi sa kay mga bata, no?
0: Correct.
1: Di man abog maimwana, mula makag-respirada kay, way, mong polis, di mo kay,
0: sakita sa
1: nanaway mo. Lati mong para na ako, tingog raman, oy. Ang importante na ako, no, kung ako lang, ang kabuotan, ang itsura sa tao, labi na guwapa or guwapo ka ka na. Pabulito din na ako, bahala, marapakitiki o tingog.
0: Ikaw, tuo lang mo niya agad, oh.
1: Hindi mo na magpasa ang tingog, ang kabuotan din sa tao.
0: Sakit sa zaway mo punit, oy, sakit kito pagkaingona, ay, may ubos, rabataan ni.
1: Dili, ay, labi na yung... Guapa or guapo ka? Kaya magili gila mawawangin mo, uyab mo isuroy ka.
0: Ay, lapatingog ka, but pasabot ni mo.
1: Ay, okay na lagi ng tingo.
0: Sige,
1: baka naman ay problema mo. About lagi ang lalaki na hinood na magmahal ni mo, dili kay ang tingog ang basihan. Oy,
0: correct.
1: Kung naman naman, oh, kanang hindot ka tingog, o niya, bati ka na, oh, hala na, oh, iku ana. Pala na lang, oh, bati ka tingog, basta, guapa or guapo ka. Ah, kana.
0: Niya, butan, buta na po, dayo lang po. Kaya nga sa ibatasan, oy, kayo, ngita ta guapo. Uy, buot, uy, batasan. Ay, undang tag, undang ginawa na lang.
1: May, nagpakabuotan mo din ang guapo para dagang may gugma pa.
0: Bitaw, tinood. Sige, padayon pa. Minor pa rin si Lan.
1: Tumaw na to, ayaw gita, ayaw pangagaw kay, narabagin na sa, kanang mga suko pa nga, ikaw na pa, ayaw taon.
0: Ayaw in taon.
1: Hindi na gugma. English pero na.
0: Unang-una rin na.
1: Sa kita na kaglaki nga, para give me mo.
0: Correct. Corrected by.
1: Mauro to kay para makasold sa
0: dagong fan. Ayan. Salamat ka ayo Miss M. All the way from Dalaguet. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Lamiag ataki. Uy. Buramag ka nang nakahit lang na dumbulan. Patalikod. Diba? Sige pa na mag-unaw na ni Miss M. Ayaw, uy. Ano man dyan magpatinta sa pagkaanak niya? Ayaw! Di saan ako ingon akong tambag din niya. Kaya ipaulahin lang sana ako niya. Isa ko mag-una-una. Kaya naman mong ginamanawag. Kapag man ako pletong attendance na to. Ay, i-shoutout na akong taga-Tagumbi. Basinyag ka ng... Manawag na po kag 40 na. Tawag sa iyo in town kay kung dugay ka manawag bahala ka man diha oi basta niingon ko sa tawag sa iyo kay para makahigayon. Maya nga po DJ Reyna. Shoutout din ko sa akong kaubanan din sa operator sa... Asa man nga operator, oy. Mga kaubanan ako ng operator, sila Amigo Jason, Vertusio, by Kevin Gao Joseph, yung tigpaminawan sa AXFM. There is a ever good plastic hubay laluan. Ayan, Dars Jason. Sorry DJ Chinita, amping by miss you, love you. Ano sorry man si Ma'am Lorna, oy. RC Mayo nga po. Sana mabuti kayong kalagayan. Ikaw din, sana mabuti ang iyong lagay, Richard. Wala ko ilaing tumong din eh. Naram mo sa mabuting lagay. Or mabuti ang iyong lagay. Ano aram na siya niya, Richard? Habang tumatagal, lalo po kayong gumaganda. Mara mag-iingon niyo sa una nga, di niyo ko gwapa sa una. Eh. The more niyo iingon na, the more na ako ma-realize nga, di ko gwapa sa una. Mara na ko ka na murag, wala lang, hinahinay, ubay-ubay, jutay. Ana ba? Wato na lang natin. Pa-shoutout po kami dito sa Highway 23 gas station, watching live from Surigao del Sur. God bless po always, DJ. Pa-shoutout, ana si Night Rider. Pa-shoutout, DJ, sa imong ka-sexy og kalami. Ay, kana, di kinabakak. Kung maingon lang ganitag kalami og ka-sexy, well, I guess that was the only thing that I would say that it was really, really legit. Legit. Ano? Ayan, nato pa may nandapan din na itong liliyon. Tanang liliyon ako, tanang live na adin hi. But doon ito magbasa para way mga lain ang gugmang dughan. Ano? John Andre Sanchez, naglahi na station sa Davao. Wala na daw station, yun naman. Ay, wala ko na inform. Inform, chika, ay po ko sa Tagadabo. Biyo sa ninyo frequency din, ha? John Andre. Oh, hello from Davao. Gikan kay John Andre. Gusto naman yung DJ. Uy, magkabaw sa ilang frequency dito. Mauna ito imong partner DJ, imong gide. Dili pa, uy, dili pa ito na ko partner. Namili pa ko kinsay nindot dito. Siyempre, naman yung pre-trial. Pa-shoutout kong Chris Latorigosa from Handayan, Sur, Hitapi, Bohol. Gikan kay TJ. Mayong adlaw cute. Salamat, Biplop. Shoutout sa barangay sa Patera. Kagawa Joyce. Nympha De Losa Perito. Hello po. Gikan kay Nympha. Pa-shoutout po from Kainta Rizal. Son Anton. Diyan sa may Kainta. Magtatagalog tayo ng konti para naman medyo maintindihan tayo ng mga katropa natin all the way from Manila. Kaya mag-alala kasi kaya ako namang mag-Tagalog. Wala naman itong itawid. Kaya mag-alala sa akin kasi maliit na bagay lang po yung pag-Tagalog. Kasi na po yun sa mga talent na kaya ko ipakita para break it down yun. Ayan po. Ariella. Hello po, watch out from Pinamungahan, Cebu. May pagpaminaw sa inyo, ha, din. IDJ, Reggie Rekla. Pasyarot ko dire sa ACCY Lumber. Kusog kayo ka dire ay pakisyagit. Sa dalang silingan, managuyab. Sa una, dili sila magtagdanay kay Dili Kaila. Kay, karon na saad magtagdanay kay naay na sa tarungang itype ba? Ano siya dili? Sa una, dili sila magtagdanay kay Di Kaila. Karon na sad, di magtagdanay kay naay sa una. Balikan ako ha. Sa una, diha daw sa may ACCY Lumber daw. Diha daw sa silingan nga managuyab. Nga sa una, magtagdanay kay Di ay sa una di magtagdanay kay Di Kaila. Karon dili magtinagdanay kay naay sa una. may kuno ni may pass. Na good na. Back to strangers good na good normal na siya. Hi DJ gikan kay Charlene may hapon si RC amping sa imong panglawas ha. Kay wala na imo pakatawa og maghilak sa imong mga tigpaminawan sa imong imuha. Take care, DJ. Ikan kay Joel Besa. sa inyo na lang dyan ko makadungog o kanang inani ay kanang take care. Sa una, kaya naman lamang to'y laki kay iladilad na ako. Ibalik ko na ako, open na nga itong linya ha. 0995-994-6868. O, human na itong drama. Nawag na mo. Sa'yo na human, kaya sa'yo sana ako misundan. Katrina, Rose Lim, pa shout out po DJ. Wapa lagi ka. Saan mo tamo eh? Ngayon lang ba yan nabalita sa inyo? Ana si Night Rider. Ako DJ RC Lami ko mudala. So mudala og unsa? Mudag taghoy. Mudag unsa man dag depende unsa nga mudag. Mayong hapon, asa naman sila tita? Oh, paway sa akong tita oy. Paway sa ninyo. Kapoy pa to. Joinski Bendanilio, Power Afternoon. Gikan kay Joinski. Taga-asa di ka, Joinski. Good PM DJ, JJ. Kaminaw na sa Bakayan. Si Jordan, no? Grabe, hindi ka supportive. Mawa man ang tanan, magpabilin. Gina si Jordan, basta naalan siya sa radyo. Naalan siya yung radyo. Elinito Uwano, Limuran Tohino, ha? Kumplito ha? Tuluman kabok aplido niya diri oy Uwano Limutan og Tihino. Salamat, giseksihan ka na ako. Bisan unsa basta malamian lang ka. Ah, lutoi ko bi. Hello Vals. DJ, wala na lagi kay signal diri sa Cotabato City. Ambot lang. Ulo ka ba? Oo, depende na lang din ha, mama. Naiidra ko. Shoutout kay pa, shoutout ni May Magdalino diha sa Tagabasak Pardo. Salamat sa pagbasa, DJ RC. DJ, Lodi Betty ka sa radyo sa Cebu City. Taga Purok Uno, Barangay San Jose, Prosperidad, Agusan del Sur. Shoutout DJ Guapa. Kaayo ka promise. Ubuyag. Oh, atake ko na kung natunaog ka ng blush on, blush on. Asa naman akong tigtambag? Uy, ako nang matambag ni Tanan. Makahunat lagi si Doc JJ Ron. Siyagi matambag ni Ron Tanan Ron. Kapag si katropang Philip si Rohano. Sandali patambago na to. Kung ano manawa. Og outro na lang siguro ko ani. Umano na lang mo ani kay prampulo na si katropang Eric. Mao mang galing. DJ RC, kung dili man ka maako, tagain na lang ko din ha. Sige, puhon. Di ko sa bumanawag sa Wanted Killing. Ang sige raw pa ngayog, uyab na ko. Niya, patawagod mo sa programa na ko. Isa, di isab mo. Grabe ka mga ariat. Ay. Atay caller sa Picas Linya, istoryahan sa to. DJ, wala na jud kay signal sa radio. Wala, DJ, wala na jud kay signal diri sa radio. Ikan kay Katalan. Ah, okay, sa Cotabato. Okay. Shoutout from Abu Dhabi. Hello po. Master Ichikoy, ayong hapon po, ma'am. Gwapa pa, shoutout po from Davao de Oro. Salamat. Lan, ayon na lang. Problema imong tingo. Kaguban gani, ang nawong, ang giproblema.

0: kuasa ko mga number kay Google Live na sa TikTok kay murag na busy jud kay Corona this past few days. And then limit ang ako ang pagtabi kay ang akong tingog. Medyo sensitive na akong throat when it comes to talking. Shout out from Dumingag, asa man na siya. Hello DJ, pasarot din sa Pagarian City, Zamboanga del Sur. Kan kay Carlos. DJ, mukis daw si Buknoy. Mukis, mura maglibre lang kiss na ako. Padaka diri na ako og kuan, padaka na ako diri og kanang bank transfer pa kiss ko. Nate color Doc JJ. Wala ra kasod siya. Kasod pa ako, yan na lang. Ako sana ipadayon.
1: Sigara si Mungkulir, waka ba ako siya pungutana?
0: Sige. Wa sila ka daw sa pangutana? Wa na minog drama? Pasudlig isa kay mga sabak ko. Agoy. Pasudla lang kay akong kasabaan. Pasudla lang kay ako ning mga... Nganong di ba minog sa akong programa? Ngagikan pa taalauna diri ni mo... Ganyan pa minlok JJ diri. Di ba nawag na mo kay magpa-request? Kusiyong kunay yung tagiliran. Ano man sa pugang manawag mo para mag-request nga gibayra ba na mo ni amo ang drama diri niya, di mo maminaw. Pag-sure mo din ha, ah? Sir Marvin, oh, muna ba Sir Marvin o kanang produce og drama. Di na balali mag-dramaturgo niya, di mo maminaw niya, manawag na mo request. Ibtun ko na yung saksakan dito sa boat. Ay na po ko diri mga kanila gyud ang DJ sa Cebu nga sigura gyud pa nga saba on air. Kasi try kit mo. Namo man ya kom branding. Unay mahimo. Kanya ay tag branding din ni. Mura man ig kanang mura daw ko kanang iyaan. Sigura daw pa nga saba. Manawag manawag gani mo sa akong programa. Naanay mga pangutana. Kay tungod natay drama gani ha. Hindi mo katubag, hindi mo makatag og tubag. Mawa na ang tumong ni ato ang programa. Mura nagwanted kilig. Pinarapail baring pa. Sunod ang programang wanted kilig. Kinsa na po kang relasyon ang maguba. Nakani atong programa ron. Huwag mo kabaw sa atong drama. Aw, undangon na lang nato ni. Tiyos. Sige ha. Mudawat kung isa ka kuan, isa ka caller nga bahala gwa ka balo sa kuan pero ikaw mudawat sa akong award. Nag-all in town na kuan technician kay nagsige na lang siya dinawat niya. Wa mo na yung kabaw sa katikaran diri. Oh, balikon na ako ha. Ang atong storya karon. Atong storya karon bahin kay Lan. Si Lan manggo diri ka tropa. Iyang problema, nagsugod lang sa iyang tingog. O, tungod kay isa sa mga insecurities niya, kining iyang tingog kuno daw, amo di hinungdan nga ma-insecure siya kung makasulod siya sa relasyon. Muna karoon na doon na siya naila-ila nga si Bobby, apan si Bobby o siya, ang hinungdan, naguba ilang relasyon tungod lagi, tungod aning inaani, sama ning problema nga, ginatawag na tong insecurities. Nagbuwag silang duha. Ay, mapangutana niya din nga unsaon daw niya nga madawat daw niya yung tingog kung gano'y daw ang hinungdan nga maalanganin siya. Karon kanibalik siyang kinabuhi o nagtagbo ang landas nilang duha ni Bobby katong ex niya. Ex nga na-date niya. Ninyo ka doon na anak. Matod pa ni Bobby, andam daw siyang biyaan ang iyang asawa pa kay Lan. Kung kanay gugma pa daw siya. Pero ako, di ko musugot. Isa pag unsa pa iingon nyo din na ako, gawin mo iingon dyan ko ni mo dahil di ko musugot. Taro nga, gyud ang imo mga desisyon sa kinabuhi. Dili gyud ta mag-inana. Okay, listen kay na makaguba. Paluoy punta in tawon. Doon na kaanak imo pang gubuan. Balikon ako, pwede mo manawag sa itong caller line 0995-994-6868. Mga katropa ha. 0995-994-6868. Go-go lang kayo dyan.

Ayan. Go, go, go, go! Handa na po tayo sa ating caller line. Makipag-usap kay Aron. Hindi na ako magsistorya. Di ba, kamo na si Tabi o yung tawa. Patawago na diba para kuan, para magkuan. Para muna mo tabi. Sabi na nagwata sa atong caller, aniya sa atong isa kasunatan nga kung giandam sa inyo, ha? Huwag ko kabokis sa singer, ani, nakita na maguna ako, murag bagay ni Nimo. Bagay ni Nimo ni Line. Here's song, here's song. Pwedeng tayo. 2:32 in the afternoon.

0: It's 2:35. Ano ba yan, Chinita? Wala. Ana, dyan na siya. Live man. Gisurag on. Wala nag-on. 2:35 in the afternoon. Ayan. Labanan lang tayo ng stronger soldiers. Sayo, di na ginato mabantayan nga. Nagpataka naman dahil ko dirig ataki di ay. Balik ko na ako katropa. Pwede nyo manawag sa itong caller line. 0995-994. Ipaspas na rin kayo. 0995-994-6868. Nalagi manawag rin padoong na tanan ang ending na ko sa akong programa. Pitkan yung tamo tanan na. Pitkan dala haluk. Hello po sa inyo ha. Sara DJ from Inasal Pasig Palengke. Hello po. Naa kay Ubo DJ wala. Ko anan jud ko kanang what do you call this one man? Pagawran na. Ubo. Stress lang yung truth ang ako ang gina-experience. Hello, good afternoon, taga-asa Kinsani.
1: Good afternoon, ma'am.
0: Oh, good afternoon.
1: Si Kwan Demi, si Jersam.
0: Asa man ka?
1: Nara sa Cebu, ma'am.
0: Ngano man? Ngano nga ka ni uli gabi eh?
1: Ano, overtime ang huko?
0: Nag-what pa ako ni mo, ang mga bata.
1: Ha?
0: Ang mga bata, wala juga. Wala juga na nawag. Masa na ikang gabi i-disam.
1: Nalubat mo kung cellphone mo nang upatawag.
0: Sige, i-disam mo eh. Basta iluon na lang ta ka. Nanawag man ka. So, mo advice to kanilan.
1: Oh, mo advice ko?
0: Sige.
1: Na problema sa siyang tingog nga kwan.
0: Pamagay ko na problema diri.
1: Dili na problema ang kanang tingog manggod. Ginato ko kay tawo na tong tingog kay kung sa gihatag sa man ang tingog, dili na mosab kay mo naman ang tingog yun.
0: Gamay kay problema para nimo no?
1: Oh, gamay ra na problema kay kwan siya. Ay noon ang uban manggod. Guwapa kayo siya. Tanaw na babae ba? Pero pagtingog, batik kay tingog.
0: Ako mangguro may pasabog.
1: Nga na po yung uban, ma'am, nga dili guwapa, pero nindog kay tingog. Murag, bali ba? Murag
0: ako,
1: bali, ang akuan.
0: Jisam, to bagan eh. Kung sa may tanaw ni mo na ako.
1: Aw. Kwan, guwapa ka, ma'am, kay abinin mo, ma'am. Bali, namang may mga bali kay kanang mga napula, kini tambok. Tambok na babae.
0: Oy.

0: akong bingung, bali ba?
1: Mm-mm.
0: Oh, at mo ni katagaran na kong mabantayan bitaw ka, ka ng mga tambok nga babae.
1: Mm-hmm.
0: Gagmay nagtingog, pero ka ng mga daot babae, nagkupog tingog. Okay. Mo ni mo, sagaran mo hantayan.
1: Mm-hmm.

0: ikaw, ako, sa may tanaw ni Monaco, guwapa og tingog niya. Dili guwapa sa personal. Tarungay mo to ba? Kaya ibot din ito ning tawagan eh.
1: Guwapa, uy.
0: Guwapa.
1: Tingog pa lang, guwapa. Kayo po guwapa.
0: Sabay niya, just something. Tuo na ba? Kabo ba kang hinungdang anong dalira ko ka ng masakitan pag abot sa guwapa kayo? Matuog ko ba sa ibigo ng laki, guwapa ko?
1: I-describe ka ka ng...
0: Sige daw,
1: kuhan ka.
0: Sa ma-description ni mo sa ako, Ajisam.
1: Sabihon ka, sabihon.
0: Unsa pa man?
1: Ibang West 9 siguro, mga...
0: Unsa akong West? Ako, sabihon niya. Tapos akong West Line. West Line o West Line?
1: 26.
0: Tapos unsa pa man?
1: Ora.
0: Ama ora.
1: Malingaw ang punta niyo mo, DJ.
0: Malingaw ka na ako?
1: Sige mo kung kami na bitaw, pero karoon ako kan balik kong tawag kay kada tawag na ako itong niyagi, di mo kong kasulod. Mauda lang kong time ba? Mo nang nanawag ko karoon. O may lang nanawag.
0: Di kasulod, di ay luwaan da yun.
1: Kasulod naman kong tawag din nga. Di mo kong kasulod mo nang maminaw na lang ko sa kwan ba katong mga color.
0: Karon nakatawag ni Gyu Kajisam. Asa man di ka? Oh. Asa man di ka nanawag karon?
1: Di ako diri sa Jones Avenue.
0: Uy, duula naman dai nimo oi.
1: Di ba sa Sambag Uno ba? Sambag Uno.
0: Lucky. Tara man mi diri sa Patera.
1: Oh,
0: tuod kay sa
1: paminawan magid ko diri.
0: Tig paminawan dai ko di. Kisa ay
1: ginali kisa ay Eric nga kwan ayang kasunod niya programa ni mo, mina mong kwan niya.
0: Ah, si Sir Eric Manait?
1: Oo, oh, tigta mo naman kwan niya.
0: Ako di ay.
1: Ang mina niya po ko ikay. Samtang nagtrabaho ko, mag-intit mo kong ko. Mag-intit ko ba?
0: Wala kami nga wanako.
1: Ha?
0: Anak ko ba? Wala ba kami nga wanako?
1: Aw. Sagwa ko ka kita ni mo. Mingaw ko ni mo.
0: Kanang pag Sabado nga, dili ko ni madunggan. Mangita ba ka na ko?
1: Aw. Kaya ba magiging ko nga wakay programa ng Sabado, di?
0: What
1: di lang ko mangita ni mo, kaya wamang ka Sabado.
0: 8,000.
1: Lunis ang to, birnis lang ka.
0: Correct. Minyo na si Jessam?
1: Nakoy Paris.
0: Nya. Yeah. Masukot rin kang dungagan imong Paris?
1: Ay lang na kay bad na bad.
0: Kisa nag-ingon?
1: Ang nag-ingon sila.
0: Sila?
1: Ako na, ako. Ako.
0: Abi ko si Doc JJ. Sige, Jusam. Balik na lang direct duty.
1: Awa mo ko'y duty ron. Mo ko'y di open ko ron.
0: Yeah. Malakaw na ka?
1: Oo.
0: Asang trapo? Tulo pa.
1: May wipes, oh.
0: Shushan! Huwag bibig ko. Salamat, Jusam. Hinaut ko nga, nalingaw ra ka na ako.
1: Lingaw kayo niya. Patimbaya at ang gamay, hindi?
0: Sure. Sige lang. Kisa, gamay. Kisa. Agoy! Agoy! Alami ato ay si Gigo, timbaya.
1: Timbaya ko sa mga tanang minawalan din sa XFM. Sa kong mga amigo diyan nga nakailan ako karon. Kaya ka ba magiging kung anay nakailan ako ron nga tigminaw diya o mayang hapon sa tanan ma'am o kanimo diha. Bye-bye!

Nagi na ba na daw makulatahan ron tungkol sa X-rated? What ko ba mapost? Gani ko, Doc JJ? What ko mapost? Sharog, di mo trending ng XFM? Ayos, intawag mo, Doc JJ. Luwag mo kayo makulatahan ron. Mag jacket-jacket na siya kayo nakambrasan. Okay. Shout out to sa akong family diya sa Liluan DJ from South Korea. O, di ba, wala ko igong oras. Di na ako magpatawag. Muna eh. Swerte kayong manawag na ako. Kayo mang... Uy, naa pa din. Sige, tagaan na to ko, ambe. Nga, 3 seconds. Sudli dahi on. Ano man mo nga nawag, manjig mo pa doon ko mo out. Kitkitong ko ng microphone ron. Wala na. Ako anang tambag day. Oo. Ani ana ang tambag ni Chinita. Una sa tanan, dili ikaduha, di pud ikatulo. Demong tanan ka na ko dag mausab ba na imong tingog day. Kung napagaw ra kasama nako, bobalik pa na sa dati. Ayaw! Kani akong pagaw, magduha naman kabuan ni. Eh. Murag kadong sag ko din ha, ambot lang ani ron. Ingon sa doktor, isa kasi mana daw ko dili mo tingog o maggamit sa kong tingog. Dili pwede dok, kaya na ako pamilyang gibuhi. Muna nga, ano lang, depende na ako. Muna yung problema dahil, ayaw na, ayaw pugsa nga baguon. Muna man kinigyatag sa imong ha. Actually, kung dako imong tingog, it's an asset, oo. Kasi wala may lalaki nga imong sukat nga nakailang nga medyo nabaguan. Storya raman nasa ubang babae nga murag na insecure siguro ba? Kasi gwapa ka dahil niya, kanaray tingog ang problema. Napakailaki nga muabot na ako. Mudawat sa akong kuan. Naaman po ko'y kaila din nga mga single dress estasyon. Ay, nag-diskitahe ka ni si Miss M. Ramang yung mudiskitaan ni Doc JJ Good. Isugra po kayo niya akong amiga. Nakita mo ni Bobby. Yan, naingon ka nga medyo na balik ang gugma ni mo din. Wa ni balik imong gugma, day. Ibati lang to ni mo, day, tungod sa kamingaw, sa kadesperada, ka-lonely, hopeless, romantic. I swear, believe me, that's not love at all. Dili ka na gugmay mong gibati, day. Narakas kamingaw kaguol. Wala ka sa himaya o pagmaya. Ayaw in tawon sugot sa iyang giingon niya mo. Sugot siya nga biyaan ang iyang pamilya. Kaya ni mo tunlon nga makaguba ka sa iyang pamilya tungod lang kay gusto ka nga magmalipayon. Na nasa'y duha ka anak. Kaya ni mo magmalipayon samtang naamoy gipasakitan nga pamilya. Ayaw dyan to, anang lalaking muingong kag ikaw akong pilion, andam na ko silang biyaan. Para ni mo, dili ka na gugma. Kahibangan. Pagtarong gidi adaya, kung magdesisyon manggani ka day, gamita dyan na imong utok day, kaya muna lang dyan na adaya ron. Wapa man ka ma'am from head to foot, oh, package deal na. Huwag mong kakita guro sa ko in person, sir. Lami pagtingog, lami pagnawong, ah. Champion gano ang makatag-iyan daw na ako. O sana? Sabon? And, okay. Ambot lang. Kaya kung gilamian mo sa akong hitsura o sa ako ang tingog, sa batasan ta magdaw. Sagyod. Ano na kung maingon ni mo, day? Ayaw pili ang magkaguba kag pasensya. Sa pagkakaron, ang imong buhaton, ayaw i-focus ang imong kagalingon sa pagpangita og taong mudawat ni mo kag kinabuhi mo padayon, bisan pagwa kay kapikas sa imong kinabuhi o mupikas sa imong buhi. Simple. Kung imong tagaan o gigayon ang imong kaugalingon nga mas panggaon ang imong kaugalingon, dili ka mahurot sa paguna-una kung aduna pa ba'y lalaki nga mudawat ka nimo. Daghan pang hinungdan nga mabuhi, day. Isa na din ha, ang makapalitag yuta, magkapatukod o gatumbay. Aron kung mapanas o mapanas mang kinindan ng kalibutan, aduna tayo mabilin sa ato ang mga sumusunod. Ana ba? Kapag there's more in life. The world is vast. So
Ay, grabing action. Muna ko ngayon mo, muna aron ng kasing-kasing ni mong gugma ni mo. Siguro ko ngayon mong kaugalingan, ngayon mong gihigugmag maayo ron, no? Pagkaigong ka nga, you don't need anything from other people, especially sa mga opposite sex. Ikabaw mong kasaon sa imong value. I do not blame you. I do not discourage you. Pero if you choose, pilion ni mong magpakabuhi para sa existence o mag-exist sa ubang tao, I strongly discourage you. That's not how you live. I'm not telling you how to live, but I guess this is the only way for me. Mas pinakadali na kong option nga ingon sa imo nga ayaw. Ayaw, ayaw gyud. Ayaw gyud ha. Ko igong oras kay tropa dili sa programang X-Rated. Salamat kay sa pag-uban-uban nako sa akong programa hangtod alas 3 sa hapon sa ato ang mga naka-hook up karon Visayas Mindanao XFM Network o XFM Philippines sa mga naka-crosspost. Thank you so much sa akong partner sa Picas Loa katropang Doc JJ, sa atong station manager John Lemon Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated dilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: tunay ihambin nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals

0: ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
3: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
5: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero o premium D3 aron layo sa sakit o kanon ng energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
3: Mas ipagusog, mas ipaebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: X-FM.
6: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santone Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
2: Santone Plus Herbal Soap.
3: Vision Next, daghan ang natumangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: X FM. Santone Vitamin C.
9: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og Vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santone Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Epektibo jud ang Santone Plus Gold.
3: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
12: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: uban niha, pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting!
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
2: ko. Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikat at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. Sa 25, pero baskog pa.
9: Ay, wala ko'y bisyo kayo.
8: Nagainom kong kape.
9: Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning
8: Premium Coffee Mix.
9: Mayo daw kini.
8: Akong gisulayan.
9: Tuginom.
8: Mga duha kadlaw, tulo kadlaw.
9: Mura mag
8: ni baskog ko gamay.
9: Mura kong ni bata akong lihok ba.
8: Sa una?
9: Oh, siyempre.
8: Nadyo'y panahon na magluya ta.
9: Kasay,
8: labi na kong
9: lahi ng panahon.
8: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
9: Premium DT Coffee Mix.
8: Okay kayo akong pumati. Yun.
9: Katong mga
8: parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: XFM.
11: Exciting!
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man dyan epikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: X FM.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
5: Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
16: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
16: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Herbal Soap.

0: Daily sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Gina-sure gina ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: X-FM.
7: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Kuya Adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Daw kay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Milani DI taga kanam.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.

0: ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: X FM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: X FM.
6: Exciting!
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana atong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Premium D3, ang bago.
6: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero og premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka premium D3.
5: Maski pagkusog, maski epektibo sa VCO og Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.

0: XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Isaite.

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwa.

0: tayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
2: XFM.
1: Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
3: Exciting!

0: Kanay mga bana, nga bisag bagura lang anak ang ilang asawa, mga mang na. Exciting, kol? Exciting! Ka-exciting, oy!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag Sansong Plus Herbal Oil. Garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
4: Mag Sansong Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
0: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
2: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Vitamin C.
9: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pwe, sauna, sa wala pa ko ka paminaw, XFM. Andir-andiron ako sa kong asawa.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pero karon, sugad na kapaminaw ko XFM. Pwe!
13: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire.
12: Pag-uha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
3: XFM. FM.
12: Grabe naman ang exciting, oy!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

Live, you die! Exciting! Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, it is now 6:02. Mga kapropa, itong time check. Kami inahadod ka na ito sa Sunthone Plus Herbal Oil. Mosquito repellent din mga kapropa. Doon lang lamok na ni. Tuwag Sunthone Plus Herbal Oil. Morning, gitawag o pamahid na all-in-one. Dalalang ka naman. Mga ganahan mo magpamasahe. Doon ay piang karo din hanga magpahilot mo. Pagkuan, morning gamita Sunthone Plus Herbal Oil. Yan sa itong mga katropa po, ganabitong dugay, magkatog panahon sa kagabion. Plaser ko na inyong dughan, inyong buko-buko. Kung Sunthone Plus Herbal Oil, mga katropa, panarindod yung kayo yung tulog, no? Alis yung dughan, diribatangan yung inyong hanga liog po. Yung hanga buko-buko. Ito ang dito na ako inala. Ito pag DJ Turbo po, sa hiluton po ko. Gamit mga kapalapa sa Sunthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one, gama sa Yes to Health. Yes, hello! Sa itong mga katropa din hanggang magana ni hapon, may magpanihapon na ito din ha. Sa mga higala din hanggang magana ni hapon, di ha, sumay tisa, ano? Yan, mga ni hapon ng sumay, ni hapon ng barbecue. Yung tanan mga tropa. Ay mo, kumpiyansa din na Astisa, no? DJ Turboy, kumpiyansa ka na ang takalagang parking din na, no?

0: nagkaroon sa iyo pa more pasingot nice music. Salamat sa pagbasa. Yan na. Ya yeah, boss playa, basig na ginumduman na ito ni Mugarihang owner sa mobile.
1: Kaya kayo shout out ha?
0: Sige, sige.
1: Sige. Shout out din ni Kuan Michael Aliganga Mujado sa may San Fernando, Manzuko nila ha? Or sa Naga ba niya? Yeah, ni Rogelita Pakubas. Akong iaanday niya sa mga sa Larital family o sa Pakubas family. Diya sa may balon, San Fernando. Salamat.
0: Ay, kagumay rin mo mga greetings. Yan nga ito yung greet mga tropa ni Kwandi. Ay, hello ni Carl Omega. Mayong gabi din na DJ Butch. Shoutout me ni Maymay o ni Carmel. Yan, good evening niya katropang Carl Omega. Asam rin mo ron ha. Ang tingin mo kung asama mo karon. Mabigin yun talaga. Commercial sa ito mga katropa. Sa XFM sa Philippine Standard Time alas 6 na mga igala kini katong time check po datod ka nato sa Premium D3 Coffee Mix kani nga nindot ka kape ipatamis sa stevia o walay asukar ha ikado tanag kasi kita kintayik ng mga tamis pinaglakita sa puso pa na ito kabatan o lugna na taan ng diabetes mga katropa maapiktuhan yun ng ato ang pikoy ayaw ko no ambot lang o binuod ba din ako no mo maapiktuhan ato pagkalalaki din ako no kayo mo strong dito mo kumpiyansa ha kung kape hilig ka ang kape Premium D3 Coffee Mix nga doon ay isang zone vitamin D3 mga katropa nga ginama sa Yes to Health may kapi ka na may isang zone at vitamin D3 ka pa

Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili-bali kayan ang kakapoy sa lawas. Umikan kini sa Estrella sa unahuna. O sa lawas. Bisan pa manini. Kayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang Twitter, ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako. Nasinati. Tungod niini. Kada adlaw kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna nga kamudiha gamita kaninyo nga proteksyon Santon Plus Gold labi pa sa atong mga kagisunan mga kababayan adunay bukol-bukol.

0: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
1: Tantum Plus Optimic, Tantum Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gaso.
1: Oo, kapalit yung
0: gaso. Nagiday, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: Isik, hindi mo nga naitatak ng Yestrel.
1: Oh, Yestrel na, bayo.
0: Para makasure yun dapat na naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santum Plus Coffee Mix o Santum Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka o Santum Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Ako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo.
0: Pwede.
1: Sa muna akong gimintin ka ron.
0: Di Santum Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa niyo panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan na yun kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane.
1: Okay na. Okay na siya. Ayahin ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog niyo. Kanapang pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold.

0: Kita Nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo. Monkeypox mana?
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang gikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po.

0: ito yung apelido ni mo?
1: Kanapang pirmi ni mong kapitan mga sister ba? O niya, gamito ni mo, igdahin mong katuog.
0: Sabi pa yung apelido, ang palaya.
1: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
0: Ay,

0: Angel Capsule.
1: Ay, ako na ito si Ali Vicente, o sa ka radio broadcaster. Kanyan to, magsingit ang ato sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, tengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang

0: imong gikahadlukan. Inom og Premium D3, ang bag-og vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki-butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap. Hindi na! 7 Plus Herbal Soap.
5: XFM. Oras sa XFM sa Philippines Standard Time. Alas 6:15 na makatrabas kagabi. Yon atong time check. Nuhatid ka na to sa Windsor. Win from within.

Salamat play, DJ Ouch. Huwag natin ikong panahon, mga kasama ko, sunod na ang programang Headshot. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Pooch. Katropa mo, exciting! Exciting!

0: Champ. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na

0: niño y nombo Premium D3 Copy Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Copy Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Boots! Ngayon kung mali ko sa kalibin ng sirto? Eh, maghihatag siguro sa imong kumari, no?
3: Oh, day?
2: Ngayon ganin mo, no? Si kumpare, wa mang gani kahatag. Bisa ko sa kadako? Ay,
1: Exciting! Project with VCO, ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
7: Si Michelle Dainey, taga

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Abli na.

0: 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natawag.

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwa.

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Ethel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.

0: Bye, bye, bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting?
1: Wow. Guwapan ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, TSL komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday si Neil Caniero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
13: Naunsa di ay ka?
12: Grabe si Unyok. Dugisapian. Kusgan kaayo.
13: Unsay buot pasabot nimo nga kusgan kaayo?
12: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
13: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
12: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo
13: para wagas ang lakas.
14: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
16: Vision Next. Daghan ang natumangan.
17: Di lali magkagloko mo, sir. Uy, hey. Di mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na mag-drive ka. Oto, ang gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurad yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
16: Vision X. Sulay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit.

0: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting!
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Lahirag yun akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Husahay mo normal pero taod-taod mo hanap na sad. Pero sukad, gitumaran na akong Visionex Plus Capsule. Kaluoy sa Ginoo, maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo yun kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
4: Visionex, slay ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: XFM.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mana na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Uy, madi, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!
6: XFM.

0: Grabe po ni Mama Dioy. Mama pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
1: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why, Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidiri ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: X-FM.
7: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga kanam.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.

0: Exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
2: Samahan nyo po mga lingkod dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero. At ipong text line 0969-609-6545. Amin din po kayong inanyahan, ano, nabisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic. At i-like nyo rin po at i-share ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin nyo lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan. At dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto at ganoon na rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede niyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan, ha. At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Secret of Health, Health Info.
3: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon, ano? Na ito, pwedeng ang iba sa atin may problemang ganito. Mm-hmm. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas? Mm-hmm. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa atin pong anus, pwedeng pagmulan ng karamdaman na hemorrhoid o almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maaaring magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun, ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yon. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yon. At kapag ang isang babae ay nagbubuntis dahilan sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nanganganib sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
6: The Secret of Health.
2: Yeah, sa mga kababayan po natin, kahit sino dok pwede makaranas, ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
3: Tama.
2: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan ang mas prone o mas madalas maring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano? So, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwersa ka doon ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano? At hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang. O obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang, dok, ipamigay, dok, mas madali-dali sana, no?
3: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
2: So sa mga kababayan natin, sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan. Kinakailangan, bawasan nyo po yan mga kaibigan. Kasi maaari din po yan siya makapagdulot. Especially kung lagi nalang nakaupo, Duk, ano? Malaki na yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganda din sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano? Ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
6: The Secret of Health.
5: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
8: Santhon Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santhon Plus at Santhon Gold. Palakasin ang immune system.

0: ng Sandtone. Mabibili sa mga butika.
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sandtone Plus Gold. Sandtone Plus Gold, mas pinalakas.

0: programa. At syempre ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong Suntone Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Doc, lalo na yung ganitong panahon. Mm-hmm. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima. Yan, sarap humigop ng
1: perfect
0: kape.
1: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo ma-fogs. Mm-hmm. At yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
0: Ayun.
1: Yan, lalo na kung Suntone Plus Coffee Mix.
0: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, i-consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya po, Suntone Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. Eh, napakaganda itong paghigop ng Suntone Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa ating pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-i-improve pa, Doc, ano? Yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
1: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, mm-hmm, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
0: Ayun. Ayan po, mga kaibigan, ha? Suntone Plus Coffee Mix. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Suntone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Suntone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Suntone Plus Coffee Mix.
2: Suntone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: At ang ating pong mga produkto bukod sa Suntone Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Doc, ano, na pwede lang mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Doc, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
1: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano, while having your medication, siyempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. Mm-hmm. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano? At itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is una, may bibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. Mm-hmm. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, kundi ito'y analysis, para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. Mm-hmm. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrisyon. Maybe, toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe, merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic at pakidala na rin ang inyong mga medical records. So, siyempre kayo yung kakausap.
0: Yung presence nyo, no?
1: Oo, yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
0: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapa-check-up ng libre, makapagpa-consulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, lugar, bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Doc, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
1: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Mm-hmm. Walang babayaran. Siyempre, kapag merong kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
0: Hindi kayo obliged.
1: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon, At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
0: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po na pumunta sa atin pong Yastral Clinic, huwag nyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan. No? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget, oo, mga kaibigan.
1: At ang kagandahan, discounted.
0: Yes.
1: Medyo abot kaya. Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo. Kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
0: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po mga kaibigan, ha? Ang ating pong mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po mga kaibigan ng clinic po natin para po makita, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, na baliwala, nagdudulot mga kaibigan ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, Kaya sa mga kabayan natin, ha? Puntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan natin po mga kabayan na bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
4: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong yun. Overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
0: Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Donna. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At pati yung mister niya, Doc, pinainom na din, ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes to Health at ang atin pong mga produkto, ay naging maganda yung kinalabasan, mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po, sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, at sa kanya pong asawa. Sa mga kabayan natin, Doc, na mga na-stroke, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo mga kababayan ng atin po mga dekalidad, mga nutrasyon. Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo na Doc yung iba na gustong sumubok ng, especially yung Santon Plus code natin, Doc. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus? Napaka-bill sa pag-inom
1: capsule,
0: lang.
1: Punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Unahin na natin, yung mangustin pa lang, napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first class protein ang makukuha mo dyan. na madaling i-process ng katawan na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase.

0: taste, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na ano, panglinis ng ating sistema at pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Mm-hmm. Di ba yung mga, alam niyo yung mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakainan ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordisin at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable. Lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya. Meron pa kayong garlic, which is meron siyang sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayong mamamalnourish basta may isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Alam mo yung shotgun, kahit pikit ka, pag pinutok mo tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients. That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
1: Ayan ha. Mga kababayan po natin, na gusto maka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon, ano, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
0: Tama ka dyan.
1: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ha? Oh. Itong mga common or sabi nila, normal daw nakaramdaman. Pero hindi normal yan, ha? Kumbaga common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
0: Hindi mo napapansin, walang taong immune sa ubot-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
1: Yes.
0: O kaya may iba't ibang anong tao, may yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So ano yun? Depende yun sa ano ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam niyo na yung gagawin ninyo. O titake na kayo ng mga vitamin C. Yeah. O magte-take na kayo ng mga antioxidant at saka iwas na kayo sa mga pagkaing alam naman natin nakakapagpahina ng immune system, mga sweets. Yan, ay naku, number one yun na depressing sa immune system natin.
1: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat mapatatag po natin yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng susupply mo dito ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang doon, pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
0: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need

0: to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. Mm-hmm. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Mm-hmm. O, kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya medicine is pagkain. So, sabi nga let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot. Mm-hmm. Mas malawak yan kasi mas broad kasi supplement. Kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
1: Mm-hmm. Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamin na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. Ano? Dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
0: Yes, unlike animals, yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot. Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Mm-hmm. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ayan problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya. Mm-hmm. It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
1: Yun, kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakain ng gulay, nako, magkakaroon tayo ng deficiency sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline based non-acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bacla. Ito hanggang sa muli.
1: Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Hanggang bukas pong ulit, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Cap. Yung mga lugar, bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: Good morning. Tayo mo tag dagan yan tanan mga katrabaho. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Arero sa karon mga kaigalahan, mga katropa na to ang atuang Exciting Pilipinas.
1: Tumantay sa Exciting Pilipinas.
2: Good morning.
0: Siyempre, ikaw man yung katropang Ruel Dumantay. At kutub kita, alas 6 sa buntag, mga katropa.
2: Good morning!
0: Or mga 5.50, ana, 5.50 to. Kasi siyempre, napamantay komersyal, so mo-break tag sa'yo. Anyway, may buntag ha, sa inyong talan, mga kaigalaan. Siyempre ha, sa ito mga kaigalaan, mga kaigsunan diyan, nagkapaminaw karon may buntag. 26 ka barangay nining atong syudad sa General Santos. Good morning kaninyong tanan.
2: Good morning!
0: Sabi pa sa ato mga vendors, sa ato mga street sweepers, sa kaninyong tanan mga katropa. May buntag niya ka rin nyo. Live na kita ha! Sa inyong mga radyo, may buntag! Good morning po sa mga taga Makima area. Sa may Maasim, Kiamba, and Maitum.
2: Good morning!
0: Good morning sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, and Glan.
2: Good morning!
0: Tanan na sa Sarangani mga katropa. Good morning diya kaninyong tanan. O siyempre dali sa Pulumulok o Tupi sa South Cotabato.
2: Good morning!
0: May buntag sa ito mga katropa nga nagapaminaw. Ilibin po po sa mga naa sa ito ang Facebook page. Diya mga katropa sa ito ang XFM 95.9 General Saro City Facebook page. May buntag diya kaninyong tanan. O siyempre diya sa itong YouTube channel sa XFM Jensen TV.
2: Good morning!
0: May buntag, good morning! Kumusta nga itong adlaw? Kumusta itong panikasikay mga katropa? Hinautunta! Nga kanunay, naakita sa mayong panglawas as I wish every day!
2: Good morning!
0: Kay Lison kayo magkasakit din yung panahon na kay grabe kamahar sa mga palaliton. Bugat na kayo na para sa tuwa mga katropa. Muna i-apil na ito sa pagkampo, pagpasalamat. Nagitagaan kita kanunay og mayong panglawas. O siyempre, pasalamatan ko na ito. Nga kanunay nga healthy kita as always mga katropa. Diba? Good morning diyan kaninyo. Sa ito mga kaisunan, mga katropa na ito nga nagpaminaw. May buntag, paki-like, paki-share, paki-follow ang itong Facebook page.
2: Good morning! Exciting Pilipinas.
0: Sa mga wala pa dahil naka-claim silang Chick Noy, kuhaan ang tao ninyo dari.
2: Good morning!
0: Kato mga nakadaog diya mga katropa sa ito ang pa-chickdoy. May muntag diya ka rin yung taran.
2: Good morning!
0: I-purpit na ko di, hatag na ko ni sa uban.
2: Good morning!
0: Good morning ha. Sa ito mga katropa po niya, nakatutok sa ito ang mga programa diya sa abroad. Pinagi sa Facebook, makuha man na ninyo. O kung giblock ang Facebook sa iyong lugar, pwede na po sa YouTube.
2: Good morning!
3: Exciting!
0: Or giblock pagyapon, pwede dito sa ito ang sa XFM Network Philippines nga app sa ito ang Android phone. 442 Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea. O ba na ito niyang Santon Vitamin C?
2: Good morning!
0: Siyempre mga kagilaad, mga katropa, may buntag, kumusta ka mo? Okay pa ba ang kahimtang sa ito ang kinabuhi?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sabi no, bisag medyo mabukat ang pagsugod sa atong adlaw, tungod lagi sa walay grabing pahulay ba, kakapoy. O gagrabi pong walay pahulay po mga katropa nga pagsaka sa presyo sa mga batangang paliliton. Pero aning agyapong kita, huwa ka matingala tungod kay guided kita.
3: Pilipinas.
0: Sa ito ang labaw makagagahang mo, andam kita nga musukol o mubangaw ang paggawa sa balay. Di ka kalakaw kung wala kay pang gasolina. Di ka kalakaw kung wala kay pamasahe. Di ba? Ang kanhing nga pundo unta para sa Sudan, halos kulangon na. Bisan sa bugas o mantika pa lang.

Pero taliwala ni ining naghagrosa nga hagit sa atong ekonomiya ang labing mahatag natong tubag, dili ang pag-surrender, kundili kanabang pagpangita mga katropa og mas lalong nga rason aron magpadayon og mamahimo kitang madasigon. Kabalo man kita, kining grabing krisis sa presyo sa merkado, nagsilbi kining dakong pagsulay sa atong pagkadiskarte og kalig-on. Masamot pa kining makapahigawad tungod kay imbis kay maghiusa ang atong panggobyerno, samtang sige sila og lales og sige og batuhanay og kanabang binatutay. Ayaw, no? Kanang bunalanay sa gahom, sa ibabaw. Kita mga ordinaryong lungsuranon mga katropa, ang direktang nag-antos din sa ubos. Pero sige lang, bisan pa man, kung pasagdan kita sa sistema, ato bang mapabatudan, kaya nato ni, na mas doble ang kakugi na atong ipakita aron masumpayan ang kakungawon sa ato ang panginahanglan. Ang atong singot, mao kini ang atong tubag sa ilang kakuwang sa aksyon kay mga inutil sila mga dagko. Dili man nato makontrolar ang dagan sa merkado. Di po nato makontrolar ang pamulitika sa atong mga leader. So dako kayo ang pero dako kayo atong kontrol sa atong panlantaw ug baruganan karong adlaw. Kay ang tinuod kay inspirasyon kabalo mo? Magsugod na siya sa pagdawat sa kamatuuran nga lisod gyud ang kinabuhi. Apan duna kitay abilidad nga mamugnaon og mapainubsanon kung gikinahanglan. Karon ang sagtong panahon sa pagtinabangay, labing pa sulod sa panimalay, pagdaginot nga may kaalam, pag-prioritize sa kung unsa ang labing importante og ang pagpasalamat nga bisan pa man sa kamahal sa panaliton. Kompleto og himsog ang pamilya nga nag-atubang sa lamesa. Moro gini pa importante sa tanan. Muna ikaw tatay, palig-una imong kalawasan tumar kanunay og Santong Plus Gold. Nanay, apil na po doon pagtumar sa Santong Plus Gold. Siyempre, inyong kape ilisi. Ay mo, lausahay, makadalag tigaw ka na to. Parantangkas kay kasukar sa kape, ha? Matingala na lang ka, niburot man ka. Natingala na lang ka, nagka-problema na kagdugay, maayo mong sabad, may basi diabetic na ka do. Muna, amping ka nunay. Diba? Ampingan na to itong lawas, kinanglan, himso ka nga itong pamilya. Dugang pa ni ana, kabalo ba mo nga ang kalisod ka ron? Na kumbaga sa kamahinong danon ba sa paghiusa o pagtinabangay labing pa sa ato ang pamilya kung ang gobyerno busy sa ilang kaugalingong interest mas kinahanglan nato karon ang pagsinabtanay o dili ang paglamanganay sa usag-usa sa mga kaubanan nato sa trabaho. Relax mo riha, ayaw mo sigubmog ko lang tagtarong, ayaw ipaaging panipsip kay makadaot ka nganha. Nga usa ka simpleng bahayom, importante kay kanakaroon sa mga naglisod. Kanang mo smile regal. Tao mangod, itabo ka na to. Kanabang simple nga pahayom, makatabang na sa atong isig kaingon. Simple nga pulong sa pag-awhag sa isig kaingon, makatabang na. O kang tarong nga pagnegosyo o pagko na kay kanang tabang aron, pagaan. Pagaan gaanon ang kanang mga palasunon sa matag-usa. Kabalo ba mo nga ang krisis mga katropa o ang mga politiko, lumalaber na sila. Apan ang karakter o kasing-kasing nga atong gipakita samtang anaa kita sa kalisod, mao ka na ang magpabiling buhi o maghatag ka na toog dungog. Busa karong buntaga, itaas ang atong mga no. Ayaw kawalay paglaom. Padayon, bisan pa man kung magkinto ang atong budget mga katropa, dili nato tugutan nga makuhaan ang atong kalipay, makuhaan ang kalinaw sa atong hunahuna. Kabalo mo ang bili sa atong kinabuhi o ang atong ugma wala nagadepende sa dula sa politika o presyo sa sibuyas, asukal o dilata. Kung dili, anaa kini sa atong ligon nga pagtuo sa kaitasan o sa walay puas nga determinasyon nga kita mulampos. Kung natumba man, bakod diha. Trabaho kita. O pakitaon nato ang ipakita nato sa kalibutan, kumbaga, na mas mahal pa sa bisan unsang palaliton o pamulitika. Ang atong tinguha nga mabuhi, nga adunay dignidad, adunay kadaugan, ligon nga buntag kanatong tanan.

0: Good morning!
1: May bunta, good morning mga katropa!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Inautonta nga kanibang simple nga mga pagtulunan nga hetod nato kaninyo! Dako na kayong tabang sa ato mga katropa! Kailabin pa sa mga naglisod karon, tanan maginta, naglisod karon. Bisan mga dato, ah, na-feel na po estudyante.
0: Good morning!
1: Hugot yun lang bakos karon mga katropa, sa tinood lang, grabe perting yung mahalas tanan. Yan ha! Alas 4:49 ang atong oras. Good morning, diya ka rin yung tanan, oy, pang mata ng tawon mo.
0: Good morning!
1: Ngayon sa agad sa parang sa ato ang balitang nasyonal, libuan ka pamilya nga nasunugan sa parola compound dinalian na nagiabagan sa DSWD.
3: Headlines.
1: Makati Business Club nanawagan og independent ka liderato sa Senado alang sa impeachment trial.
3: Headlines.
1: Asawa ni Senator Bato de la Rosa emosyonal nga miapilar sa korte.
3: Headlines.
1: Supreme Court wala pa'y pinal nga desisyon sa jurisdiksyon sa ICC.
3: Headlines.
1: NBI giagit si Senator Padilla nga buatuban sa investigasyon sa pag-ikyas ni Bato de la Rosa sa Senado.
3: Headlines.
1: Sokoteko to, dili kinahanglan bugasto og 10 billion sa CAPEX program.
3: Headlines.
1: Fulong, Dani Tayan. Opisyal nang nanumpa isip barangay IPMR para sa ikatulong termino sa Jensan.
3: Headlines.
1: Dito ni Apupong. Ha? May buntag sa mga taga-Apupong, labing pa sa itong kapitan diha, mga itanan, mga kaigsunan.
3: Headlines.
1: O siyempre sa mga balita ka dala sa itong mga patrollers bar sa Jensan. Mereklamo sa pipila ka polis sa kasibilyan. Ha? Mag-uban din nga polis, pasikat pa, kay hubog na.
3: Headlines.
1: Dili tanan. Antang sa lain para ito mga balita, motorista patay sa hit and run, polis na damay.
3: Headlines.
1: Lalaki gipusil patay sa malungon sa Sarangani, samtang suspect gikulata sa mga paryente.
3: Headlines.
1: Suspect sa Maguindanao massacre, nadakpan sa Jensan. Hintit ng gibalhin sa BJMP sa kauluhan.
3: Headlines.
1: Ano nga mga balita, ito na pag-asayro na detalye na ang mga katropa, pero relax lang ka mo niya. O karon na ito sa kagtuan ng lakad sa panahon nga itong kaninyo sa Santone Vitamin C.
4: XFM Weather Update.
3: Weather Update.
1: Paminaw kay karong adlaw ha. Laumang magpabiling gyapong hayag o ginabiang kainit ang lakad sa panahon sa dakbayan sa Jensan ug tibuok probinsya sa Sarangani. Tuwag ka na sa nagpadayong epekto sa easterlies pag init kahangin gikan sa dagat Pasipiko. Ang temperatura ginatanaw nga usa ka gyapon ngadto sa 35 degrees Celsius hangtod 36 degrees Celsius sa udto. Tungod kay nagpabiling taas ang banabana sa heat index, ginauhaw ang tanan nga magpabiling kalawang hydrated ug likayan ang paggawas sa panimalay. Aron nga malikayan ang pagkalapoy sa lawas na bimpa, alas 10 sa buntang kutob, alas 4 sa hapon. Sa laibahin, ang tupi o pulumulok sa South Cotabato, makasinati usab, o init na kabuntago na panadunay mas dako nga posibilidad sa kalit nga pagpanalugdog o localized thunderstorms pag-abot sa hapon o sayo sa gabi. Tungod sa pag-alis nga o sa kainit sa yuta dool sa mawag patutong, posible makasinati o mubo apan kusog nga pagbundak sa ulan nga inubanan sa kilat ng pagpanalugdog. Ang adlaw nato, sidla kala 5:28 sa buntag o musalop kini alas 6:02 sa kahaponon.
4: XFM Weather Update.
3: Weather Update.
1: Binang atong panahon, no? Pausap-usap yun ang lakat sa atong panahon mga katropa. Mauna nga usahay mga kaiglaag, mga kaigsunan, kinahanglan nato nga mag-amping, kinahanglan nato nga pakusgo ng atong immunity. Unsaon pagpakusog katropang Ruel, simple lang. Unsaon gani, siyempre, take Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, bago lang gisgutan na. Mga katropa, sa ito ang the secret of health. Kaya itong lawas, wala ga-produce ng vitamin C. Di ba? Yeah, ang vitamin C soluble o pwede lang madala sa ato ang likpunan o kanunay vitamin C ang atong kalawasan kay maukiling mutabang nga paliguno ng atong immunity. Kay kung kulang tag vitamin C, aduna tay vitamin C deficiency, kanibang mga protina, kanibang mga laing vitamina o mga minerals, dili na kayang i-absorb sa atong kalawasan kung kulang atong vitamin C. Mao na matingala ka, di ba? Bisa pa kung saan yung mugkaon o

prutas o gulay, sige kang kaon din mga utanon. Imong use puni o vitina makuha na si mong lawas, sir. Mupilit ba? O na ha, nga magsantong vitamin C kita everyday. Pwede na gina. Tuwa ka vitamin C sa isang kadlaw, tulo ka vitamin C sa isang kadlaw, depende sa mong panginahanglan. Importante mga katropa, punan na to itong kalawasan. O vitamin C, pinaagi sa tuang santong vitamin C, the alkaline vitamin C. Alas 4.55 ang itong oras. May buntag ka rin yung tanan, ha? Ato mga katropa diha nga nagapaminaw. Abalo bang ginta mga katropa. Sahay sa magtiayon, kinabang pertig yung pait ang atong kahimtang, lisod kayong kahimtang. Para ito, pasalamatan kini ito mga partner nga bisa pag-unsang unos sa nga nasinatian o bisa pag-unsang kakapabuyag, huwag yun yung tawon siya ni Bia kanimo. Diba, mauna ang dapat mga katropa nga ito ang pasalamatan nga klase nga mga partner. Hindi ka bumitaho. Ana lang yun na. Alas 4.56, kinikabahin na ito kanyang Santo Plus Gold. Meron si katropa ang Royal, naman tayo sa programa nga exciting. Pa mo!

0: cellphone.
1: Nag-research ko on say maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: XFM
2: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplitado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Paaasahan
2: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Turbo supplement for men.
13: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan, patch the sun. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabi gain. Kamutol, testingin ba la? Kampiyong gijan Turbo.
12: Turbo supplement for men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
4: 7 Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga si Balong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
16: Dali na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
16: XFM.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
17: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyab nga muinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko

0: Ang nagagapon ko diri alangan. Kapang kaninyo mga kagilaan. Pwede rin gid mo mapadala sa inyong mensahe diri sa tong Facebook page. Jennifer Tabulo, good morning. God is good all the time. Kumusta ka di ate? May nga buntag di ka rinyo. O sa tibok di mong pamilya di ka ron. Good morning ha, good morning.
1: Good morning!
2: Kaloka!
0: Alas 5-8 na ang atong oras mga katropa. O manggiapon niyo katropa ang Roel Dumantay, kining bahina hatod na kaninyo. Sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa mo ni makatabang. Sa ato ang panglawas mga kaigalaan na mamahimong ligo ng atong kalawasan ng saktong pagtumar. Isa sa buntag, isa sa udto, isa pagkagabi. Kung ado na kay Giambing Balatian, pwede rin ginintawon, duha sa buntag, duha sa udto, duha pagkagabi. Santong Plus Gold, babalit sa paborito na ito mga butika. Labing pa, available sa talang branch sa Rodion Pharmacy.
1: Good morning!
0: Alas 5-8 na ang atong oras. Arin ang dugang pa na itong mga balita.
1: Good morning!
0: Kipasalig karon sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD. Nga malahutayon na o dinalian nga suporta sa kagamhanan alang sa libuan ka mga pamilya nga nawadaan o kapoyanan tungod sa dakong sunog nga miigo sa Parola Compound sa Medundo, Manila. Personal ang gabiato sa Social Welfare Secretary Rex Gacharian sa Delpan Evacuation Center. Atong Domingo aron nga Silya Duhan o pangunahan ang pagapod-apod o mga ready-to-eat food on RTEF boxes ngadto sa mga biktima. Ipasabot sa ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao nga subay kini sa kabanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tagal og dekalidad og paspas nga dapit panabang ang mga apektadong lungsod. Gawa sa pagkaon, dinalian usab nga gibanduan ni Secretary Gacharian si DSWD Field Office NCR Regional Director Michael Lorico nga magpadala og 2,000 ka kitchen kits og 2,000 ka sleeping kits aron dunay magamit og mahigdaan nga maayo ang mga bakwit sulod sa pasilidad. Base sa pinakabagong datos sa ahensya, ang dako nga sunog miulbo ni atong Sabado sa hapon og mialat kini og kapin 2,500 ka pamilya. Din sa kasamtangan, mabot ganto sa 2,134 ka pamilya o katubang sa 7,123 ka mga individual ang temporaryong nagpuyo karon sa Delpan Evacuation Center. Gitataw sa DSWD nga andam sila nga muapod-apod pa og dugang ayuda sa musulod nga mga adlaw dungan sa pakigtinabangay sa lokal nga gobyerno sa Manila.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Uy, salamat in tawo na Secretary Rex Gacharian sa paspas nga pag-abot sa mga tabang diha sa Delpan Evacuation Center. Aron nga kumbaga matagaan og dekalidad nga tabang ang mga biktima ni ining Parola Compound incident. Grabing sunog nga naitabo diha mga kahigalaan. Oh, nya dikit na mao na lisod basta dikit-dikit naging panimalay. Oh, nya syempre

0: mga light material, sigurado kalat yun na dayong yun. Damay-damay na ginakutob na sa mga silingan, mga kagilaay, mga katropa. O na itong kinasulti nga, amping lang kita kanunay. Ah, kada mga tapping-tapping diya sa mga kuryente, mao gina hinungdan, overload, spark, agay ka, ako rin naluoy niya na. Mao na, likayan yun na ito na. Ah, kamo dari ha. Isa sa mga hinungdan nga nisaka, baya ang system loss diri sa tuwa sa sukuring diha.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Ing ginadili sa hanay sa kapulisan ang pagsulod sa mga bar, nightclubs o sa mga balay kahilayan. Kabahin kini sa reklamo sa usa ka bar sa Nakbayan, kundi inado na matudpay pipila ka mga pulis ang gasulod o wala katuman sa SOP kon Standard Operating Procedure. Sa post, magpailamatod pa ang mga nasampit nga tropa aron dili kapkapan sa security personnel. Apan higayon nga ipasurrender ang service firearm, mubalibad kini og manghimakak nga dunay lagi pangita sa sulod. Apan taod-taod, grabe na ang inom sulod sa bar. Gikabalakan kinig maayo sa management tungod makapila ka higayon nang nalambigit ang pipila ka pulis sa Dakbayan. Sa pagpabuto og service firearm tungod sa impluwensya sa ilimnong makahubog, kundiin kasagaran madamay pa ang pipila ka mga inosenteng individual. Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Olivar iyang gimando nga i-review ang CCTV sa maong bar og ugaling mapamatud-an ang mga pasangil, posibleng watubang og administrativo criminal charges ang mga pulis nga madakpan. Matod pa ang pagsupak sa simpleng pulisiya o ang pagsupak sa simpleng pulisiya. Dili ang ayang dalon ang imahe sa kapulisan sa Jensan. Mamahimi usab gamanawag sa 911 alang sa dinaliang aksyon.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ano na 14 minutos ang nakalabay sa 16 sa buntag. Sa naing pagdetalye sa itong mga balitang lokal, motorista patay sa hit and run. Pulis na damay, ano na'y dugang detalye sa katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
1: Live report. Live report.
2: Iawag ni Police Lieutenant Colonel Patrick Elma ang labaw sa Traffic Enforcement Unit Jensan nga musurrender na ang suspect sa hit and run incident ning nakalabayng Mayo 24 alas 5.38 sa buntag sa South Cotabato Sarangani Road sa barangay Labangal ning siyudad sa Jensan, kung diin mitaliwan ang usa ka motorista samtang samdan usab ang pulis nga nadamay. Giila ang motorista nga si Joner Granada Labang, 31 anyos, ang kasi Humphrey John Palermo, 24 anyos, nga pulos taga Mirabueno Village, Purok 29, Barangay Mabuhay ning siyudad. Ang pulis nga nagmaneho og motorsiklo mao si Jane Tolentino Mendoza, 31 anyos, nga PNP personnel, nga na-assign sa City Mobile Force Company og residente sa Barangay Poblasyon Santo Niño, South Cotabato, samtang gialigarang tricycle ang mibangga kanila. Subay sa inisyal na impormasyon nga nagsundanay matud pa ang pulis o ang gialigarang tricycle nga ginasubay ang nasampit nga dalan, samtang si Joner Labang ang anaa sa pikas direksyon gikan sa barangay Kalumpang padulong sa Macar Traffic Light. Diin sila tanan ang anaa sa innermost lane apan pag-abot matud pa sa naitabuan. Kalit nga mi-overtake ang gialigarang tricycle, hinungdan siya bangga. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang angkas nga si Humphrey, samtang si Joner ang nagkadugo sa dalan, samtang usab ang pulis nga pulos daling gidala sa balay tambalanan. Apan impunto alas 6:30 sa buntag, gideklarang patay si Joner sa mga attending physician. Sumala ni Humphrey, giingon sa mga residente nga mitabang kanila. Gano'n namatod pa'y tricycle nga mibangga kanila og dali nga misibat, human sa maong disgrasya. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Elma, padayon ang ilang pakigalayon sa Public Safety Office aron makakuha og kopya sa CCTV apan gipanawagan niini sa suspect nga labing maayo nga mutahan sa kapulisan alang sa posibleng pakighusay samtang wala pa mabasaka ang kaso.
3: Pwede you surrender kay we are conducting deeper investigation on this to identify you. Mas lalo pang mag-aggravate yung iyong offense committed if ever hindi ka mag-submit yourself to us to, for investigation.
2: Sa pagkakaroon, padayon ng investigasyon sa kapulisan sa nasampit nga insidente. Mga katropa, ayog surrender sa mga sakit o mga hagit sa kinabuhi. Magpabiling healthy o abtik. Tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report. Live report.
0: 17 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag sa duga pa mga balitang lokal. Lalaki gipusil patay sa Malungon, Sarangani Province, samtang suspect gikulata sa mga paryente. Ano na dugang detalye sa katropang Cherish League Head e-express balita mo.
1: Live report.
4: Nagpadayon ang investigasyon sa Malungon Municipal Police Station palabot sa pagpamusil patay sa usa ka lalaki atol sa birthday party sa Puroklamlango, Sitio Datalutay, Barangay Bloan.

0: Lalungon sa Rangani Province ni Adtong Milabayng Adlaw alauna 30 sa hapon. Gilang biktima nga si Junjun Sumali Piang, 25 anyos nga mag-uuma, samtang suspek mao si Alias Takay, 39 anyos nga mag-uuma, pulos residente sa nasampit nga lugar. Base sa investigasyon, samtang malipayong gainom ang biktima og suspek kauban ang laing mga barkada, aron isaulog ang adlaw natawhan sa ilang kauban, wala damhang kalit pabuthan sa suspek og improvised 12-gauge shotgun ang biktima sa walay klarong hinungdan. Human sa insidente, misulay og dagan ang suspek apan gigukod og nadakpan sa mga kabanay sa biktima dayon gitabangal og kulata og tigbas. Sa pagresponde sa kapulisan, nakumpiska ang gigamit nga pusil sa suspect nga giturn over dayon sa Regional Crime Laboratory Office 12 alang sa ballistic examination. Sa pagkakaroon, nagpabilin sa ospital ang suspect apan padayon ang pagpangalap og dugang investigasyon sa nasampit nga insidente. Mga katropa alang sa himsog nga panglawas magtumar sa Santon Plus Gold Capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Lakehead XFM News.
1: Live report.
2: Samtang lalaking hipusila o samtang suspect sa Maguindanao Massacre nga nadakpan sa Gensan, hingpit ang gibalhin sa BJMP sa kauluhan. Ano na'y dugang detalye sa katropang Ivan Polonan? I-express balita mo.
1: Live report.
3: Hingpit nang gibalin sa Metro Manila District Jails sa Bureau of Jail Management and Penology sa Camp Bagong Diwa nga nimutang sa Bikutan, Taguig City. Ang suspect adunay kasong 58 counts of murder. Human madakpan ning miaging Abril 25, 2026 sa Purok 13 Sitio Lanton, Barangay Apopong ning siyudad sa Gensan. Giila ang nasampit nga si Rodel Ampatuan alias Rodel Pondi Mandeza, 45 anyos, kinsa adunay ganti nga 250,000 pesos alang sa iyang pagkasikop. Matod pa ni Police Major Joseph William Placer, ang station commander sa Macar Police Station, nga usa ka bulan na nga anaa sulod sa custodial facility ang nasampit, diin gikonsidera kini nga national level most wanted person gumikan sa kasong 58 counts of murder tungod sa pagkalambigit sa Maguindanao Massacre kaniadtong 2009 nga giilang deadliest election related attacks sa kasaysayan sa Pilipinas.
4: Tapos ang ginawa ko lang is si kaso yung transfer niya kasi kukumit siya sa Metro Manila District Jail Annex 4.
3: Gipangunahan sa City Mobile Force Company ug SWAT ang Police Security Assistant sa Macar Police Station aron hingpit nga i-deploy ang nasampit gikan sa Jansan Padulong sa kauluhan. Ang nasampit nga pag-transfer kaniya nagpabatuod sa seryoso matud pa nga pagpatuman sa kapulisan sa balaod og kampanya batok kriminalidad. Mga katropa, kung ang imong kape karon nagapahuot sa imong dughan, panahon na para mubalin sa natural. Mag Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report.
2: Samtang nun ay 21 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Sa katapusan detalye nato sa balitang lokal, gikalipay og dako ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles sa kalampusan sa mga bagong licensed professional teachers kun LPTs og mga tulunghaan sa Gensan sa March 2026 let. Gila sa kongresista ang kalidad sa edukasyon sa Dakbayan human mitala og 100% passing rate ang Pacific South Bay College, NDDU, AMA Computer College og Jensen Institute of Technology sa elementary og secondary level, samtang usab o samtang taas usab ang nakuha sa MSU Jensen og RMMC. Nakinaot si Banyas Nograles nga magsilbing ilaw o inspirasyon ang mga bago magtutudlo sa paghulma sa kaugmaon sa mga kabatanunan.
1: Balitang lokal, balita sa lokal. Balitang regional, balita sa regional.
2: 22 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tong balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balitian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aro matagam taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients ng ining mangostin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Lalaki nga igo lang mibisita sa kalibin partner nga waitress sa KTV Bar sa Tagum City. pusil. Ado de dugang detalye si katropang Lars Sanyol. I-Express balita mo. Live report.
5: Gipusil sa wala pa mailing suspitsado ang usa ka lalaki nga igo lamang mibisita sa iyang ka-live-in nga usa ka waitress sa usa ka video kibar sa Ferrido Street, puro galingan barangay Mangkilam, Tagum City, niadtong Mayo 24 sa hapon. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, gikumpirma nini ang biktima nga nailang si Michael Amion, 33 anyos, lumulupyo sa Purok Makupa, barangay Bisan Village, Tagum City.
6: Actually sir, nagkato sa dito kay na siya ay ka-live-in partner dito na kanang nag-duty diya sa Jukihan.
5: Mato ni Police Lieutenant Colonel Bahan, base sa ilang imbisigasyon, naka-istorya pa sa biktima ang duha ka mga lalaki sulod sa imnanan. Apart paggawas nini, kalit gipusil sa suspitsado ang biktima. Katulog kay gayon, gamit ang .45 nga pistola, dayon misibat ang duha ka mga lalaki sa wala matido nga direksyon. Ning kasamtangan gitambalan sa ospital ang biktima nga sumalapan ang kayagom og samad sa dughan, kansang nahinabi pa sa kaplisan human sa insidente. Sa pagkakaron, personal grudge ang nagud ang gilang tawo nga motibo sa krimen. Gituuan sab sa kaplisan nga kaila ra sa biktima ang mga suspek og sa iyang kapuyo, kansang misibat human sa krimen og tangan panggibangita sa kapulisan alang sa kumpirmasyon aron mailhan ang mga suspek.
6: Muna mong gina-follow up karon sir kay ang biktima ng good gatong iyang kalibin is nilayas kong good na wala dito sa area, so amo pang ginapangita sa okay. Nasa address na giyatag sa mua, ipadtuan na po na ako sa akong tao, kaso lang wala po naguli dito. So
5: mao kini ang ikatulong higayon nga shooting incident na tala sa Tagum City ning bulan lamang sa Mayo nga naglakip sa pagpusil sa babaeng negosyante sa barangay Nueva Versa ni adtong Mayo 10. Pagpusil sa bagong gawas sa persoan sa Buayan Road Bagogpuis, Tagum City ni adtong Mayo 20 og ning baguhay lang, samtang luyo sa sunod-sunod nga krimen gipasalig ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga luwas andak bayan sanglit anda matud pa sa tanang higayon ang san dungan sa pag-awhag sa publiko nga kung adunay man matigtad nga kadudahang tawo, i-report dayon alang sa hinaling aksyon.
6: Ayam mo ka balaka kay naaman ang inyohang pulis na mubantay sa inyo ha. So ang akong lang hangyo sa inyo ha, na kung namoy na matikdan nga kalain-lain o mga lihok, tawag dayon sa ato ang Tagum City hotline para ma-preempt na to ang mga krimen.
5: Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Live report.
2: Ano na 25 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong dugang pambalitang regional. Canadian National nakaplagang patay sulod sa iyang Pinoyanan sa Malaybalay City, Bukidnon. Ano na dugang detalye ang XFM Bukidnon pinagi na katropang Hanilo Tabios. I-Express balita mo.
1: Live report.
7: Wala na sinyales sa kinabuhi diyang nakaplagan ang usa ka Canadian National. Pasadong alas 12:20 sa kadlawon, gila ang biktima nga si Joseph Thomas Isona, 82 anyos, residente sa lugar. Base sa report nga nitaho sa kapulisan, ang barangay kapitan sa Maligaya kalabot sa maong insidente. Sa pag-abot sa mga pulis sa lugar, napalgang nagbuyod sa iyang hospital bed sulod sa iyang lawak nga wala nay timailan sa kinabuhi ang biktima. Nati og pagpanakit sa iyang lawas samtang anaa sa iyang higdaanan, pipila ka oras sa wala pa kini namatay. Subay ni Mrs. Isona nga bedridden na ang iyang bana sukat Enero 2026 tungod sa diabetes, heart ug hip problems ug di paubos sa total hip replacement surgery nitong Marso 24 ning tuig. Samtang walay timailan sa foul play nga naobserbahan atol sa imbestigasyon sa kapulisan. Mga katropa, para mapanormal ang sakit sang sanakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako Sanilo Tabios, XFM News.
1: Live report.

0: Ano na yung 27 minutos ang nakalabay sa Balitang Nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumar na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Ipasakaan o kasong plunder o technical malversation sa Ombudsman si Executive Secretary Ralph Recto o guban pang opisyal sa gabinete niya tong Lunes. Ang reklamo ginuso ni Health Advocate Dr. Tony Lechon may kalabutan sa kontrobersyal nga pagbalhin sa 60 billion pesos nga pondo sa PhilHealth og 107 billion pesos gikan sa PDIC ngadto sa National Treasury. Sumala sa reklamo, illegal ang pagbalhin sa pondo base sa desisyon sa Korte Suprema nga nagdeklarar og unconstitutional

0: Ano day, 33 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbalitang showbiz. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Perti ka mahal ng glowing o mala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ipaambit ni Loisa Andalio sa social media ang pipinakamanga eksena sa ilang kinabuhi isip ginikanan uban sa bana nga si Ronnie Alonte og ilang anak. Sa iyang post, gipanayag ni Loisa nga puno sa blessings o gratitude ang ilang pamilya. Samtang napanayon siya sa ilang motherhood journey sa miaging duha ka bulan. Kahinumduman nga niya itong Marso ning tuiga, gipahibalo sa celebrity couple ang pagpatawo sa ilang unang anak kasi Baby Rooney o Nili.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Ano na 35 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tubalitang ekstraordinaryo. Hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawa sa ubang pang uguban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na adlaw-adlaw.
2: Balitang ekstraordinaryo! Ekstraordinaryo!
0: Mga katropa, o nahimong nasudnong iskandalo sa Nigeria ang kalit kapag sikat sa 16 anyos nga si Mahmoud Sadis Buba nga nailhan usab nga isip The Wonder of Zaria human kini nagtangtang sa listahan sa mga kandidato para sa House of Representatives tungod sa pagpamakat sa iyang edad. So, sa ka viral screening video sa All Progressive Congress o APC Party, nakahatag og inspirasyon si Buba sa lihang miingon nga siya ang andam ng moservisyo sa katawhan loyo sa iyang kondisyon nga dwarfism. Giangkon sa batan-on nga siya 33 anyos na og natawa niya itong 1995 aron lang napa maabot ang age requirement nga 25 anyos alang sa mga buot nga magpapili sa parlamento. Mapanahugno ang iyang maayong plano huban ng gawas sa internet ang mga tinuod nga dokumento sama sa iyang passport, birth certificate o school records na napamatuod nga natawo siya ni atong 2010 upos sa langkad 16 anyos nga menor de edad. Gikumpirma usab si iyahang kaning magtutudlo ngayang tinuod nga edad. Bisan pa man sa mga pagpanalipad una sa partidong APC, si Buba batok sa giingong daotang propaganda. Sa katapusan, gidiskwalipika ang gihapon kini tungod sa age falsification. Formal usab nga nagpadala og sulat ang sa pag-atras sa lumba si Buba human sa konsultasyon sa mga leader sa ilang partido. Samtang nagpabilin nga dako nga pangutana sa publiko kung ginaun sa pagpalusot sa usa ka menor de edad sa screening protocol sa gobyerno.
2: Balitang extraordinary.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Standard Time, alas 6:52 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion. Bulsay! Sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

Good morning, mga buntag, ganin yung tanan mga katropa. Kumusta? Welcome na po sa programang Bullseye mga katropa. Inyong kauban karong buntag, katropang Ruel o katropang Chris Legazpi. Standby na mo katropang Ruel, kaya nasa mga gi-prepara. Alang kaninyo karong adlaw Martes mga katropa. Bullseye! Kumusta ang ato mga kaigsunang naningkamot sa inyong matag-adlaw? Kanabang dili mo surrender sa kinabuhi, musugot lang sila, bahalag walang-wala, gyud katropa. Pero padayon gyapon sa kanabang pakigbatok sa bisan unsang mga pagsulay sa kinabuhi. Bullseye! Maing adlaw, kaninyong tanan mga katropa, nang hinaot ko nga naas maing kahimtang matag-usa. Samtang nag-ampo sa tumbuhi nga Dios. Kay lagi ang pagsulay kanunay anamas kinabuhi. Pero kun ana kas ginawa katropa, di gyud bawalang pagsulay diha. Wag padayon ang pagsulay, pero mga katropa, ang nakanindot ano ra kay tabang sa atong Ginoo nga sa matag adlaw abi mo gani nimo kaya, mahimong makaya ra gyud nato mga katropa ang tanang mga pagsulay sa kinabuhi. Ay buntag sa 26 ka barangay ning siyudad sa General Santos. Kumusta ang tanan? Good morning. Wala man natarong akong kwelyo man. Ang isa man ang kwelyo na sangit man gamay. Ako sa nga-adjust mga katropa kay laing kitanaon nga kamudiha naka-plastada on niya ako. Marang nagtabisay akong kwelyo. Good morning usab sa mga katropa nga kanang naningkamot sa ilahang mga nagtag binas mga managat nato mga mag-uuma og mga og syempre ato sang itimbayan mga katropa sa Makima area Maitom Kiamba og Masim. Good morning taga Maitom, taga Kiamba og Masim. Kumusta man diha ang kuha, wala ba napiktuhan sa mga pasulod ra bang bagyo na ay mga kanabang pagkusog sa hangin, pagbantay diha mga katropa, kaya di na ito mabantayan ang panahon nga kanang mukalit siya og hangin. So nana po'y advisory ang pag-asa na italiabot nga bagyo sa atong kanabang Islas Mindanao. Bullseye! O siyempre, ato sa kumustahan, General, good morning! Kumusta ang itong nagkadayang barangay ng siyudad nga taliabot usab ang atong adlaw spiniliay Nobyembre 2 og nagkadayon ang COMELEC mga katropa nga dili na masibog pa. Adunay pagpadayon sa barangay and SK election karong 2026. Bullseye! Una magutoy hungihong nga ang atong gina-expect karong November 2 nga barangay and SK election mga katropa masibog ko, no? Pero murag di naman makaya mga katropa kay ayo kag mutaas na po ang kanabang extension sa mga naglingkod ng kapitan. Pero tinga yahaya di ay! Labon pa katong mga kapitan nga murag ang ilahang paminaw sa kinabuhi, murag nahimo na lang sila nga kanang gatasan ang barangay, dili ang trabaho.

0: mga performance unta dapat ang basihan sa katawhan.
1: Okay.
0: So, may buntag niya. Adia sa mga katropa sa Glan, Malapatan, Malungon o Alabel, Sarangani Province. Good morning! At syempre, good morning usab sa mga katropa na to nga nagsilibrar sa ilang adlaw na tawhan. May buntag.
2: Good morning!
0: Good morning, good morning, good morning. Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Yan, happy birthday. Katong walang invite. Ayog antos birthday ha kay.
1: Ulaw man tani, oy.
0: Ulaw mo lang. Labi na kung ikaw, kanang magsige kag adto niya, wala kag invite. Ulaw, gyan.
1: Ulaw man tani, oy.
0: Pero sige lang, bahala ko kag invite. Importante, naka happy birthday ka.
2: Happy birthday!
0: Oy, happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang adlaw na tawhan. Ayaw lang itong nag-celebrate silang anniversary ha.
3: Ayon!
0: Happy anniversary mo ganito. So, di lang ta. Happy birthday dito. Siyempre, happy anniversary gapon yung tanong. Good morning, mga katropa.
2: Good morning!
0: 58 minutos na kalamay sa lasay sa muntag. Sa pagpanaguma ng ato programang Gold's Eye Clinic Bahina, ito Galaton, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Herbal Soap, Santon Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, ingon man ang Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus, ingon man sa ato ang Seize the Pain, mga katropa. Ang sarili pa ang tumay sigutan ng karong adlaw, mga katropa, tuwan na to ang itong word for the day. Ang itong word for the day, mabasa niya sa Proverbs 26:16 nga nag-ingon, "For a just man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief."
2: Bullseye!
0: Binisaya mga katropa para mas dali itong humbaron, mas dali itong masabtan mga katropa. Kaya ang tao nga matarong, mapukan sa makapito o mabubangon pag-usab. Apan ang dautan malunod sa kalisdanan mga katropa.
2: Bullseye!
0: Ulo kabutan, gusto itong sigutan, bahin na rin nga pagkapukan sa taong nga dili matarong mga katrupa. Ang pagkatumba, dili likayan, bahin kini sa kinabuhi, kung failure is inevitable, mga katrupa.
2: Bullseye!
0: Matod sa versikulo, "A just man falleth 7 times, bisan ang labing maayo, labing maalamon, o galabing mabinantayong tao, makasugat gayon o kapakyasan." Or, ay katingala niya, nga kamo nga nagbuhat o matarong, naghimo o maayo, mapakyas gayon. Eh doon na yung mga kanabang maingon na ito, mga pagsulay sa kinabuhi, nga di na ito kayang kanabang malikayan. Pero katropa, mo na ang nindot. Ang numerong pito, nagpresentar sa hingpit nga hagit, buot pasabot, muabot ang panahon nga mapukan kita sa atong mga pamilya, sa negosyo, panglawas, o atong mga pagpanalapi. Ang mensahe, klaro, nga ang kalisod, dili ti mailhan nga ikaw pakyas nga tao, kundili kini natural nga bahin sa unod o biyahe sa kinabuhi sa kalibutan, mga katropa.
2: Bullseye!
0: Na amang kas kalibutan, ayaw katingala nga aduna kay kapakyasan, aduna kay kanabang matumba jug ka, maglisod ka usahay mga katropa, pero una kanindot diha, mapildi man ta, mapukan man ta mga katropa, pero dili tapasagdan sa atong buhi nga Dios mga katropa. Dili kapasagdan. Tinuod na kay nga naman, anaa siya, nagabantay ka nimo, nagatabang ka nimo, nag-aasistar sa imong sitwasyon sa matag-adlaw.
2: Bullseye!
0: Kaduha, ang kalainan sa kanabang kugihan o sa tapulan, anaa sa pagbangon. Kon the power of resilience, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dili ang pagkatumba ang magdeterminar sa imong ugma, kundili ang imong reaksyon human sa pagkatumba. Kanabang imuhang basic nga kanang senses nga kung matumba ka, natural mo bangon jud ka, dili kay pasagda na lang nimo nga mahayad ka diha matumba sa imong sitwasyon mga katropa. O siyempre ang dako nga kalainan sa matarong ug sa dautan, anaa sa pulong nga "and rise it up again", mga katropa. Kung ang matarong matumba, mutindog na kay na may tabang sa Ginoo. O siyempre ang mga dili matarong, mahugno gina sila kay wa may tabang sa Ginoo. Mo nay diferensya mga katropa. Siyempre, kanang tao nga dili makatindog tungod kay naa siya mga taong gilupigan. Paninglan siya sa iyang gitanom. O ang ani ana dili gyud maayo kay dili man maayo iyang gitanom.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wala ang tao malahutayon, dili simentado ang dili maigo sa unos. Siya samas kawayan nga muduko sa kusog nga hangin, apan mubarug og mubangon og balik kung muhunong na ang bagyo mga katropa. Og ang kapakyasan temporaryo lamang kung dunay aduna kay determinasyon nga mubangon sa imong kinabuhi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ikatulo, ang pag-undang mao'y tinuod nga kapakyasan. No, kanabang nga pag-give up ni mga katropa ba? Mao'y tinuod nga imuhang kapildihan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang katapusan bahin sa kanang nagkadayon nga but the wicked shall fall into mischief. Ang tinuod nga kapildihan anaa sa pagpasagad dito sa yuta nga ikaw mapukan. Kung ang usa ka tawo magdumili sa pagbangon o mawad-an sa paglaom, diha na siya hingpit nga malunod sa kapakyasan o kalisdanan mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pagkamalahutayon kung perseverance mao ang dili pagtugot ng imong kagahapon o ang imong mga selyos kapakyasan mao'y musulat sa imong destinasyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung tinuod kang anak sa Dios, di ka magpapildi. Di ka musugot nga hangtod din lang taman ang imong kinabuhi. Di ka musugot nga adunay kanabang nga pasagdan ang imuhang kaugmaon sa kapildihan na lamang magpabilin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Atagi o higayon nga makita sa uban nga ikaw susama nga gihuumol sa Dios sa imong kinabuhi, gihatagan ka o nga kada not by spirit. Mutindog ka dili sa imong kusog, mutindog ka dili sa imong kapasidad o gaho mga katrupa. Apan mutindog ka sa tabang sa balaang Espiritu Santo sa imong kinabuhi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Klaro na ang planos Ginoo sa imo, Jeremiah 29:11 nagingon, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you heaven." Nga promisas Ginoo, "I will never leave you nor forsake you," mga katrupa. Grabe mga promisa sa kadaugan sa kinabuhi o di kita pasagdan sa Ginoo kung kita adunay relasyon diyan nila. Pangutana, naaba kay tinuod ng relasyon sa tumuhi ka Diyos?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa, ikaw rin makatubag niya na o ang akong kabuton nga ang matagusa makabaton o tinuod ng relasyon sa atong buhi nga Diyos. Nga gidawat si Kristo siyang kinabuhi, isip iyang manluwas o mahimo siya Ginoo iksoon nga haduol sa Ginoo o gang kinabuhi nga dili basta-basta mo surrender, dili basta-basta nga muundang tungod kay nagsulti ang pulong sa Proverbs 24:16, "For a just man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief."
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang tao nga matarong, mapukan sa makapito o mubangon pag-usab apan ang dautan malunod sa kalisdanan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 5 minutos na kalabay sa alas 7. Diretso na itong balita karong buntaga, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ari na, mga balita karong buntaga, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bagong hugtsalyan, buot palingkuron ng Senate President.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Iklaro ni Senator Ping Lacson nga ang pagbago sa liderato sa Senado tinguha lamang sa 11 kamiyembrong minority bloc aron magkabaton og fresh start ang institusyon o gawalay labot sa charter change o sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni Lacson, gipili ni Senator Sherwin sa bagong naong niini o kawalan o kaaway kung walay kaaway sa politika. Anda busob sila ni Senator Tito Soto nga magsilbing Council of Elders aron nga magsilbing siya kung giya sa sunod generasyon sa mga magbabalaod. Ba, poroy, grabe yun, no? Ang ato mga senador, murag sila ang nangulo nga magkagubot dito sa ilahang nga Senado. Agoy, asa naman ang ato kagalang-galang kung mahimo man lang tagkagulong-gulong? Talaga naman, o. Tinawag pa tayong kagalang-galang kung pati ba naman ang pag-suporta sa bagong liderato diha sa Senado, himo na po ninyong alabutaw. Mo kanang 12-12 nga ihap mga katropa. Kabalo magita nga kada siya nahitabo gumikan kay dunay political pressure nga nahitabo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di na lang gunta magpatik-atik, God.
3: Ayoy!
0: Ala, sige, dugang pagbalita karong buntaga mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Warrant sa ICC, mapiktuan, drug war suspect diretso maimplementar, dili na kinahanglan og lokal nga korte.
2: Bullseye! Bullseye! Busay.
0: Ipahayag sa Malacanã nga mahimo nang ipatuan dayon sa Pilipinas ang arrest kun arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC batok sa mga nalambigi sa drug war sama na sa silang Senator Bato de la Rosa nga dili na kinahanglan pa.

0: ug pagaproba sa lokal nga korte. Agoy. Subala ni pala Palace Press Officer Claire Castro subay kini sa Public Act 9851 ug bando sa DOJ human mabasura ang TRO sa Korte Suprema. Giyawag usab sa gobyerno ang mga suspek nga voluntaryo musuko kung musurrender samtang gisiguro ni Presidente Marcos Jr. ang pagpatigbabaw sa balaod. Kada according na sila ha, ilaha na ang statement. Di ta pwede nga moingon nga mauna gini siya. O, kabalo mong kita nga grabe ang political pressure. Bullseye! Alam na mag-iahang I love you ng iyang kontras politika. Kaya statement ni Claire Castro na gamit pag Republic Act, ang pangutana, ato na lang ba ibaliwala ang pagbulag sa Pilipinas sa kanabang ICC ni atong mga tuig nga gitanggal na niya ang iyahang katungod nga mahimong miyembro sa ICC? Because lahi man ang nagsulti o ang iyahang motibo, lahi man, so natural, ipabor yun sa nagstorya ang iyahang motibo ngadto sa statement ngayang buhian. Di na ito mga batang gagmay, oy. Di lang ito istoryahan o mga iganing statement. Gamiton ang katungdanan para iduot ang mga kontra sa politika. Okay. Sa duwag pa na ito balita, karumbuntag ang mga katropa. Bullseye! Pangulong Marcos Jr. gipasalig ang hugot nga suporta sa sports sa pag-abli sa balong palarong pamansa 2026. Bullseye! Ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kinatibuk ang suporta sa gobyerno sa sports pinagi sa pagbaligon sa sports sa Conschool Sports Club o pagpundar o mga oportunidad sa pag-abli sa balarong pamansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa mensahe nga gibuhian ako na nibasa ni Sap Anton Lagdameo, ipasiog na nga ang sports nag-umol o disiplina sa 10,718 ka-student athletes gikan sa 18 ka-rehiyon. Uban o kunubos sa programang Grassroots to Gold. Ipangapod-apod usab ang mga kahimanan andam dula. Walay problema diri. Walay kanang struggle diha. Nakita na to nga kung tinood yun nga nag-suporta atong Pangulo sa atong sanatad sa pag sa sports mga katropa, bayo ni siya. Unta, dili, mamutang nga. O, ano, magbira siya dapat lang kung ikaw tinood sa imong tinguha, aduna kay ligdong nga panlantaw sa kaugmaon sa imong katawan. Una, kuno, amo ang giproblema diring pagsakas petrolyo. Ayoy! Daghang pag-istorya niya, agiyon pa ni mga panulong diri sa kanang mga isgutanan sa kanang pagpaugnat sa kusog. Asa may pagpaugnat sa kusog kung wa na may masakyan?
1: Okay.
0: Kung di na may maka-travel, kay ang among mga car, matambay na lang sa balay.
2: Ayoy!
0: Manay kang looy, kung mapiktuhan kining mga katauhan sa pagsakas presyos gasolina nga way gihimo ang atong nasyonal nga panggamhanan, murag dili gyud ma tandog-tandog ang oil deregulation law, murag kulba na katropa.
1: Okay.
0: So di ta mag-istorya diha nga nagtan-aw kas kaugmaon sa atong nasod kung dili man ang galing nimo matagan o gigayon ang problemang nagunas Pilipinas ang atong pagsumpo sa kanabang pagsaka sa petrolyo mga katropa.
3: Bullseye!
0: Sumpay diring bugas, sumpay diri ang imong ginakaon sa matag buntag, pagpangapi, apil sa tanan nga function sa kinabuhi ang atong pag-travel o bisan unsa nga lihok mga katropa. Labi na kung naggasto kita o gasolina o niya kininisaka huwag gibuhat ang atong nasyonal nga panggamhanan. Kayo'y magsigig isigot ang sports o niya na ito. O saan may ikagastos ginikanan nga masuportahan lang anak nga mo atong sports kung sila mismo di nakatong trabaho kay pigado kayo? Pero ting taasa sa presyo sa gasolina niya di makita sa gobyerno?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Char lang! Tangan na itong char lang kayo basing mga daig tani mga katropa.
3: Bullseye!
0: Kaluwasan sa mga seafarer sa Netherlands ug tabang sa Middle East gipasalamatan. Gipasalig sa Department of Migrant Workers kun DMW ang kaluwasan sa 38 ka Filipino crew sa MV Hondios dito sa Netherlands nga negatibo sa hantavirus care. Dungan sa hugot mga katropa nga koordinasyon sa Dutch government alang sa ilang 42 ka adlaw mga katropa nga quarantine. Subala sa DMW, Secretary Hans Leo Kakdak, ipakusog ang labor.

Diploma si Subay Samando ni Presidente Marcos Jr. Gawas nini ginakas ko niya si kaso usab sa gobyerno ang dinalian nga repatriation sa Gisbil 129 ka OFWs gikan sa nakum kuna nagsumpaking Middle East mga katropa. Sa mga trabaho sa atong nasod kung dili tagaan o pagtagad. Hans Leo Kakjak, we are expecting nga ikaw magtrabaho sa iyo ang function. Wala nga ayaw katingala diha nga kanabang nga gina-expect sa katawahan nga mag-perform ka sa imong duty. Bullseye! Kung di naman nabuhaton, tingali, katawanan ka sa kadaghanan. Langan, ikaw pang nahimong nga sekretary diha sa Department of Migrant Workers, mga katropa, kung di manangaling ni mo matiman ang ato mga seafarers. Bullseye! Bullseye! Social na kung sa gawas nasun si seafarers, pero kung sa diri sa tua, sa kadang daplin-daplin lang ang tawag na mga yanong mananagat, mga katropa. Mananagat lagi, pero mo kami nagbuhi sa inyo ang kusina. Kami nagbuhi sa inyo ang nagtagsatagsang lamisahan na namoy isdang masudan niya. Ay, barato na, speaking sa isda, baratong isda, karong panahon na, kaya kagabi nakapalit ko og sa isintak ang 50 ang tapok. O niya, palit kong duha sa gatos na nako isudan para ugma. Bullseye! Update sa atong merkado. Marato ang isda ron. Pwede mong palit sa merkado publiko. Basing mahal kayo na. Tanawa ninyo ang quality sa isda. Daghan kayong kuha ng isda karon. Nagkalain-lain nga source. Gikan maasim. Maitom kiambog kiamba maitom maasim. O niya diha sa fish port, mga katropa. Grabe baga ang duot sa mga dunggo karong panahon na. Bullseye! Alas 7:14 dugang pas mga balita karong buntaga. Bullseye! 77.78 million nga droga sikop sa operasyon sa Pinaya. 85 ka mga suspek sikop, mga katropa. Sakpin sa Philippine Drug Enforcement Agency kon Pinaya ang kandidat nga 7,077.78 million na eskapesos ka illegal nga droga sa 85 ka suspek ang nadakpan sulod ka sulod sa 78 ka operasyon sa Tibuk Nasod gikan Mayo 14 hangtod 21. Matod ni Pinaya Director General Isagani Neres, nagpakita kini sa kaisog sa mga operatiba batok sa sindikato. Lagip na nakuha ang shabu o bariwana ang mga dinakpan sa mga pushers o drug den operators bago tumago kasong kalapasan sa Republic Act 9165. Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: Oh, kanang mga sindikato, mga nagkadaiyang mga nagpayhot o giligal. Bulan lang ni. Lang kasi klarong pagduso sa pagpakigubat sa illegal nga druga ang atong nasod. Nagpasabot ba kini nga ang atong nasod inay nga magduso sa pagpakigubat. Gipasagdan ninyo ang pideya. Wala mo naghimo og dugang lakang nga batukan ang illegal nga druga sa nasod. Murag nag-ingod ta nga okay sa tuwa nga grabe ang druga sa atong pinanggag nasod Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kana, ako lang nga, kuhan ka ng gamay nga, kuhan ba? Ako alang gamay nga panghuna-huna. Basin di ayog, lahi na ang priority sa atong gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wa na mag-sintro sa illegal drugs, wa na mag-lusad og war against drugs. Nga naman, dili ba ni mao ang tinguha sa atong pinanggag nasod?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili ba ni mao ang iyahang tinuod nga pangandoy nga mamahimong gawas nun ang pinanggag nasod Pilipinas sa bisan unsang illegal nga droga? Kay lisod kayo natin mga kabatanunan na sa eskwilahan, na sa mga nagkadaiyang trabahuan, mga pinanggag na itong anak, unya, muuli gabi eh, wa ta kamalong, so ni Satanas. Pero makakabalaka ang 77.78 million nga droga sulod lang sa usa ka semana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Panawagan kini sa nasyonal nga pagkamahanan. Hatagin ninyo gigayon nga pakusgan ang puwersas kapulisan. Dakpon! Tinuod man, nagahimo man og lakang ang atong mga kapulisan gawa sa pideya. Pero mga katropa, nakulangan ko sa effort sa gobyerno sa pagsumpo niining illegal nga droga sa atong nasod. Ang nagahangyo ko, nga di lang kini mga katropa, hangtod sa accomplishment. Hangtod kini sa pagtagamtam nato nga ang atong nasod Pilipinas gawas nuna sa illegal nga droga. O di na kita makakita pa o taas nga karabang dinakpan, karang nga hamahadlok ang mga drugista sa pagpakuyanap o illegal nga droga sa atong pinanggang nasod Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Basta oy, kay ako alam ang gunaan eh, kanang mabalaka ko ba, mahadlok ko nga ang ako mga anak unya ang sunod nga biktima sa mga drug addict. Bahala na unta ng mga addict diha nga mga matay na sila diha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ilaman ng trabaho, di lang unta magdamay-damay sa mga inusinte.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga nagtarong sa kinabuhi, naningkamot sa matag-adlaw. Unya, madamay ang mga drug addict. So dako kayo ang atong pag-auhag sa atong nasyonal nga pagkamahanan nga unta hatagag pagtagan. Kini nga problema sa droga sa atong pinanggag nasod Pilipinas. Di kay muraga ang Pangulo paninoon ang muraga mag-uulta. Nga nung dili man siya magpa-hair follicle test sa iyahang kaugalingon.
2: Okay.
0: Na, bauna sa'yo siguro, makapungutan ang daghang katawan. Nga nung dili man yun, nabay kitaguan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na mga katropa, 7:20 itong oras mga katropa. Kining bahina, atun ka nato sa Sandton Plus Gold. Ay kalimot mga katropa ha, pag Sandton Plus Gold sa Matag-Andaw, kaya labi na ang atong lawas mga katropa, makahimo o kanabang mga daghang balatian, gumikan kay sa atong gikaon, di tao aware, nga ang atong kaugalingon, ato nang giputos diha sa kanang sobrang kabisi, sobrang ka-hustle sa kinabuhi, problema lang atong ginatubang, wate kabalo, nga nanabutang na kita sa langanin, kaya ang nagkadaiyang sakit, tungod sa atong gikaon, kay stress man ta kayo mga katropa. Wala katropa, abagi ka na o pag-inom mong Sandton Plus Gold. Ang Sandton Plus Gold, adunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina o ingon man, mga katropa, maayo sa imong panglawas sa matag-adlaw. Mumulikay sa imong kaugalingon, diha sa imong paglapot sa imong dugo, pagtaas sa imong blood pressure o daghan pang mga balatian. Sandton Plus Gold, mga katropa sa matag-adlaw, aron ikaw mapadayunon, makalikay sa bisan unsang balatian. Sandton Plus Gold, ikaw lagi ang una. At usang paminahon ang usa ka pagpamatuod nga nasinatian na Juan Natabangan sa Panginoong Sandton Plus Gold.
3: Sandton Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
4: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandton Plus Gold, kaya may ingon nila. Moro yung nakaayos ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Taghangking salamat, tagadigos day ko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandton Plus.

0: Gilbert, bumagsak ang Capsize at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel
1: on vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dilijod malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag,

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Duralutin, Zeaxanthin, Beta-carotene o Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
5: Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: Garantisado
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
4: mag Sunfoam Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sunfoam Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pinoproblema putin na yung
1: Sunfoam Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Sunfoam Plus Herbal Soap. XFM.
7: Ay, maningit.

0: Naranjo. Ay, ala to. Ay, Naranjo.
1: May buntag ka rin yung tanan. Waas ako nakapas kadali mga katropa kay nagpahuwas ng kadali.
0: Tawag yung kaligtasan.
1: Nagpahuwas sa gibati.
0: Ano na siya? Nang gibati dapat ipahuwas sa library.
1: Alas 7.23 ang along oras mga katropa. Siyempre, may buntag niya ka rin yung tanan. Kao ba na niyo katropang Ruel Dumantay ha? Siyempre, nagyapong si katropang Chris Legaspi. Yan. Siya ay nag-una-una ka ganina kalagot mga katropa.
0: Wala mo ko nalagot. Kwan lang ko. Paggawas. Char lang. Nagat yung char lang sa last. Char lang. Siyempre, isin kayo. Isin kayo ba? Kulbaan ta ni. O ga, basi malista ta dito.
1: May buntag kang Randy Santisas. Good morning. Oga, siyempre, kaniyong tanan mga katropa. May buntag niya kaniyong tanan ha. Kumusta ka mo mga kigalaan? Ginaw tunta nga, siyempre. Ako ang pag-greet niya ka rin Oga, good morning. Mahimong okay sa inyo ha mga katropa. Kay unta, I how I wish nga mahimong okay ang dagan sa toang panahon. Pero mura mag-ganabang binuangan mag-itas panahon, katropang Chris.
0: Ganiman.
1: Kanibang kita, grabe, doble ng pagpaningkamot. Ang ato mga opisyal sa gobyerno, doble mangyapon ng pagpaningkamot.
0: Pagpangawat lang.
1: Pagpangawat lang

0: atong paginawayay diha sa politika, mga kaigalaan. Talawar ko din yung nahitabo kagahapon sa Senado. Diba? Siguro, wa nakapugong ning igsuon sa presidente. Nagpadayag dito sa Senado, mga katropa. Gipadayag ang karabang attempt ko do, mga kaigalaan, nga pag-ausbon ang konstitusyon.
1: Agoy.
0: So, ang minority, black, adi palag. Di ba ka na tinuon? Oo, ni appeal ka meeting ko no si Tito Soto. Apan, ang rason niya, wama daw siya may uyon nga mag-chacha. Charter chains. Okay. So kung mauna, kagahapong adlaw po, bago sila nag-ensin ng mga yangungo, nagsultiman po sila, o disaan sila sa katawahan, nga walay mahitabong chacha ubos sa 20th Kongresa.
1: No ba?
0: Sa ilaha.
1: Oh, so, lauma na mo na ha?
0: At least, klaro o gikan sila mga ba-ba na.
1: Bullseye! Bullseye! Muta na. Mutuo ka kasi ilaha?
0: Mutuo tayo eh, kaya siyempre ilaman ang gingon. Mutuo isip pa ko institusyon nga Senado, mga katropa. Kasi sila naman ito tanahan, dili naman nag-inusara, nagsulti.
1: Okay.
0: So, tuuhan na nato na. O katong saligan, mga katropa, nga ilagi ng pagkabuhaton.
2: Bullseye!
1: Ikaw ba to? Tuo ka?
0: Ha?
1: Bato? Tuo ka?
0: Tuo eh.
1: Sila si pangita sa bato niya to adrin as bato di gitingo. Okay,
0: given pag yun, nana magunay na itabo 2022 o kang Senado ilag yung gibabagan na. Kadundong ka kato nagkalat ng mga pagpapirma ni Davao City. Mao man to. Niya na ipag-ilis ako ng Senado. Hindi na nila pagkabagan. Sa minority black. Sama ni Meg Subiri. May agi 2022. Dili makakuha ang kinatibuk ang Senado.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bisa pa mag-ilis pag majority na diha, di ka po nakakuha ang suporta. Kaya doon na mag-ipipila ka senador, nga diligid mo yun ni Ana, mga kaigilaan.
1: Na!
0: Lali man pa, labi pa ka ng mga term extension. So, nagsaad sila kagapon, labin pa si Meg Subiri, nga doon na yung mahitabong eleksyon sa 2028.
1: Ay, abin ako, umuhin na si Meg Subiri, natauhan ako?
0: Wala. Lahi ba ito yung panglantaw sa leadership? Lahi ba ito yung panglantaw sa kinitibukan?
1: Sige.
0: Mara po na, dili ba na ito pwede nga. Ito na yung panglantaw, dili ko ito mga katropa. Pero wala na pasabot. Wala na takauyon sa binuhatan ni former Senator Manny Pacquiao. Iunana na siya. Mara, dili ninyo pwede i-connect ang katong pagkamahinatago na nasa iya mga desisyon sa negosyo. Pero na ito pwede i-connectar na kay lahi right. Ang atong panglantaw sa iyahang pagkamahinatagon o sa iyahang dungog nga digidala sa Pilipinas sa tibuok kalibutan lahi ito nga inistoryahan. Dili na ito siya pwedeng usahon, mga kaigalaan.
1: Lahi po ang pagdesisyon niya sa negosyo. Lahi na po.
0: Lahi. Dili na mao nga na inyong ginapin si Atab nga naabaday mo yung nabuhat. Ang atong senador, nakapatukod ng mga panimalay. Wala itong kinapasalamatan mo na pagpatukod ng panimalay.
1: Ganiman.
0: Kay dako kayong tabang na sa mga kabos. Kipost mo ang gaya na sa itong Facebook page.
1: We really appreciate sa iyang mga effort.
0: Karang pagpanghatag niya mga ayuda, dako kayo na magpasalamat niya na. Diba? Karang pagpamutpod niya, kanang hinabang niya. Wag ito yung problema niya. Pero lahi ang isgutanan sa desisyon regarding sa Sokotekoto. Ang atuwa lang dali, plastada, mamahimong transparent na tanan. Tubagon! O nga no, nga dali kayo nga nahitabo ang talantanan. Tubagon! O kunsay koneksyon ni Almeda sa NEA o Almeda sa More Power.
1: Basic coincidence lang.
0: Basig
1: tsamba lang.
0: Tumangon na nila na. Kay, siyempre, mao man ay pinakabukat yun diha. Kay niya ka, so pasabot na ay conflict of interest. Kung ado naman sa kuno, ang miral ko, na ay share diha sa SEC, so be it. Tama, mampun mo diha. Di ba? Okay, kahit ano, huwag ito problema. Pero katong mga proceeding ADI, o katong gusto nga mamahimong, status ko ang Sokotekoto, unsa man dayon sila, di po dayon ato na sila paminamon.
1: Correct.
0: Pangaroon mamahimong patas o wala kitay gitamakan nga constituent nato dari sa Tsensan, Timog Sarangani, sa Tupi o Pulumulok.
1: Gani man.
0: Ha?
1: Mamana nga itong nakalabay adlaw, ay gahapong adlaw, aning gawas atong survey.
0: Dagan dito ang like, but pasabot, mas gusto nilang status ko Sokotekoto.
1: Na. Ingon mo nga,
0: magpabilin ko no sa Sokotekoto kay syempre
1: normal kay syempre ang tagiya tao magyod niya ang gusto nila nga ipabilin ang

0: rato nga singles kuryente.
1: Kaya na ito wapog nga na, kay katawahan man na, may tag kontrolado na ito na mga utok.
0: Gani man.
1: Di na ito na kontrolado, be, atong i-check. Gamay raman yung tawon na rin mga katropa, pero mas lamang ang nag-like. Ikaduha ang nag, unsa ganinig ano, hug, murag care.
0: Ang sige na katropa, Iban, ang nag-care.
1: Ang nag-care, nagsunod ang nag-care, which is ang nag-heart.
0: Which means?
1: Ika upat ang nag-wow. Okay. So, iunanan na siya. So, ang like, magpabigay. Ang nag-heart, ignite. Ang nag-wow is Meralco. Diba? So, ano lang yun? So, ato na sila mga paminamon, mga kailan.
0: Kana, dili mo makaingon, dili patas ang sorbe ha. Kahit tanan biya ng habig, among gikuha ba?
1: Luoy pag kayo, Meralco yung ginadabudabuhan na pag maayo po. Nga, ang ubandiya, di man Meralco, ang ubandiya, ProCDA. Ang ubandiya, gusto o kanabang status ko. Dili man na tanan Meralco. Ang problema sa ilaha, kayo lang ginausatanan, yung nilag Meralco, baulag gina siya ang problema. Pag ang inyong binuhatan, mubalik sa inyo ha.
2: Okay.
1: Nga karon ang inyong ginapagawas, piling victim na pod.
0: Nga
1: sila kunoy ginatira sa mga trolls. Unsang trolls? Kinsa ba na yung pinakadagkal itong trolls sa sinugdanan pa lang? Tubaga kunoy niyo no be. Kana mga nipabor sa inyo ha, nga ang address puro Sultan Conrad. Cotabato City be, unsa ako man day na day.
2: Okay.
0: Basig chambara po na.
1: Wala tayong record, dati record na na. Mau na, diligid mo pwedeng mamakak. Kaya kami na rin, di yun may mamakak di asa inyo ha. Ka-fax nga na kung makaragod din yung good. Ayaw good mo mga suko dayon.
2: Okay.
0: Actually, di ang ngayon lang ikasuko kay ang atong ginasulti, ila raman itong gisulti po.
1: Tama.
0: Sa ila man tugikan nga baba.
1: Sa inyo amang gikan baba, nga palito ninyo yung distribution asset.
0: Na.
1: O niya karun, wala na ninyo ginaisgutan, kaya di pala kang tao, nga palito ng distribution asset. Yawa ni mong katawoy.
0: Nagkatawa lang ko kay tanang kwan ba? Kanang back to you.
1: Pura bang nagsulti ka nga. Nabirisi.
0: Wala lang kung ikaw na ikaw. Dugdugagan din mo. Ayaw mong kasuko-suko. Ano katawa rin ko? Ano na yun? Saan na utan sa katawa? Mukatawa ka nalipay.
1: Sa ilahaman agikan.
0: Gani man?
1: Ilahaman agikan. Ngayon ang palitan. Nga 70-30 ang sharing. Diba? Sa ilahaman po gikan. I mean, dili sa lagi kang kang board dating sa inyo, tagikan, gusto sukutay ko to, 60-40 lang. Di ba nagikan sa mga wala?
0: Lagi mo nagpabrikit ang istorya dali.
1: Meral ko, kailangan dili.
0: Kuhaan ang mahinabi dili sa among sibyaanan.
2: Okay.
0: Ayaw mo ninyo ikonsidera nga kontra.
1: Naamin dali, magpalapdag lang ng sakto nga mga impormasyon. Patas, ragutan tanan, pabigyan na ito na tanan. Parang ka na ng San Isidro. Di sa pagkabalo ka sa barugana ni Kapitan. Pero iyang gipagbigyan ng tanan.
0: Gi-welcome diba? Niya.
1: Kagapong adlawa, gi-welcome niya dito ang taga-Bantay Kuryente.
0: Diba? Para mo pasabot.
1: Para magpasabot. Itong mga miagi, gi-welcome niya dito ang si former Senator Manny Pacquiao. Ang problema lang, nasango ang mga mensahe sa mga PR man. Ato lang yung kina-recap, ha? Mga pagintabog ni.
0: Karon,
1: nasango ang PR man. Unsay gibuhat, gi-delete ang post.
2: Okay.
0: Hindi kita,
1: di ba?
0: Malilimutan.
1: Karanging ana ba nga mga butang? Pag masango na gani, muli kay sa isyo. Tubaga ang isyo pag masango na gani, mutira na personal.
0: Agay.
1: Tubaga ang isyo. Di ba? Pag kontra na gani, ila lang ipasabot ka kontra na yung kasakit ibuka. Awan din di man ama.
0: Mao.
1: Di ba? Ay mga pangutana na yung mga question. Nganong di man tubagon? Nganong ilihis man ang issue? Maura na. Maura among ginakatingala. Diba? Kay kung mulihis man kong kag-issue, but pasabot, ang mga gipanglabay again sa imuha, tinuod. Kay kung dili tinuod, dili ka mulihis ang issue. Ayaw lang yun mong kasuko. Kay kaling tanan na mong mga katropa, amo lang yun ang ginabalansi ang tanan. Diba? Diba? kay Kumo nga naghiskot lami og transparency nga ni. Naghiskot lami ano? Ni sumbong na mo sa tagiya.
0: Oh.
1: So, klase nga mga pangutok na ninyo man.
0: Para mga move ba nga? Loser's move.

0: ba? Oh. Dili magod din yo pwedeng ma-please ang tanan.
1: Na,
0: dili din yo pwedeng mabayran o kwarta ang tanan.
1: Mao.
0: Iba? Ayaw ninyo make apela sa inyuhang mga binuang nga kana bang ang angkor lang ang inyong kontakon. Mm. Ha? Ang angkor lang inyong kontakon. Kay guha naman, una sa tanan, girespeto na mo ang among sibihanan.
1: Iyon.
0: Gimahal na mo ang among sibihanan. Kaya nga naman, gisilduhan mi og tarong dere.
1: Oh, yeah,
0: gawa sa sweldo, grabe ang benepisyo ginahatag sa tag-iya sa muangan. Hey.
1: Mm.
0: Ano man ka na nga magpap na may mga pre-travel. Diba?
1: So, local and international.
0: Among protektahan, among sibihanan. Ang inyuhang kontakon.
1: Pay mo, pa ninyo o guwan. Dami account.
0: Kung pwede ra, kontak mo sa mua, magkontrata ta.
1: Ana
0: dapat. Dili nga ang kontratahon ninyo, ang mga angkor, ipatawag ninyo. Di pag yung kabaloong sang klase nga meeting, natingala na lang, nakuratan na lang. Kaya ana day nga klase nga meeting, subot pasabot, wala gid niyo gilatag ugon sa inyong gustong mahitabo.
1: Na.
0: Diba, mama ng kamaturan? Kontakon pa rin ang among isa dere. Inaan pa rin yung mauni ang iyahang madawat. Ingani ang madawat. Pero magbuhat ng dami account. Alam ka naman po mo sugot di. Madguba po ng kredibilidad di mo siya gustong mo sugot.
1: Eh, balo naman siya kasa padulong.
0: Diba?
1: Basta gani, mo kontak, dili isgutanan ang sibianan.
0: Lahil na idagan, ya? Dili pwede. Kukuntak mo sa mua, i-appeal ang sibihanan.
1: Andre, mo may nagtrabaho. Unaon sa rebo.
0: Sa rebo niya. Maintaga. Allowance ang ginahatag dari sa mua. Allowance. Ano mga sundado man doon? Mga sundado man eh. Yaka mo. Nanarbaho mo nga. Di ba? Wala ba lang ganin ninyo nag-i-complain sa mua? Wa mo yung mga benepisyo? Di ba? Eh nga naman, adi na kinahanglan, kay makakwarta man may salaing pamaagi, mama na yung thinking. Tapos ay...
1: Dekaron, kinsa'y pinakahugaw
0: nan. Dugan
1: na!
0: Na ni, dito saying.
1: Kay di man ta mga tinapok na isda nga tagsingkwintang tapok.
0: Makita ramin ninyo diha, kung kami ganahan mi sa usa ka tawo,
1: matanaw
0: na mong ligdong ang iyang kinaiya. Di ba? O ana rin na. Simple pero rak.
2: Okay.
0: Bisod ba sabton? Wala ni personalay ha.
1: There's nothing personal.
0: There's nothing personal. Ato lang ipa ginapagawas kaninyo. Unsa po namong gibati diri bisan pa nga wa na kay mi nagatingog. Bahin sa inyo ang mga ginapanglabay diha. Napagani diri personal na kayo ninyong ginatira. Di ba? Pero okay ra na tanan sa mua. Wagin may problema diha. Basta nga tuwa lang, ipalapdag lang ka mo tukuran, huwag ito'y problema.
1: Ganin man.
0: Tubagalin nyo. Nganong palito ng distribution asset?
1: Na.
0: Mga na mga isyo mo nga natubag. Nganong parating paspasa sa hingitabo?
1: Agoy.
0: Mga na, mga gustong may, dili naman kita ang gusto makaibaloan na. Ultimo ang NDDU, si Brother Manuel. Di ba?
1: Nikuminto.
0: Nikuminto. Unsa na hitabo? Di ba? Adunay mga pro-CDA. Pati tanawa ninyo mga prosedye, gipasangin na pa ninyo ang gipaluyuhan sa Meralco noon sa wala man yung tawo ng kandimao na yung mga hulog yung tawo no eh.
2: Okay.
1: Ano ba? Kung mustorya ganita, na ay dapat suporta nga din siya?
0: Dili komo nga nag-benchmarking ang usa ka mayor sa Sarangani, inaana ninyo nga pabor na sa Ignite.
1: Okay. Correct.
0: Dili komo nga gidawat mo sa barangay San Isidro, inaana ninyo ang kapitan nga pabor sa Ignite.
2: Okay.
1: Dili komo nga naghatag og statement ang labaw sa Chamber of Commerce, mingna na mo nga naay conflict of interest na dayon.
0: Ala. Si former Governor Miguel Dominguez.
1: Ilang gisyuhan nga kuno tag iha do lagi na Esmeralco pod.
0: Si
1: konektado Esmeralco.
0: Si former governor. Akong kabalo, konektado lang sa mga Alcantara.
1: Na.
0: Di ba kay
1: ang statement?
0: Kay ang iyang mama Alcantara.
1: Ana.
0: Di ba? Unsa man mura man mo kanang wala ka pa himulos kang former governor Mix Dominguez oy. sakit kayo pamalandungon, sakit kayo. Sakit ang kamatuuran sa tinuod lang.
1: Lagi.
0: Di ba? Mura po mo wala na kapanghimulos kang former mayor Ronel Rivera.
1: Na!
0: Di ba? Di ba? Mura ba ka ng... unsa bagyod ang inyong gusto mahitabo? Yan na lang.

0: Oh, di niyo gustong istorya? Oh, ayaw mo pagpanira?
1: Na. Ah, issue for issue, ano ba?
0: Issue lang. Ta, saan ka maturan? Nga ka mo, kwarta-kwarta lang yun.
2: Okay.
1: Kasi malain na po mo sumuha, ha?
0: Di ba?
1: Ayaw na mong kalain.
0: Ayaw na mong kalain. Kaya mo man ka maturan. Oh, may agay, grabing bakbak ninyo sa mayor sa Alabel. O karon mura na kagahalok sa lubot sa mayor sa Alabel. Karan na ngayon na ba? Diba?
1: Ayaw na mong kalain mo, katawa
0: ko. Ayaw na mong kalain sa mua. Kaya kami, sobra naman, God. Tanang amo makita niya sa inyong mga post ba? Ah, halata man kayo. Diba? Kaya gusto, hindi mo na siya maayo. Kung gupanay ng tag-credibilidad, among credibilidad daan ang kuno na mo, guba na ning daan.
1: Oh, di, wala may gupon po eh.
0: Wala may gupon. Unsa man yung gupon sa kuha? Gikasuhan ko dati.
1: Ah. Oh,
0: gikasuhan ko sa Kiamba pa lang. Oh, aminon ako na.
1: Ah.
0: Pero dismissed ang kaso.
1: Ah.
0: Gikasuhan ko ni former congresswoman ni current congresswoman Sherlyn Bañastogranes. Aminon ako na.
1: Oh.
0: Pero dismissed na sa prosecutor's office.
1: Agoy.
0: Di ba? Usa pa man. Oh. Nakita ba ko ninyo diha nga maabtanog kadlawon sa mansyon ni former Senator Manny Pacquiao?
1: Mm.
0: Magulat-hulat diha.
1: Basig.
0: Di ba ko ninyo makita diha? Pero kamo, makaya ninyo magulat-kutog kadlawon?
2: Okay.
0: Samang klase na nga mga tao na niya na ang gwapo inoon ninyo mga maayo kayo mo? Nga magsibya? Ah, binuang mo break nang ta.
1: Wala nang taga-istorya sa kinsag yun. Pero magbalik na to, isgut na to niya kung kinsag yun ang dunay family goals sa relasyon.
0: Ah, sige, ah. Napa man taga-tropa. Ano, nang baldi usahay, mapuno man God.
1: Lagi.
0: Ah, ayaw lang ninyo palabihi. Eh, base yun niya, sunod po hundre. Ah, kinabaya may mga gunit na, may mga gipanghuptan. Base ko niya, pangalan ta mo. Di nyo kumuhadlo, pangalan ko ninyo, kagitangan hi yun.
2: Okay.
0: Pio, mo na yung pinaka-the-best pag DJ kagikan.
1: Alagi. dili ka mo attack, dili po ka mo collect.
0: Oh, okay.
1: Dili po ka mo defend, dili po ka mo collect.
0: Yeah, pagpalap nagbalag impormasyon na nga to. Ah. Ito lagi. DJ ta, pagpalap nag entertainment ta.
1: Ah, nara.
0: Diba?
1: Oh, wala na tayo lain pang buhaton.
0: Sus, ako pa'y naluoy ninyo riha.
2: Okay.
1: Pag DJ sad mo.
0: Pag DJ sad mo. Balik kita kanyang bahay na itong kaninyo. Santon Plus Coffee Mix.

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus
3: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
3: Mag-Santon Plus
1: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
3: Santon Plus
1: Herbal Oil.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
6: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant.

0: na may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cellphone Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. XFM.
3: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan.
5: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinuto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: XFM.
3: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable at ala sa...
4: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya. Tuloy sa barangay.
5: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
4: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
5: Na, Niligyan na pwede, dong.
4: Mama, good. Ay, nga naman.
5: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
4: Bisot pa tayo si papa.
5: Bisot pa yun yung taon.
4: Dagawa, papa eh.
5: Ma, magpatuli na mong duwa sa imong papa.
2: It's exciting! XFM.

0: Alas 7.50 na ang atong oras. Uh-huh. Di ba chill lang kaya itong inistoryahan?
1: Gani, wala na talaga istorya sa kanto.
0: Bisan pa gani si Jesus mga katropa, usahay, di ba? Itong kapanahonan ni Jesus, di ba? Chill lang hapon niya ang pag-istorya. Bisan pa kaduna na yung naghudas sa iyaha.
1: Sa 12 kalisipulo, nagyo usa.
0: Nagyo usa. Di gina mawala. Nagyo na hudas lagi.
1: Hudas not pay. Ingan sa driver. Kasi, who does not pay? Ha, kata si Judas eh. Bullseye!
0: Bully kayo mo ba? Wala may gapang bully. Kami nag-asulti lang may kamatuuran.
1: Gani mo.
0: Oh, naibalita. Hala, bagong city director sa GSCPO.
1: Oy!
0: Nang binimuling ko karong adlawa.
1: Nay, bagong
0: city director.
1: Alala!
0: Alala, atong paabuton si Katropang Pilip Poligaryo. Tawad si Nyas ng Chief, si Nyas. Bullseye! Bullseye! Anyari! Sa katagal-tagal ni CD.
1: Mapapalitan?
0: Ana magulang sa police yun.
1: Gani man. Na siya'y kanang pag...
0: Nagay kanang tawag. Sa'y tawag gano'y sa'y term nila, ana?
1: Reshuffle?
0: Reshuffling. Nagay na reshuffling nila kay Tabo.
1: Lahugay.
0: Lahugay. Lahugay sa Bisaya. So, karon, bagong city director sa GSCPO, formal ng milingkod karong adlawa. Ha? Atong Siron Andugan Detalye, kinsa ni Puli kang CD Director nato? Atong Siron Andugan Detalye, Katropang Pilip Poligaryo, imo na! Live report!
2: Yes, Katropang Romulo, Katropang Chris, klaro pa ako audio.
0: Katropang Pilip, medyo ano,
1: putol-putol gamay.
0: Medyo putol-putol ang ibong signal.
2: Cellphone
0: the chip. Kara, Katropa Pilip.
3: Okay, Katropa Rubel.
0: Okay, go ahead.

0: Alright. Karong adlaw ka tropang Royal Formal ng Bulingkod ang bagong City Director sa General Santos City Police Office nga si Police Lieutenant Colonel Eric De Venancio. Ang kanhing labaw sa Regional Recruitment and Selection Unit 12 sa Police Regional Office 12. Karong adlaw usab pulihan niya si Police Lieutenant Colonel Nicomedes Oliver Jr. Katropang Ruel. Actually, duha ka tuig o napulo ka bulan ang pagserbisyo ni Police Lieutenant Oliver dinhi sa GSCPO katropang Ruel. Supposedly, month of February or March, huli pa na si Police Lieutenant Colonel Oliver. Pero dihangyo siya na kumamahimo o extend pa katropang Ruel o gituman lagi ni Mayor Lorelei Pacquiao ang hangyo niya nagpadala og letter sa regional office o gitugutan ni Police Brigadier General Argente katropang Ruel o katropang Chris. Pero karon human nga milingkod katropang Ruel si Police General Alan Manibog ang bagong acting regional director sa PRO 12. Kagahapong adlaw lang sumala pa ni gawas ang order nga pulihan si Police Lieutenant Colonel Olivar katropang Ruel. So ang expectation sa mga nakalap na itong information, ang expectation ani katropang Ruel i-extend pa si Police Lieutenant Olivar kay pulo kabulan ang iyahang pagserbisyo karong nga tuiga. So after that supposedly i-extend pa siya po ng expectation. Pero tama sa itong gikaingon, human nga milingkod si Police Brigadier General Alan Manibog sa PRO 12 kagahapong adlaw ni gawas usab ang pinakalit nga order nga pulihan siya katropang Ruel. Maunang as of now wala pa information kung asa mubalhin ang nasampit nga kanhing City Director katropang Ruel o katropang Chris. So karon mabalaan pa usab kung asa ba siya nga lugar o asa ba i-designate ang nasampit nga si Police Lieutenant Colonel Olivar katropang Ruel o katropang Chris. Si Police Lieutenant Colonel Eric De Venancio nga kanhing taga Regional Recruitment and Selection Unit 12, ang function sa ilang opisina katropang Ruel is mag-recruit og mga estudyante nga gustong mag-apply graduate o most probably o criminology nga mag-gusto musulod sa PNP. Nga sa ilahang opisina ang function usab nila from senior high school hangtod sa mag-college, ginainganyo nila ang mga estudyante nga musulod sa PNP dungan na usab sa pagdili nga muapil sa buhatang Chris. So mauna ang function ni Police Lieutenant Colonel Eric De Venancio sa iyang kanhing ginumalaan ng RRSU Region 12 katropang Ruel. Apil na usab kailahang pag-monitor sa mga recruitment sa NPA. So as of now, bago lang gin siya ni abot, naausab ang presensya sa bagong acting regional director katropang Ruel dinhi sa Butan sa Camba Fermin sa General Santos City Police Office. Actually, wala pa'y formal na turnover of office ceremony kay after sa pag-abot ni Police General Manibog ingon man sa mga kining outgoing o ingoing mga police officers. Karong adlaw naami karon sa General Buholano Multipurpose Hall, diri pa karon ipahigayon ang kining turnover sa office katropang Ruel. Nya kahibaluan na kining mga nasampit na aktibidad dugay na ni nga gilauman o dugay na ni nga gipreparahan sa GSCPO, pero wala lang yun nila bantayi nung pinakalit kagahapon ragyod ang order nya karon ipahigayon dayon katropang Ruel o katropang Chris. So sa mga plano ni Police Lieutenant Colonel Eric De Venancio kalabutan sa pagdumala aning GSCPO, kung may reshuffling ba nga ipahigayon, kung doon na may mga kabag-uhan kamanduan niya, wala patay formal nga impormasyon katropang Ruel tungod as of now ginahulat na pa'y sinig ginahulat siguro nga personnel or officer maunang hapag ipahigayon ang ilahang turnover karon.
1: Si Colonel Olivar, nakay balita kung asa siya malabay o balik siya Region 12?
0: Wow, most probably katropang Ruel balik ni siya sa PRO 12 from Sarangani Police Provincial Office, kitransfer siya dari sa GSCPO. Most probably

0: sa Region 12 di siya kasama sa uban na mga chief of police nga gi-turn over or gibalhin kato sila balhin sila sa PRO 12 Katropang Rewel. So most probably kining Officer Olivar sa PRO 12 pagyapon siya, pero particular office nga iyahang dumalaan wala pa karon Katropang Rewel, wala pa kumpirmasyon kung asa gyud.
1: Katropang Philip, wala ba yung kumpirmasyon nga kung unsa may nasugdan diha ni City Director Olivar, ipadayon sa kining mupulis eh ha?
0: O most probably Katropang Rewel o Katropang Crisma o yun na ang buhaton, no? Ang mga naandan nga aktibidad sa GSCPO ipadayon Katropang Rewel o Katropang Cris. Pero gilauman usab nato nga dunay mga kabag-uhan ang CPO, labi na ang pagpanglibyo sa mga dili kaayo maayong binuhatan dinhi sa kampo. Kahibaluan na sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Olivar dinhi sa GSCPO, lain-laing mga police officers. Oo, ang natanggal o igno na nato na relieve sa posisyon, ang uban gyud sa ilaha gitanggal gyud ang pagka police. Oo, ang pagka-police Katropang Rewel o Katropang Cris human nga malambigit sa pipila ka mga illegal nga gimbuhaton. Karon gilauman nga mas tutukan sa bag-ong kining city director ang mga binuhatan dinhi sa GSCPO ug malimpyuhan gyud ang hanay sa atong kapulisan Katropang Rewel.
1: Katropang Philip, kung
2: nga makahigayon kag interview Katropang Philip, kasi pwede nimo ma-interview og katubang bago lang gud nga reklamo nga naay mga pulis nga gasulod sa bar nga dili gusto ibilin ang mga firearms, di mo sunod sa SOP.
0: Ato nang ipangutan na taon-taon Katropang Rewel o Katropang Cris, no? As of now, may ginahulat na lang yun sila para formal nga magsugod ang turnover of ceremony. Pero as of now, iya pa sila sa pakiginabi sa matag-us sa Katropang Rewel, kay kini sila ang uban, magkauban rapod sa regional office, ang uban nagkasabay na usab sa kanhing nilang dumalaan nga opisina. So magkaila-ila ra gini sila Katropang Rewel o Katropang Cris.
2: So Katropang Philip, murabag ka ng halos tanan nga mga police station, nainisan na halos ang mga leader nila, station leader sa mga
1: station commander.
2: Tama ba niya karon ang city director na gini mismo?
0: Exactly, Katropang Rewel. Kay baluan nga una unom ka mga chief of police o station commanders sa napulo ka station na police station dinhi sa atong dakbayan ang gigipulihan o kato sila for promotion Katropang Rewel. Ang uban gipili nga ipa-transfer o magpa-transfer sa laing lugar. Ang uban na usab Katropang Rewel gipili nga magbalhin tungod sa family matters, pero most probably sa ilaha promotion to Katropang Rewel ang pag-transfer nila sa PRO 12 niya. Katupong mga gipulihan o nang puli sa ilaha rather, di ka na usab to sila sa PRO 12. Rapag nahitabo, nagpulihan na ira sila ga posisyon Katropang Rewel o Katropang Cris. Karoon na lang yun, ginahulat na lang nato kung asa ba yun ang formal nga opisin ng dumalaan ni Police Lieutenant Colonel Olivar. Kay kahibaluan, basta ani ganit Katropang Rewel, dili pwedeng muubos ang posisyon unless na lang dunay daotan nga gibuhat ng usa ka officer ang pag-i-turn over gani ni sila. Kinahanglan ibalhinan nila nga opisina either mas taas sa ilaha Katropang Rewel or Katropang Cris.
1: Tana kung unsay plano sa bag-ong city director sa Series Pinusilay sa syudad, kay kabalak-an nato nga kung naay mahitabo isa masundan mo gudayon. So ipangutanag yun na kung unsay plano sa atong bag-ong city director.
0: Yes, Katropang Cris, most probably ato nang ipangutana. Dili lang ang mga shooting incidents na hitabo diri sa atong lugar, labi na ang lain-lain pang mga kriminalidad sama sa smuggled cigarettes, ang pagpaligya og mga illegal nga droga, ang illegal gambling, ang mga pagpanunggab og uban pang mga kriminalidad. Kahibaluan nga sa pagdumala man ni Police Lieutenant Colonel Olivar usa ni sa mga gitutukan Katropang Rewel o Katropang Cris, pero sa mga nakuha natong impormasyon or mga kining pagsaway or komento sa publiko, kasagaran sa mga komento or tubag daw sa ato mga officers katong kining normal na mga shooting incidents or criminalities ang nahitabo tungod ani kay naga-improve sumala pa ang dakbayan sa General Santos. So karon atong tanawon kung mapagyapon ang dagan sa panghuna-huna sa atong kapulisan o galing dunay mga criminalities na mahitabo sa atong syudad.
2: Ayan, alright, salamat sa report.